0: mapapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: XFM!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 5 in the morning, mga kadrop. Alas 8:12 na, mga igsoon, sa iyong kabundakot. Trigaron sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Awan niya po ninyo karong buddaga, mga katropang inyong agkorban, Mr. Bullseye Mati, mga igsoon, si katropang Vicente Pichon IV. Nabaganda, mga katropa, sa ato mga technical partner engineer sa technical side, kauban na ito karong buddaga, si katropang Ken Acevedo, katropang Virgil Picong Ordenes. Dito mo ikalas dugang panato ng mga iskutanan karong buddaga, mga igsoon. Dining ato sa exciting Wednesday edition. Bullseye! June 3, mga higala, 2026 na. Good morning sa atong kuya nga naminaw karong buntaga. Sige ka basta-basta. Kuya Mario Lamudok, mga higala, naminaw karong buntaga. Good morning, kuya. Now, dirita mga isoon sa dugang panato ng mga iskutanan. Lakmita lang nato kadiyot, mga higala, kay basig wa pa kasabot si Miss Dang Andrada. Sa karoon ang direksyon, mga igsoon, sa administrasyon sa atong halangdong mayor, mga katropa, nga si Honorable City Mayor Joel Bayozi Almario. O kung saning iyang Mati for All 10-point agenda. Kaya tungod magod diini, mga higalang nakaandan bitaw nga gawi. Kato mga nakaandan nga training, mga igsoon. Nakaandan nga mga pulisiya. Basig posible, mga higala, nga wala pa ka-transition, mga igsoon, si Miss Dang Andrada, ang atong bagong officer in charge sa Mati City Tourism Office. Kaniadto manggod, mga higala, ambot kung unsa pud di ka kuan katinuod, kay wa pa man ta kaniadto, pero kita manggod katropa, we have been in the media for more than 2 decades, mga igsoon. Sobra na ganaw. Wala pa 3 decades, mga igala. Naanata, mga katropa, kung kwentahon, mga igsoon, sa sobra duha kadikada na, mga higala, nga pagpangalagad sa kahanginan, mga katropa, through broadcast media. And we have already met, interviewed numerous city tourism officer in the course of time, mga igsoon. And wag yun ta, mga higala, na kasinati nga wata tagda. Di mabunta kinahanglan o pagtagad, mga higala, nga special treatment. Nga murag si expelled Congressman Kiko Barsaga nga dapat nasa atong sentro sa atensyon. Bullseye! Korte si Coles, mga igsuon, dili lang ni siya pleasantries. Atong bagong OIC sa City Tourism Office, Miss Dang Andrada. This is an important kuan, mga katropa, activity that you have to be engaged in kay para mapasayod nimo kung unsay direksyon sa imong pagdumalahan. Sa imong bag-ong gigunitan, bag-ong daan nga gigunitan nga departamento. Kung align ba, mga katropa, ang imong mga plano o programa sa imong bagong boss, sa bagong administrasyon, sa atong People's Administration. Bullseye! Gitagaan na kamo og katungod, leverage and leeway to speak your mind as to your endeavors, your efforts, your hard work, kung unsa ang inyong himuon sa inyong departamento. You have the autonomy to speak your mind with our People's Administration. Ingon, ani ka maayo ang pagdumalahan sa atong mayor. Nga doon na siya dakong pagsaling sa iya mga department heads. Just like the trust entrusted to you. Now that you're the new officer in charge of the City Tourism Office, Ms. Dang Andrada. Our Honorable City Mayor Joel Mayuzi Almario does not prevent his department heads from showcasing. Remember the term, showcasing your important plans, programs, and direction in helping the people's administration achieve its MATI for all agenda.
1: Bullseye!
0: Unya, ikaw karon magpanaming ka. Ha? Himuon imong panaming ang protocol, basig mao'y imong nakaandan.
1: Bullseye!
0: Ha? Basig wala pa ma-align ng imong
1: Bullseye!
0: Understanding sa miaging administrasyon o sa karon nga administrasyon kung unsa mga katropa o asa ang direksyon natong tanan sa siyudad sa MATI.
1: Bullseye!
0: Diba? You cannot be in that office, the city information office, if you're shy from the media.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya kung ingunana man lang galing,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basig baka ingon ang katawahan nga murbag sayop nga ikaw ang gibutang usab diha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And remember,
1: Bullseye! Bullseye!
0: That office isn't yours. It is the office of the people in MATI. So access to information through your media partners is of utmost relevant, importante. Nga naa kay tingog diha nga maglanog-lanog sa tibok komunidad sa syudad para mapasayod ang katawhang matinyas. Kung unsay ginahimo ninyo nga paningkamot sa City Tourism Office para makabot ang tumong og tinguha sa atong People's Administration nga perting paningkamot karong panahona, di na magali halos matulog og 8 ka oras ang atong halangdong mayor kay musuroy pa pagkagabi para iyang mismo makita sa iyang duha ka mata ang kahimtang sa syudad. The least you can do is do your share in helping our MATI for All 10-point agenda kay ikatulo, transform city tourism and culture nga prioridad sa atong syudad, sa atong People's Administration karon. Ikatulo nga prioridad ang imong buhatan. Ang imong bagong buhatan isip bagong OIC in charge. Bagong daan nga buhatan. Dili nimo pwede laugan ang media sa impormasyon. Tungod kay impormasyon nga imong gigunitan, dili na imo. Iya na sa syudad nga makatabang sa syudad. Pinaagi sa inyong mga partner media. Nga mapabot nato sa katawhan. Gawas sa atong syudad kung unsay naa, unsay mga nindot nga lugar, programa, aktibidad sa atong turismo nga makadani kanila nga mobisita, mogastos, ug bitbiton ang nindot nga kasinatian kung sila mobisita sa syudad sa MATI. Miss Dang Andrada ang atong bagong officer in charge sa MATI City Tourism Office. Para lang klaro og nagkasinabtanay ta.
1: Bullseye!
0: 8:21 in the morning na mga katrop. Dinigaron sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye.
1: Bullseye!
0: Halik na mga higala sa daghan pa natong mga hisgutanan. Kini mga dagkong hisgutanang nasyonal human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye!
2: Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersya, tututukan sa Bullseye. Bullseye.
3: Ora, kapitan.
4: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
3: Soulmate.
4: Kung pangit gani ang mutapad,

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Calocot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa iyong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard, unya Fermi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Basil o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Nami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure, Teris. Dalong ko ni mo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon ako na, miss.
6: Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Manamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
14: Si Arlene in Davao City. Isa ko ka virtual

0: panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pulsaan.
1: 8:27 in the morning, mga katropa. Alas 8:27 na mga higala sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga katropa. Bullseye! Bullseye! O magkihapon karong buntaga, mga igsoon, si katropang Vicente Bichonda Ford. Napaganda mga higala sa mga technical partner engineer sa technical side karong buntaga. Kauban nato mga katropa, si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenesa, mga igsoon. Now, kagahapong adlaw mga higala na expel kining si kanhing 4th District Cavite Representative Kiko Barsaga. Kiko gyud. na-expel na mga higala ang samukan sa Kongreso matud pa nila sa mga lawmakers. Gitawag pa ni siya mga higala sa usa ka kongresista atol sa manifestasyon kagahapong adlaw sa Kongreso nga animal. Animal ko no mga higala kay cat lover man. Kay matud pa mga higala mismong si kanhing congressman Kiko Barsaga. Maoy kuan mga katropa. Maoy gusto niya mga igsuon nga mahimong hayop. Mahimong iring mga higala. Well, good. Kinatay reply yan. So, kining mga naisgutan mga katropa nga pag pahawa mga igsuon or expulsion mga higala nining mambabalaod, kaning mambabalaod mga katropa sa ikaupat nga distrito diha karon sa Cavite nga si Francisco Kiko Barsaga. Ang hinungdan ani mga katropa ang iyang disruptive o disorderly nga pamatasan diha sa sulod sa ganghaan sa Kongreso mga higala. Now, gibutuhan mga katropa kay doon naman ni siya'y duha ka mga nag-ung-ung mga katropa nga ethics committee complaint against him. Niapas pa tong gifile mga higala ni NBI Director Attorney Matibag mga igsuon nga ikatulo. But prior to this, na-suspend na ni siya kaduha kahigayon mga higala in a course of 6 months. Wa na gyud kaagwanta mga katropa ang iyang mga kaubanan diha sa Kongreso because it has become a circus kung naa mga higala diha si Kiko Barsaga that they already voted mga higala kagahapong adlaw, they voted in favor to expel Mr. Barsaga mga igsuon over disruptive and disorderly behavior. 265 mga katropa ka mga kongresista ang nipabor batok sa 14 nga mibabag, 8 ang ni-abstain. Kay kinibagod si Mr. Kiko Barsaga ang amahan ani mga higala, dugay pud, dugay sab nga nahimong kongresista sa ikaupat nga distrito sa Cavite mga igsuon. Og kadto mga higala, sakto ang iyang pamatasan diha mga katropa sa Kongreso. Unlike mga igsuon, nining si Mr. Barsaga kung sa diin gibansagan ni siya mga higala nga kulang sa atensyon diha sa iyang pagpanalbaho sa Kongreso mga igsuon.

0: Wa naman po ni siya'y lain mga higala nga ginahimo diya sa Kongreso kundi babagan halos ang tanan nga mga sugyot balaod nun o kining mga dagko nga isgutanan mga higala sa atong nasod Pilipinas. Just like our full of tension situation with our neighboring country, China, mga igsoon. Now, ang House Committee on Ethics or Ethics Committee, mga higala, ang chairperson ini nga si Congressman J.C. Abalos, nagkanayon mga katropa nga kining mga antics or binuhatan, pamatasan nga ginapakita ni Barsaga diya sa Kongreso, mga higala, nakapattern na. Iyan na yun ding nakaandan matod pa, mga higala, and it is highly disruptive, discourteous, and disorderly ang iyang pamatasan nga ginapakita diha sa Kongreso. And also, maka-istorbo na sa plenary proceedings and it his actions undermined legislative decoro, mga igsoon. Appeal diri mga katropa sa gisayt o gihatag nga example ang iyang pagyaga-yaga sa liderato sa Kongreso. Appeal dito mga higala si former Speaker of the House Martin Romualdez. Mura po din siya mga higala ang maglaib sa Senado sa Kongreso nga muingon nga niya napod ko sa crocodile farm mga igsoon. Ha? Tama po din siya yung sahib punto mga igala kay naman po din siya kaalam nga napakita mga igsoon. Mabitaw nga napansin niya diha mga igala. Pero sobra na kayo. Overacting na kayo mga higala ang iyang ginapakita o dili na mga katropa na hisubay sa iyang responsibilidad o trabaho isip kongresista nga narepresentar sa iyang distrito ang ikaupat ng distrito sa Cavite mga igsoon. Sa social media daghan mga katropa ang nalipay sa desisyon kay matod pa nila dili na healthy ang presensya sa mga kongresista dito mga katropa sa Kongreso mga igsoon. And disruptive na. So sakto mga katropa ang nahimong rason mga igsoon sa House Ethics Committee pinagi silang chairperson mga higalang na si Congressman J.C. Abalos nga dunay nakaandan or pattern mga higala nga highly disruptive, discourteous, disorderly ang pamatasan nga ginapangita mga katropa niining naisgutan nga si Mr. Francisco Kiko Barsaga ang bagura mga katropa nga na-expel mga igsoon. Dari karon mga higala sa atong Kongreso mga igsoon. Bullseye! 8:35 in the morning mga katropa sa atong patayin nga pagpangalaga dari sa atong tulumunan ang programang Bullseye. Medyo di kurismaot na po mga katropa ang sitwasyon sa lakad sa atong panahon sa gawas mga igsoon. Busa mga ginikanan, di kita magkumpiyansa atong patumalon ang atong mga kabataan para sa ilang immune system mga higala para ligon kinikanunay. Dili ta dali mag tapnan mga igala sa sakit o balatian. Patumarama ka katropa ang inyong mga kabataan o ang atong pamilya nining atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Inimagong atong Santon Vitamin C mga igala doon ang kini spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times nga mas daghan o vitamina mga katropa kaysa karot. Nakong tabang mga higala kining atong Santon Vitamin C alang sa pagpalambo mga katropa sa atong immune system. Aron ang atong pamilya dili dali magkasakit, healthy kanunay mga igala ug ligon ang immune system sa atong mga kabataan. Kining atong Santon Vitamin C mga katropa mao kini ang alkaline nga vitamin C mga igsoon. Nindot po ni mga katropa, parisa na to, mga higala sa atong nindot po nga food supplement, mga igsoon. Kini nga atong Santon Plus Gold, mga higala, kay kini magong atong Santon Plus Gold, mga katropa. Gamag kini sa 100% extract supplements o mga natural ingredients, mga higala, sama sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Adunay malunggay leaves nga ingredients ang atong Santon Plus Gold, mga higala, nga kasayod tang dako kining mahatag og tabang, mga katropa, aron maprotektahan, mga igsuon, ang imong atay og kidney, mga higala. Alam na kadto mga mahilig mukaon og parat og junk foods, mga igsuon, tumaligid gamo sa atong Santon Plus Gold para dili ba problema kita sa ato mga atay og kidneys, mga igsuon. Gawas pa niini, mga katropa, ang atong Santon Plus Gold. Usa sa ingredients po niini, mga higala, kining mangustin. Mangustin extract, mga igsuon, nga usa ka powerful antioxidant compound na dakong ikatabang sa pagpagawa sa mga free radicals o kining toxins o bad hormones sa atong kalawasan, mga igsuon. Gawas niini, mga higala, doon na po'y ahos ng ingredients ang atong Santon Plus Gold nga kuan subok, mga katropa, nga makatabang sa pagpaubos, pagpakunhod sa cholesterol level sa atong kalawasan, ngadto na sa 10 to 15%, mga igsuon. Gawas na ini, mga higala, malikayan po ang balatiang diabetes pinagis pagtuman sa atong Santon Plus Gold, mga higala, kay dako kinikikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa atong mga sugar level sa atong kalawasan, mga igsuon. Kining atong Santon Plus Gold, mga higala, usap po sa ingredients na ini, kining ampalaya, ang atong ampalaya extract, mga higala, nga makatabang sa pagpakunhod o pagpaubos, mga higala, sa fat o cholesterol content o level sa atong kalawasan, aron malikayan nato kining mga ngilngig nga mga balatiang stroke o heart attack, mga higala. Para po sa ato mga katigulangan o ginikanan, mga higala, katong dunay mga ginahambin sa mata. Medyo samong ba ang imong pananaw, mga higala, galuwa-luwa ang imong mata. Kapoy, perminti, mga higala, overfatigue ang atong mata. Hindi ba kaha, mga katropa, doon na tayo naga-form, mga higala, nga mga katarata o guban pa. Hindi pa ulahi ang tanan, mga ginikanan, sa atong mga pinalanggang senior citizen. Tumarka mo, mga katropa, sa atong nindot nga produktong Vision X Plus. Kining atong Vision X Plus, mga higala, gituyo kini paghimo sa atong Yes to Health Incorporated. Alang gayon sa atong mga mata, mga katropa, ha? Kaya ang atong Vision X Plus, mga igsoon, na doon na kinaepektibong potent antioxidant sama sa lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang gayon, mga higala, aron malikayan nato nga makabaton kita nining mga sakit na susama sa glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata, mga igsoon. Kini nga atong Vision X Plus, mga higala, ang atong Santon Plus Gold, ang atong ascorbic acid, mga higala, nga Santon Vitamin C, o ang atong lamian o healthy nga kape, mga higala, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o ang atong Premium D3 Coffee Mix, mga higala, available o mapalit kining tanan, mga katropa, sa inyong mga suking butika nationwide. Ma-order ni sa Shopee o Lazada para di nakamahago, i-door-to-door delivery na lang ka na. And of course, makita mga higala o mapalit sa ato mga Yes to Health Clinics nationwide. Dili ka nato, mga katropa, sa City of Mati ang atong Yes to Health Clinic na himutang diha, mga katropa, sa may ubos lamang sa bagong Pag-ibig office. Sa A-Square Building, mga higala, ground floor. Dira sa may Quezon Street, mga higala, sakop na sa Barangay Central ning siyudad sa Mati, mga higala. Dako o klaro ang atong karatula. Maglibog pagid mong mahigala, ing na ang ato mga pinalanggang baobaog pedicab drivers nga diha ka manaog, mga katropa, sa bag-o nga Pag-ibig office, kay naaragyod ang atong clinic tungod og ubos nga bahin sa bag-ong Pag-ibig office, mga katropa. 8:40 in the morning, mga higala, dali karon sa atong Miyerkules edition sa programang Bullseye, mga higala. Bumalik kita, mga katropa, bumalik si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye! Isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Ura! Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asya manding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo. Dahi kagyog-o. Sige, talaunan bitaw na itong unse pa. Dol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Ay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawan.
9: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, tagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inoom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: the pain.
1: Ako di ay sadya, usag ka radio personality. Napre-chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: nga angay mong masayran tungod kay ikaw kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa Pulsaan programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pulsaan 8:46
1: in the morning, mga katropa. 8:46 na mga higala, niningadong exciting Wednesday edition. It's a 3 sa bulan sa Hunyo, tuig 2029. Nga edisyon mga higala sa programang Bulsay. Welcome back mga higala, diri karon sa atong padayon nga pagpangalagan. Sa atong paghatod kaninyo sa labang labas nga impormasyon, gatikaran, aksyon, paghitabo, nini mga dagko o init nga hiskutan. Ato mga higala sa City of Mati, probinsya sa Davao Oriental, Tibuok, Nasod, Pilipinas. Pusay! Alarma na po mga katropa ang palasyo sa Malacanang. Wala yung tayo laing produktibo mga higala. Nga mga balita, nga masagap mga higala, puro kagubot karon. Murag nagkatay-katay mga katropa ang kagubot sa atong Nasod, Pilipinas. Hilabi na sa mga dagko, mga higalag, mga nag-unang buhatan sa atong Nasod, Pilipinas. Ha? Gubot ang Senado na expel si Kiko Barsaga sa Kongreso. O diya karon mga higala, murag ni aksyon og sinta ang palasyo sa Malacanang. Og nihangyo kini og yauhag ang publiko to be more discerning and not to be easily convinced by the latest remarks mga katropa ni Vice President Sara Duterte. Mahitungod nining kasamtangang estado sa atong local politics sa Nasod mga katropa. Now sa iyang pakikatubang sa media, may paning si Presidential Communications Office PCO Undersecretary Claire Castro. At taas na gani kayo ng posisyon mga higala, muatubang pas media. O, kung itandi din mo mga katropa sa atong newly appointed officer in charge sa City Tourism Office nga muli kay sa media mga higala. Now karon matod ni PCO Undersecretary Claire Castro sa iyang giluwatan nga pamahayag mga higala sa reaksyon sa palasyo sa Malacanang. Nining mga gingong matod pa aligasyon ni Vice President Sara Duterte nga ang kasamtangang administrasyon mga higala ang ginahimo matod pa ginapahilom ang oposisyon karong panahona. Particularly, labaw na kadtong mga na-implicate, naduhig mga igsuon nining mga flood control scandals mga higala diya karon sa Kauluhang, Maynila. Dito sa Bulacan mga higala, hangtod nagkatay-katay na. Abot pagani to mga higalang investigasyon diri sa ato sa Region 11 dito sa Davao Oriental mga higala og na relieve on the spot ang district engineer ditong dapita. Now, doon naman ko yung mga pronouncements o pamahayag panawagan mga katropa si Vice President Sara Duterte. Ha? Nga matod pa mga katropa ni Vice President Sara Duterte mga igsuon nga ang atong mga government institutions karong panahona mga higala, nanawag ang akong kuya nga si Kuya Doms Bangkal. Kuya, good morning.
2: Good morning.
1: Oo, manawag lang ko sa imo karon kuya ha, kay nagprograma pa ko. Oo. Mag-istorya na ta karon kuya, ang akong pinakakusgan nga kuya mga katropa, kauban na to sa media, Dominador Bangkal Jr. Ang atong di basta-basta mga katropa nga kuya nga naa sa naa sa pagpanerbisyos katawhan pod mga higala, gawas pa sa iyang pagkuan. Respetado nga media practitioner dito sa may Davao del Sur area. Good morning Kuya Doms. Matawag ko sa imo kunya, tawag-tawag Kuya Doms ha. All right, okay. Now, going back mga katropa, diri sa isgutanan mga higala, nining bangi mga katropa sa atong administrasyon o kang Vice Presidente Sara Duterte, either camp mga igsuon bisan pag kinsaan ni nila, puro manggiyod mga higala, depensa o negatibo ang atong madunggan. Wa mo makamatikod mga higala na morabag gianad na ta mga igsuon nga doon ay ingon ani mga katropa nga normal nga mga panghitabo. Dari karon sa atong nasod Pilipinas. Nga imbis mga higala sa matag sayo sa kabuntagon sa atong pagmata o pagpangapi o Santol plus coffee mix mga higala ang atong lamian o healthy nga kape. Nga ga-enjoy kita mga higala sa moment bago ta mga katropa buaginot o manalbaho na usab. Imbis na mga nindot nga balita mga higala ang atong madunggan nga may saka na ang sulan sa tao, may nadugangan ang benepisyo mga higala gikan sa gobyerno, paingon sa tao, nga libre na ang pagtuon sa elementarya o sekundarya, ingon aning mga balita labang mga katropa ang atong masarap mga igsuon. Mugit ni mga higala ang nakaanda na mga igsuon. Left and right, and it does not stop there mga katropa. Kay nama po ikaw galingong version po niya, si Vice President Sara Duterte. Ha? According sa iya mga higala, our countrymen are looking for those who should be held accountable. Who they call the big fish mga higala. Kita po sa isip publiko, by all means, muna itong gusto. Nga manubag mga higala ang mga big fish, kini mga politiko, mga katropa, nga mga nahilambigit, mga igsuon, ni mga anomalia. O mga aligasyon, mga katropa, sa pagpangawat, mga higala, sa kwarta, sa kaban ng bayan, mga igsuon. Tanawa si Senator Jingo Estrada, kay naduhig siya. Under custody karon mga higala sa prisuhan mga igsuon tungod sa kaso mga higala nga plunder. From the CIDG mga higala, we think na na-commit na ni siya mga higala sa local jail kung asa ang jurisdiction sa iyang kaso mga igsuon. Now on the other hand, nakatubang man po og impeachment trial si Vice President Sara Duterte over 400 something million mga higala. Bullseye. Nga matod pa mismanage nga pondo sa iyang buhatan over the intelligence fund mga igsuon. Nung ganahan mataan ni mga katropa nga manggawas ni nga mga isyo o mga investigasyon mga higala, because this is favorable to the Filipino people. Whenever we have information, whenever there are investigation pertaining to public servants mga higala, elected public officials at that, that are being investigated over graft and corrupt malversation plunder charges. Bullseye. It should be a welcome development para kanato. Kung pasabot mga higala, ngang atong judiciary system, ang atong mga kongresista, ang atong mga senador, na agihapon apil sa ilang prioridad ang paggukod mga higala niining mga ginaaligar nga mga kawatan sa kwartas, katawhan o kaban ng bayan. Bullseye. Pero unsa may imahe karon sa nasod Pilipinas sa international community? Perting gubaa mga higala. Di ba? If I am the investor mga igsuon and I intend to pour in my capital investment outlay sa usa ka lokalidad, ang number one ako tanawon, how is the political situation diha sa maong nasa. Kumusta ang peace and order dihang dapit?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Og uban pa nga mga konsiderasyon, mga katrop. We don't have political stability at the moment. Di kita makaingon, mga higala, nga stable ang atong political situation diri karon sa nasod Pilipinas. Ang atong vice-presidente ang ikaduha, mga higala, sa pinakataas nga posisyon sa atong nasod Pilipinas. Nakatubang og kasong impeachment. Ang atong pinakataas nga posisyon sa nasod Pilipinas sa atong presidente, ginaligaran, mga higala, nga nakadawat o malita-malita nga kwarta isip kickback allegedly from the anomalous multi-billion peso flood control scam. Di ba? Ang atong mga senador, pilan sila kabuok, mga higala. Puro mga katropa. Aladuhig karon. Naalay mga naisyuhan o guarad o pares, mga higala, si Jinggo Estrada.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? Pareho na silang sitwasyon sa iyang amahan, si former President Joseph Ejercito Estrada. Plunder pod, mga higala, o graft and corrupt practices, mga igsuon, ang nahimong kaso kaniad. What does this tell us, mga igsuon?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ngabisan pa man, mga higala, 2026 na kita. Kung kini nga mga problema, mga higala, dekada-dekada na mga igsuon. Why kausaban, mga higala? Pila nakabuot, mga katropa, ang nakasuhan nga mga presidente. Ha? Nga nisakay og wheelchair, mga igsuon. Anawa, kining si Jinggoy, mga igsuon. Ang iyang girequest karon sa Sandigan Bayan, mga higala, dili lang siya pasuoton og BGMP nga uniform. Di lang siya pusasan. Ang sunod ani, mga katropa, mo request na ni mga igsuon og wheelchair.
0: Bullseye!
1: Kaklaro, ana?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Og neck brace, mga igsuon. Ha? Kay bago ra pa may gawas ang iyang arrest warrant, mga higala, ni request ni siya og knee surgery. Paingon lagi na tanan ni sila, mga higala, sa hospital. Kaya nga no, makabayin man sila og panahon, hospital arrest. Di ba? Ito sila sa hospital, naa sila sa suite room, mga higala, na yung mga nurses nga mga guwapa nga muatiman sa ila, kaon silag pasas, obas, mansanas, mga crispy pata dito, mga igsuon, ang uban ga party pa dito, mga higala. Kuman sa kaling hospital arrest, magpa-issue dayon og doctor certification nga dili siya fit tungod sa iyang kahimtang medical nga ikulong prisuhon sa regular nga prisuhan. Ah, dito dayon ni mga higala, scam krami. Malipay na food ang naa dito, mga higala, ay kadaadlaw buffet. Kadaadlaw, mga higala, doon ay lightagen. Sabalo mo ng anong lightagen? Dili na collagen, ha? Lightagen, mga higala, o kontalay. Patay kong oras, mga katropa, dinig atong Miyerkules edisyon. Sa pagpangalagad, mga higala, sa inyong tulumunan ang programang Bullseye. Daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsalig o kanunay pagpaminaw sa suporta, mga katropa. Dinig atong tulumunan sa matag Lunes ngantos Biyernes. Susamang takna alas 7, pingon sa alas 9 sa sayong kabuntagon, mga igso.
0: Bullseye!
1: Sa pangalan, mga katropa, si Bugbanay Hanay o pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Sa pagpanguna, mga katropa, sa among pinalangga o tinahon nga President and CEO nga si Dr. Emilito Uy. Sa pangalan, mga katropa, sa atong pinalangga o tinahon nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Sa pagdumalahan, mga katropa, sa tubutan nga General Manager Sir Edwin Garing. Sa magtibon, mga katropa, sa itong idolo ang atong station manager, katropang Arnel Cordero. Inabangan usap, mga katropa, sa itong mga technical partner engineer sa technical side. Karumuntaga, kauban nato, mga katropa, si katropang engineer Ken Acevedo o katropang engineer Virgil Picong Ordenes. At ang ininyo, ha, ang paghatod ni katropang Ken Acevedo o masabuntag, mga higala, alasay sa sayong kabuntago, Lunes ang Tudbiernes sa Express Balita sa Buntag. Mga katropa, hinumduman nato kanunay og atong ibutang sa mga dughan no kalibatagan. Kung mapugna ng kamatuoran, ang inustisya may maghari.
0: Pusay!
1: Pusay! O kang usaka kritikal independente o mapangasisa ka komentaryo.
0: Pusay!
1: Usa ka importanteng elemento sa itong bililhong demokrasya. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinigihapon ang inyong angkor man, higalaw gubos nga sulugon sa kahanginan, Mr. Bullseye Mati.
0: Pusay! Pusay!
1: Kini si katropang Vicente Pichon IV, Malayo, Davao Oriental, good morning, City of Mati.
0: Pusay! Pusay!
2: Pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye! Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
3: XFM 99.1.

0: 99.1 Exciting.
1: Oy, master.
2: Oy, usaman kap.
1: Laro ko na to ni ha. Ingon maguno ka nga nawungkog unggoy.
2: Dili kap, oy. Ang akong ingon pa nga ang unggoy pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa tuntunta sa Gold Train, tumangdod, sir. Hindi ikagdod ako ng binuran niya. Dugo na po, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. So, inya, lukmal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Okay na rin ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan to sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha, kalibihan ng akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katul-katul, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
6: Sister Paige.
13: Si Sara Dainey, taga-Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Pero may kugin na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sista Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
14: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hala, oy, di man dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting.

0: XFM.
1: Oi pare, naun sangung ka? Kung bago pa mo si mong uyab, ayaw pa mugos. Bisag asar rin ang mabot imong kabot pare. Na masuk ko pa dyo kag mabaliban. Exciting?
2: Exciting!

0: Salamat kayo sa kanta ng Lindot Kaya Morada. Misaka po na ko ang Beatles na miniuyog tayo.
1: Siyempre, Sleeping Child, no? From Buy Mata. Buy Mata.
0: Kasi Buy Mata.
1: Si Buy Mata may nag-compose anang Sleeping Child. Si, okay, sige rin siya ka wanggol, si Garagal, nakadabdab man.
0: Nakadabdab, maray ko ay, maray kanding.
1: Maray ka ko ay, girl. Yan na lang siya, ipilahin lang.
0: Yan na lang siya ka.
1: Yes.
0: Mura mo rin siya si Shakira, oy. Na may pagka Whitney Houston ka ba?
1: Like Chucky Dal.
0: Murag si Chucky Dal. Dali si Shakira. Si
1: Chucky Dal.
0: Ay nako mga igala, welcome ka mga hurot sa tuang programa. Nga lahat, mabati diri ako bakit an sa XFM 107.1 sa Tagum.
1: Yes, good morning.
0: Mga maring ako si Inday Erika, dili guapa, dili mestay sa apan, dili makopyan sa antong hudgay, mangunay og silingan.
1: Oy! Grabe naman na, oy. Okay, syempre, as useless, kaman yung gyapon ninyo, mura ang gyapon sa una, adon garoon. Masa, inday tanini. Hello, sa girl.
0: Yes, og syempre, ito ang introduce, mga marin.
1: Yes.
0: Ikan gini siya, nagpalaypo.
1: Palaypo from the red corner, weighing 145 pounds, bill pa lang na. Ani ana?
0: Ayan. Representing from Mexico.
1: Mexico, Pampanga, Mexico.
0: Mexican. Na din siya. Ladies and gentlemen.
1: Ladies.
0: Tia Daria.
1: Yes. Ladies and gentlemen.
2: Ay, hello. Kamusta mo? Alay, pero bang kung yung 10 months ka ka ng Juntis?
1: Sa mo rin pagkaon sa akin eh.
2: Murag si Pet ang kamirani ah.
0: Murag ang si Dilimat sa din.
1: Ayun kay Kagwan.
2: Murag mo nagbato.
1: Grabe naman tan bayo.
2: Murag bato ka. Murag bato ka ng malihok. Saan din ni Oy?
1: Saan na ikan?
2: Siguro Maring. Busog lang kayo Maring. Busog.
0: Hearing Nick, ay nalagi si Layla.
1: Okay lang ka.
2: Ayun siguro kung i-focus niya. Oy! Lain nagkikinig operator.
0: Ay, slide show lang siya.
1: Kanang face to face nga kanang kalaban na itong silingan nila nga Marites. Pero nagkakita na. Away ni.
0: Live show, anak.
2: Kanang sila.
0: Pwede siguro mag-flip top ni mga Marites sa ako, ano, sa mga kalino.
1: Gani.
0: Mapakunti siguro ito, anak, mga bayot. Huh? Mapakontis gluta ng mga flip-top sa mga Marites sa kanto ba?
1: Pwede po.
2: Ay, manalang ta.
1: Ito na i-suggest sa ito ang SM.
0: Yes.
2: SM.
1: SM.
0: Ito ang minority floor leader.
1: Yes. Ang ito ang Senate President.
0: Mga maring, welcome sa ito ang panag-uban na ito sa alas 12 sa Uto Karong Adlaw niya Lunes. Merkulis.
1: Nidayon mga ganyan. Pasta. Nidayon ganyang Martes gapon.
0: Natigayon kayo ni abot naman ni siya.
1: Oo.
0: Oh. Ola mga maring, gikan diri sa Tago, mabati sa Takaron diri sa XFM Matis City.
1: Apa? Hello eh. So, ang mga taga Matis City, ato ang itimbaya diha no, yes. Si Pikong. O si...
2: Si Inday Tato.
1: Si Inday Tato, si Bipo.
2: Si Bipo. Alias Bipa.
0: At syempre, labi na girl, especially, most especially,
1: Taba?
0: Sa mga taga-barangay Luban.
1: Yes.
0: Yes. Si
1: Kapitan Linlin.
0: O kihan niya, kapika sa kinabuhi nga si...
1: Si Sir Joseph.
2: Si Sir Joseph na ito.
0: Joseph na ito yung pangalit. Oh. Si Christopher.
1: Christopher.
0: Sorry.
2: Kaya lang si SM, ay. Manilawag lang yung SM.
3: Marami tayo katong dyan sa ICC, katong tiguan.
0: Katong tiguan ako, trabida. Katong gikuan ang asset niya, gipis ni Donald Trump.
1: Yes, o, katong.
0: Ay, naku.
3: Lain lang si ICC. Lain lang si ICC.
1: Hoy, si, kwan si Maika Lubot, ah, Luwaton.
0: Say Lubot. Siya,
1: si Maika. Hi, Maika.
3: Ay, yes. Ay,
1: grabe. Mauna yun si Inay Tanini. Sige na kung kadungog Anis Radio. Aba, aba.
3: Hoy, Inay Maika.
1: Inay Maika.
3: Wala kang kabalo.
0: Lugulugan na po
3: nga bayo. Elementary mimi, ano na siya?
1: Talo-talo, ano sa ibon mo, ha?
0: Sa pinulang gano'n, nakadungog ko, ano yung una niya, kay grade 2 pa.
3: Grade 2? Ay!
1: Magulan
3: ako.
1: Ang damang kustriyangan, eh.
3: Ako ba grade 4 po ko ato marin.
0: Ako ba istra kay si Ma'am Shirley Canieda, dahil sa may barangay Rizal mong kayo. Grade 2 pa dyan ko, nakadungog na ko, ano niya.
3: Memorize pa gano'n mo iyang iyang kwan.
1: So, kani si Michael Luwaton ni ay. So, sa pila may edad, ano niya? Ay, Michael Luwaton, ay, kasi gara-gara. Wow, I'm not. Last na bang nag-aingon ako ala sa una kay na si Sarian.
0: Dilagi na siya mo si Bog, dahi. Dilagi na siya mo si Bog.
1: Kailan yun, ni?
0: Si pangalan si?
1: Si Michael Luwaton.
0: Uy, maraga. Ako kailan. Ato ko na siyang Luwaton.
1: Michael.
3: Masa kailan mo? Kay, oh.
1: Basta,
3: ikaw ba yung gikuan?
0: Basta doon naman mo yung labay nga.
3: Ano man siya? Oo. Ikaw ang napansin, so ikaw ang kaila.
1: Hoy, Maika, pag tarong niya, basig na tayo ikuan sana mga memories in the past. No? Ayaw siya pag nakaradya ako, Maika.
3: Basta isa na sa nalagingan niya.
0: Kana ba yung mga nang labay na no? Kaya labi biya kayong balik.
3: Kung nalagingan ni mo niya ay.
0: Kana mga nang labay na niya, alam niya kayong.
1: Hoy, Maika, ayaw siya pag gara-gara, Maika, kay ugan na ba kayo niya ako ang kuan petal.
3: Hoy!
1: Ayaw dyan ko karang-karang eh.
0: Uga eh, Ma'am Petals? Pabatuni na.
3: Sige, pakita kung ugag yun.
1: Ay, Maika. Ayaw dyan.
3: Pag tinood nga ugay, pakita na.
0: Pakita ay kung
1: tagpital. Ganahan sad mo, o kitang tulo.
0: Pakita ay kung tagpital.
3: Pero ko wala pa nakita, bro mo. Buhagay na.
1: Eh, si Maika, dalawa ko, nag-chat na sa siya.
0: Ano
1: siya nga. Kaya mo na siya, Tia Daria. Pero nalabot ni Memories, ano niya. Aba.
3: Kinsa man rin kalimahala ni.
1: Ay, si Alvin Ye, maring Daria, bagong rebound by, mora na, kag si Laila Dilima. Aba.
0: Pasalamatis, bro.
3: Bagong rebound, Dilima dayon.
0: Pasalamatan siguro na totoo ang mga sponsors at ang mga hairstylists.
1: Yes, yes. Ay, yung mga stylists may kasama na.
0: Si SM and Demaris,
3: yes,
0: salamat.
3: Thank you kayo, SM, sa imong gihatag ha. Nga, ay, di rin hihatag, uy.
1: Hatag na lang, sa kam na nila.
0: Hatag na nila.
3: Basi maningil ni.
1: Wala nga, babungol-bungulan lang.
3: Ingrata na yung picnic. Sa ato pa rin ikaw, di rin naka-stress ka rin.
1: Di na natin na-stress na rin. Kinikirig na rin ba itong vlogger? Ay, ayaw mo kasi ma-stress ha. Kay, kanawa man, mukirig mo kalit niya. Para maging matabang rin yun niya.
0: Ito ang internet piting hinaya, manipuri ay gaba.
1: Kuso kayo kuha rin o.
0: Di ko palagi kasud.
3: O saan na yung internet na hindi gamit? Masig sa pikas
1: na. Sa pikas sa Bulgari. Masig naka-check-in ka sa Bulgari. Bayos.
3: Kalimot kang lagaan dito. Ay, maramaro po ka marin nga.
0: Uy, ay mapagano, uy, kay mga booking tana.
1: Uy, alam ba si Maika, o, paminaw mo ba? Masagpat mong doon ron. Alam sa kailaban ko, stingog Jud. Ting paminaw akong mother sa radyo lang po. Ah, basig ang mama. Basig imong mama. Ang imong mama di.
0: Basig ang mama niya. Alimutan niya pa, paminaw na
3: siya. Nasagpat na gagawin sa iya, kaila iyang mama. Ingan na, anak gina siya katigawang honda, ay Maika.
1: Ipaklaro na niya, Maika. Basig anak takas gawa. Sige,
0: mga mama. Ay, mga bago lagi ng uban nga mga commentator na to lagi mga
3: ay. Oh, then si Il... Ah, pila po na si Ibabaw kay masuko na si Ilrin.
1: Ah, si Ilrin?
3: Ah, na siya kompleto na kayo ng mga Gabi Production.
1: Si Babski said, ba?
3: Ah, kinsa man po ni...
0: Uy, timbaya po si Sir Kid Libunaw.
1: Uy, si Kid Libunaw, no, sa mga ngilgig nga elemento, gika niya sa kuhan, Planet Memek. Si Kid Libunaw, kauban ko din sa Action Radio Sauna.
3: Katong naay ka ng tulok-tulok sa agtang, tulok ka buok?
1: Yes. Grabe kayo ng ngilgig nga elemento. Ayaw ko piyan sa akin, makita ang gas taga US, kuhan, diksyon na na yung mga kuhan mo. Eksperimentuhan ka do.
3: Ayo pagana
1: mari.
3: Ayo pagana mari kay ugma alas dapat ba siya alas 6 sa tudal sa utso.
1: Uy amigo magud na kuno maglibre magud na siya pani utso dire.
3: Ayo wala ta mari sa madunggan ka sa pikas.
0: Aron, manglibre na siya.
1: Manglibre? Kasi hindi mo na, manglibre ang panudo. Ikaw mo ba?
3: O di ay?
1: O sa di ay mo di ay?
3: Gwapo na kayo na tuwa na ay.
0: Bantog na kayo sa'yo siya, Jerry Amari.
1: Bala sa'yo kayo na sugur.
3: What? Musibat? Ayun ka ma rin, manglibre.
0: Sibat man lang.
1: Bro.
3: Sibat man?
1: Bro, laman to sa kanto ilalito, bro. Bapa mag itong nga kahira dito, bro.
0: O, napadirian si Kinata J. Batukan Tagupa. Gabi, bapa. Gwapa na ba yung kinisay kuya? Pero sayang, kaya di man kayo niya kung anon.
1: Ay, kinito yung wala na lang. Ugbukin na na, Ken. Masimula, oh. Lain niyo yung magkabutang ug PS, Ana.
3: Asa ba na klaseng ugbok?
1: Pan-ug muhun.
3: Ay, muhun.
1: Para di ba squat ang
3: nagmimo ko na maring. Asa ba ng PS?
1: Juan, asa ka na PS ko kay Bright Maring Bayutan eh.
0: PS ka nang, po center.
3: Po center.
1: Pasang sa. Ay si ano ba si Mika o pwede mo request o mga DJ o song. Unsa man Mika?
0: Hoy, ala oy di ko may DJ oy kanang mga komentarista
1: ko mga komentarista man mga bayot.
3: Ay basta si Pete ang iyang pagka pagkaalam niya?
0: Ingon pa si Kinat at si Dora Anticlear o Gaboy Abunda.
3: Uy! Aba! Uy, grabe!
1: Aba! Kinat ha! Gimo siya kong isugdan, Kinat.
0: Braga, musuko lang yun siya.
1: Musuko lang yun ka. Hala yun kayo ka nang isaligan yun siguro ba?
0: Nakapanganda ba kini sa kiratin?
1: Nakapanganda ba ka diyang awg ka nang cooking oil?
3: Hala pa si Juan, si Josephine Pero, Vicente. Hala, ay, nalahi. Upaw na yun na ang tinuod. Murag tungol.
1: Aba.
3: Ay, Josephine. Murag karoon na dyan ka na tama, Josephine.
1: Josephine, ha? Josephine, ha? Ayaw dyan ko, garagaray, Josephine.
0: Ano ba si Mike nga bago pa man ko sa live, boy? Adi ay?
1: Adi ay? So, narami may ikuan rin, kanang acceptance sa mga bago pa.
0: Ipakita,
3: papamatod. Ipakita, papamatod, eh.
0: Comment ang mga screenshot.
1: Ang mga screenshot niya, Mike. Pero, wala ka na, kan, Mike, wala ka na sayop sa pag-tanaw rin sa live na mo.
0: Yes.
1: Imagino nyo na, Mike, tagalang istasyon, yan yung mga nidiri sa mga istasyon, kay ganahan siya, kay enjoy kay diri. Diri rin siya kakawan ng nga, kanang tinood na kalipay. Di ba?
0: Ayaw piyansa.
1: I will be, aba, I will be here for you, bayam. Aba, ato lang i-play.
0: Sabi naman kayo na si Maika. Naku, friend ka ni Ato Maika sa Ampangan ba?
1: Ama ba?
3: Kasing ba na siya?
0: Nakapin ni mga kaagi ka ni Ato.
3: Huwag na si Maika, tagasan mo na Maika. Sige, labi.
0: Pero dili man to, luwato ng apelyedo, makalang Makaso may apelido.
3: Makaso.
1: Kani si Kuan si Maring Darya. Maika masad ni. Tanaman tiyan ni Maika. Maika. Maika mot.
0: Street smart.
1: Okay, street smart.
3: Kalimpyo sa Kuan tiyan.
0: Pwede na rin anak ni mo tiya Darya.
3: Sige, kinambrasan.
1: Naman kinambrasan i-ring di ha. I will be here for you by Michael Smith and Wison. Aba.
3: Uy, medyo layo man gilay din siya.
1: From Bansalan. Aba.
3: Orang mimbro na nito sa mga Cobra Queen.
1: Oo.
3: Naman si Kinya.
1: Sakop ni DJ Ranz. Diyan sa Bansalan FM.
3: Uy.
1: Aba.
3: Sige na sila kita ni Rianne Kwan. Ni Big Man.
1: Oo. Gatong
0: isa nga Big Man.
3: Gatong damay.
0: Hoy, apan sa dili pa mga maring ha, kini dito ang programa nga sadya kayo ginapaminaw ni sa tagalaing nga mga istasyon. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes. Basta may lang adya sa Santon Plus Herbal Capsule kay ikaw mangid mo'y nagpaalig-alig ang agsulti.
3: Pamatod ina para makabalo sila.
0: Awa sa libi, kaya ko.
3: Malikay ko, malikay.
0: Ang Santan Plus Gold Herbal Capsule, mga marin, doon ay sangkap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, espirulina. Ay nako, mura na kagalaw, uy, maring.
3: Ay,
1: maloy.
0: Grabe ang mga sustansya, mga vitamina, tungod kay doon na siya mga malunggay.
1: Aba?
0: Doon na pag-isay prutas o doon na pag-isay espirulina. Uh-huh. Anong espirulina, maring, muna ginakaon sa mga astronaut maadro dito sa buwan.
1: Oo, sila si Neil Armstrong. Dito na. Atong nagbuwan sana sila si Armstrong. Kabalo ka kasi pinaka doon niya, pinakaunang natubuan.
3: Akin sa mga.
1: Uy, taga Bohol.
3: Ay, taga Bohol?
1: Yes. Take note, mga katropa, ang una naka-addon sa bulan, mga taga Bohol.
3: Uy!
0: Nga na ba matod ikon na nabi?
1: Na ay mga screenshot talaga mga video nga nakita dito nga na ay kuan bagol sa kalamay.
0: Nagbaon sa kalamay ay
1: ang mga astronaut na bulanon. Nadala ang kalamay hati.
0: Bato na kay
3: Lahim siguro ito yung astronaut to eh.
0: Pag-abot daw dito ni Kuan, pag-abot dito ni Kablo ka sa gisakya nila?
1: Ang saman.
0: Kabadyo ka putik ti dyan.
1: Ang takiya kay si Jojo.
3: Ay, si Jojo?
1: Si Jojo.
3: Dili si Jongjong?
1: Dili.
4: Mangko kabalo ana. Lamayon mangko ninyo.
0: Ay nako mga igala, ang Santan Plus Gold Herbal Capsule, the best na siyang mo alim sa mga nagkadaiyang mga balatian. Labi na gina marin, nag-una ka ron sa talaan sa DOIT.
1: DOIT, DOIT. So wala na lang, wala na patik dito sa department sa kanila sa DPW8, dala, saan?
0: Sa DOIT na.
1: Sa DOIT na.
3: Asa manggi ka ng produkto marin?
0: Sa Y2.
1: To it. Ah, okay.
0: Sa mga eksperto at mga tigduki-duki, na nag-una daw sa talaan sa mga nangamatay sa kanang sa Pilipinas kining high blood kanining diabetes
1: kana.
0: So aron nga makunhuran ang kanang ala nga mga balatian mga maring adlaw-adlaw kita mag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Asa dapat na palit kini mga produkto?
1: Asa man.
0: Sa to ang Y2Eat Clinic.
1: Aba.
3: Asa man na napita?
1: Asa man napit me ang isang address.
0: Yes. Diyan sa may Ganti Road, sa Bagong Palengke, sa Dakbayan, sa Tagom, na sa tuo, asa wala di ay, tapad lang sa Mr. DIY.
1: Aba.
0: Palit ka dito, pangitaan lang si Doc CJ ni Druda, kaya doon na libre nga check-up. Karoon ang lawa mga marim.
1: Aba. Karoon lang.
0: Hantod sa Biyernes.
1: Aba. Paso sa to, Wednesday until Friday.
0: Onya, yes. Ay, pildi halan sa mga marip.
3: Unsa man po na?
0: Pantaan si Palangga.
1: Ay, si Palangga. Uy, kabalo ka si Palangga. Ano kayo? Wala ka si Palangga. Kalang mamords na kaayo. Bisa kayang height, wala kabot o isa ka doon pa, pero mamords kaayo.
3: Sa ato pa sa una, pakay pa siya.
1: Oo, kala makita.
0: Uy, mo na gisukot?
3: Pamatodi! Pamatodi yung nasokdan bagyo.
1: Hindi lang ko mag-tell. Hindi lang ko mag-story.

0: something here for you by Michael Smith and Wilson. Okay. Wow. And that song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix, mga kasolid. No? Siyempre, ka nato, ipahinungod na sa ito ang grabe kaayon ni...
1: Solid.
0: Mga... Ato mga kasulin nga katropa, si Maika Watuan. Di ba, Maika? Yes. Ang imuhang nani mo.
2: Nadungog ka ito niya?
0: Abo, tadungog pa rin niya ni Bayuta ni.
2: Maika, nadungog pa rin mo ito? Ano? Yung request na ba ito?
0: Baan, sila nga, i-comment lang sa police station na kung nakuha ano ni mo, Maika. Yes. Alam pa si Josephine, pinungod po na ako sa taga Nueva Fuerzan, sa Tagum, Davao del Norte. Salamat ka inyong tanan. Aba.
2: Ana po si Alvin Guok. Kita ko sa picture ninyo mga maring. Katong naligo mong dagat.
0: Aba. Maoba.
2: Naku kayong tao si Daria.
1: Uy! Dako kayong tao si Daria.
2: Ay, mangudto.
1: Dako, sabdang tabadidoy. Aba.
2: Ay, ibawi niyo nimo.
1: Matun, ina.
0: Ang hilig kayo, ang ganang kaysa ito ang tila greeting si Lota Sagit Estrada.
1: Ay, napalilitin siya nga, Ohio, hala dapat si Idol Tanini ang nasa tunga small, medium, and large.
2: Kabalan lagi ka nga, medium lang ang iya ang buwan.
1: So, medium na siya, medium.
2: Mamatol niya.
0: Kisa may naging on-ana.
1: Ay, maayong buntaga. Uy, ako ano ni Nang, ha? Ba't pwede halang sa?
0: Kisa may naging nang, ana?
2: Kisa na?
1: Si An-Al, sumabal, masuko.
0: Aba!
2: Ay, nilang nini muna siya.
0: I-grade yan kang kanini, Maridaria.
1: Masuko na pa tayo rin siya.
2: Ay, kung masukuan din ang siya ko na ang saputon.
0: Saputon, eh.
1: Ako ang gwapa nga nina sa Japan third floor. Ang sumabal. Hello, ma.
0: Aba. Hello, ma. I-grade sa diya.
2: Hello!
0: Hello, oy, as is. Mingon rin kang as is.
2: Saan ba na siya ka na ang gwan? Kung nasakyan na, nagipalit. Surplus.
0: Mga ni.

0: sa Manila.
1: Oh, saan na, Madam Sir Plus?
0: Hi sa siguro si...
1: Hello, hi!
0: Aba, mura ba? Lain naman ni... Lain naman ni Maring, uwe. Maring Erika.
1: Saan na ako ingon?
0: Murag ko lang yun. Murag ko. Manag yun, ganyang... it's over. Pwede ko mo request yung it's over?
2: Nakita na ko siya.
3: Saan na, it's over?
2: Gapinkis siya today.
0: Day, magod siya mo. Di magod siya mo.
3: Yung ano ba? Yung buhok ko.
4: Bangas ka?
3: Sa una.
0: Nagtanaw din, ha? Mukhang gana-gana.
2: Updated.
0: Updated? Pagkain ka, oe.
3: ISM ka nang updated. Kung nagtagaan ko, ano yun?
0: Grabe, oe.
2: Ay, ako mga maring. Welcome ka mga hurot sa Tuan Demeritus and Friends.
0: Aba, oe. Ang bayot, oh. Dalawa. Ay, nandiyo, oh.
3: Ano, sige mo na siya pa kung dudig lagi ng bayutay.
0: Amulo ka ng mga uyutars. Kanagay nila matanggad ng ilang mga kanang ilang mga bega. Sige na siya tuik-tuik sa mga keks.
2: Kasi naayo na siguro sa mat.
0: Naayo lang tahi ana ba?
2: Pwede na si gundahan.
3: Bila ka na magkaramang silo si Kuan siya si katong sa ubos?
2: Asa man si Botsuloy?
3: Botsuloy? Sila naman po ang vibes kaayo.
0: Pado kaya na dito, tulo na yan. Nagtapad ba yun, nagluyan ko kanina.
3: Duyan po siya.
0: Nasa sa si Botsuloy sa Kuan.
3: Sa imong kilid.
0: Na, nag-poom siya. Sunod na lang, tulo na yan na dito.
3: Mutapad na, mutapad.
0: Mutapad na ng Juya sa Botsuloy Botsuloy.
3: Kilid siya pwede. Kaya wala man siya cortina.
2: Basta matingahan na lang tayo. Dala po ibangag ang Kuan.
3: Hindi na kanil pwede. Kaya wala cortina.
2: Uy, wala. Ay, open.
3: Oh, open.
2: Open ay si Aba.
0: Aba, oy.
2: Wala na mula ka.
0: Nag-blast lagi ka.
3: Ay, dako nakikinig siya. Basta longkan.
0: Nganong ila naman na Kane?
2: Pamatod yun na Kane.
3: Oy! Kasi pamatod niya Maring.
2: Nga ka nang...
0: Taklaan mo ng rainbow sa ibigin ni Juan. Ni Botsuloy.
2: Oy, ayaw mo pag-anak. Ano yung teacher na tanaw niya ni Maring?
0: Sisa.
3: Sisa mo na.
2: Sika teacher, sweetie, Lourdes, Barrios.
3: Ay, si Mat?
2: Katigod tiri kagahapon nga. Doon ay kauban nga. Kanang alawid.
3: Oy, si Ma'am din.
0: Oy, si Ma'am. Ma'am Sweetie.
3: Hello, Ma'am Sweetie.
0: Abay.
3: Yakin sa mga po ni si Luta Sagi, di Estrada.
0: Ma'am na siya nga itong hiling kaya ganang siya ka ng mga tila greetings.
3: Ay, so, ma'am na nga portion na yung ganahan.
0: Yes.
2: Makalingaw, ma'am po, ta sa kasaba ninyo. Oy, mura tag na sa market sa isda.
3: Oy.
2: Tamban, Budlisan, Love Us Park.
0: Ay, abay.
3: Grabe, mura na sa Budlisan de Ani.
0: May ka, na. Akong kaoban din, dili man yung mudlisan ni akong mga kaoban din, mga isdang buriring. Kana, mga kwanin sa mga hitsas. Ay mo, pag history ka ba, dugong na kayo mga kwanin, be?
3: Ano nga nga nga ito?
0: At doon mo sa Bikas Kwarto ba?
2: Pwede ka nga rin, live na ka naman pa akin ang Sabdo, dili sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
0: Yes!
2: Good morning sa mga taga-Agusan, sa mga taga-Bunawan, na Libertad, sa mga taga-Bayaguan Dos, nga to na sa Jess.
3: Ay, sa Jess yung kotob na yung karo?
2: Ay, na yung ano?
3: Ay, nadunga ka na di ay?
0: Abang kinakonsidusi. Sa ba?
3: Ay, ang iyahang kilometro.
0: Yes.
3: Iyan pala pa na ang lugar na SM.
2: Sa mga taga-Torinto.
3: Yes, Torinto. Brabe nagsakyan ang Torinto.
2: Mga taga-Santa Josefa, mga taga-Veruela.
3: Esperanza.
0: Aba, o para mga taga Esperasyo. Oy, si Linlin. Ito yung shot ang mga taga Sydney, Australia. Oy. Linlin. Hi, Lin.
2: Kumusta ang pamitay, Lin?
0: Ni Blooming si Linlin. Ipagbi, o. Talawa si Linlin, o. Talawa, Ragun na, o. Talawa, o.
3: Ay, kuya.
0: Diba?
3: Pamatod ina, Lin. Pamatod eh.
0: Tama na
2: si Linlin, kasi sige lang, jacket. Mara si Fernando po.
0: Tama na kayo, ganahan niya mo.
2: Basta mo pang matungkod siya.
3: Ay, Fernando po, babae.
0: Dami mo, God, Fernando pa.
2: Andin, mura sa si Kuan, Lobby po.
3: Ay, si Lobby po. Si Lobby po diyan.
2: Oh, syempre mga mari pilihan lang sa Ama Live. Punta makita ang karon sa page sa XFM Jensan.
3: Hello sa mga taga General Santo City.
0: Thank you kayo di ha sa inyo ang pagpamina.
3: Yes, nila pinadilin sa Mabuhay.
0: Diyan sa Labamal.
3: Yes, sa... sa pa to? Sa to?
0: Sa Kalumpang.
3: Kalumpang.
0: Diyan sa First Road, yes. Second Road.
3: Nila pinadilin sa Gitukuran sa to ang tower din ha.
0: Asa?
3: Diyan sa Pulumulok.
0: Aba.
3: Yes. Sa lugar ni Edgar.
0: Diyan.
3: O ni Ray. Si Ray o si Ri?
0: Si Ri.
3: Si Ri.
0: Siri.
2: Kita nga Ri.
0: Siri.
3: Siri.
0: Laila. Siri. Siri.
2: And speaking of rim, ayaw na yung papaminaw sa mga taga San Frans kang SM na
0: Ri Suramasquez o si Ri Alenton.
2: Yes.
3: Grabe. Sangay gina na sila, no?
2: Oo.
3: Hindi lang pinadres sa kanya dito na Santo City nga si Ri.
2: Ri?
3: Tiranin. Unsa man maring Mourinho na pugka.
2: Na, de sa kay kan pa may na pa may isitel. Grabe ka ayo. Mga maring ang malayo puta ka mababati diri sa XFM Bukid Noon.
3: Yes. Kaway-kaway sa mga taga Bukid Noon.
2: Ay labi na gyud ang gwapong tao diha ang abana ni Cinderella, walay lain si Dulalo.
3: Si Jao nga, dako kayo kargada.
2: Si Jao nga, walang kamalay-malay.
3: Oo, oh, ay.
2: Si Jao. Si Marikiana na kayo makapamatood, ana. Si Cinderella na kayo makapamatood. Yes. Dako kayo nagkargada si Jao. Yeah.
3: Ato ino si Cinderella, pamatood ano yan, dako bagyo.
2: I-comment siguro sa comment section.
3: I-comment sa section.
2: Picture niya maring Cinderella.
3: Yes, pamatood ina para makita.
2: Yeah. Ayan nga, ma-compare na ito kung asa mas dako kang Prince Obra ba? Kang Jonathan Soriano ba? O kang, di ba, kang Jonalo? Kanjaw? O di ba kang Dave Mineralaw? Kana. Si kaniga lang ako ni Jao magtanaw niya mga maring no kay si tanan ako ni Jao no kana nga burasyag kana nga bisag kaninga mata siya pero burasyag gedok ka
3: si katulugan siya nagduya lang siguro
2: ano ba mga maring og si Matamitsa si Matamitsa shout out mga idol tanini makalinga kayo mo as in makatawa ko ha jud ninyo every day ko na minaw niyo from New Bataan, aba, silingan niya sila ni Kenneth, ako amigo.
3: Pamatod eh, siguro na.
2: Kasi sabi niya ng Kenneth?
3: Ha?
2: Pamatod eh, siguro na, Mata Mitch nga, gapaminaw ka sa mga butang eh, siguro may mga...
3: Yes, o tinawag ka na. I-record video na, yung i-post.
2: Silingan niya sila ni, adapted ni Linlin, si Kenneth, aba.
3: Aha.
2: Oy, limitahe siguro ninyo ang papaminaw sa mga programa basta mag number 1 may aling kalat. Hindi mga tahanan na mag number 1 oy kay baka na stressful kayo na.
3: Si Alvin Goxan ipahinungo doon nato ni sa Nova Pure sa Tagum City.
2: Aba. Oy, kung saan mabalik ilan ni Kapitan na Arkay na Marie.
3: Yes.
2: Pagdipindi.
3: Depende sa manok. Kung saan.
2: Depende sa atong anga ihawon dito. Oh, diba si ikat nga chat lang kung daan dahi kaya rin yung mga pangandam ko. So ato rin i-chat dahi karun. Ato siyo chat ikaw.
3: Karon, o medyo ba doon, how ang na kayo atong tiyan?
2: Ugma na lang kay na ko yung meeting.
3: Wala, sige naman kag-meeting, pero wala kay gamit.
2: Sige naman kag-meeting, pero wala kay business.
3: Mga, wala po siya gamit. Sa pag-meeting.
2: At least, ako'y meeting. At least, mag-meeting ni Montolo dyan ni Katropang Bubong. O ba, magtanaw lang mo lang, ito ang tunay na CEO. Mga igala, kini ito ang special segment nga Demerites and Friends. Mm-hmm. At ito kini ito mga igala sa kapi nga dili lamang pang palantip sa pangunahuna kung dili pang pa hamis hap sa kutis.
3: Ama,
2: nalagi mo take out ani maring madalama. Mababahala gina mga balay-balay spuchukan diha.
3: Mabubhagan, bugang pagapaga.
2: Ayaw, ana, paring Norbelto, kadibi ako babalibad do.
3: Musokol yun ay ni.
2: Musokol yun ay ka ni Norberto.
3: Yes.
2: Kuya kayo sa pangalan Norberto na almanaki kay pangalan, no? Celestial Junior. Kung nila ni Bayon, maro-maro ni. Mga Junior.
3: Kasi Norberto.
2: Oo, kasi Norberto.
3: Kung mga pangalan sa kuan, sa mga kanang mga li, mga kanang mga uyutar na kuan mga duming
2: duming mga Domingo mga kuan mga botalato kanang mga Alexander
3: yes
2: Junior ba senior ba siya di ba
3: senior na sa kanang mga junior
2: junior ayaw pa nun daw sa imong senior sabi ba na siya mga kanta na but anyway sige ako yung chika ninyo
3: ikaw na labi na ako si Laila
2: Laila kayo bubuon man.
3: Ako ni pasa siya ang sulat dai.
2: Amalomon. Grabe. Lagi ngon. Grabe rin no. Naam ko nakita ba?
3: Bounce. Kuyawa na.
2: Kung kailan. Kuyawa kung kailan. Eh, matod pa sa ko mga bubuit. Naku na isa ka person of interest. Na, so ba nakasapa ba ng inyong kwadya?
3: Kung saan ka na na POA, ano?
2: Na POA. Kanang person of
0: istoryahe. Ibutang na ko ng mong kwan dabi.
2: Dinari siguro.
0: Dahil sa ko na nga rin dari abi. Ipa Irving taka ni Norberto.
2: Kana si Norberto ba? Kana ang Carbingo na kaya na siya.
0: Carbingo
2: na kaya na. Kaya na sa mara na sa
3: gano'n. Basta katrabaho na sa furniture.
0: May name mo, Torno.
3: Ah, mo, Torno. Mo, lagi. Kana ipatuyok-tuyok lang kaniya.
2: Kaya si Hornohan ang ato ang kwan. Ano yun? Disposal?
0: Buta man mo. Kaya yun mo disposal. Buta ka nag-kwan. Buta ka nag-trade na. Tridanan niya. Disposal. Buta ka ng gasket. Gadi para teplon. Ano, mga nipol. Buta ka nipol sa
2: ato. Naman eh. Kaya kanya akong disposal. Giring-giring man eh.
0: Bato ka kailangan yung gawa sa ibang disposition arm.
2: Giring-giring sa
0: akin. Ay, diri-tabi, diri-tabi.
3: Balik-ta, balik-ta.
2: Ganito.
0: Matod pa sa ako mga bubuwit na si Florindo Ukay. Ala ba siya nga, grabe yung kaayo kay Kabalok ka?
2: Si Limbel, si Limbel.
0: Nakuli siya ikaw nito nga, dati ko rin nakita niya nga sa ka-elemento nga, grabe kay totoon. Nahilig kayo ka ng kwan ba, superstitious belief.
3: Sa mga superstitious. O sa ito, superstitious.
0: Superstitious belief.
3: Ayan, nakakain na ng mga wordings, no?
2: Spell daw superstitious.
0: Alam mo, hinoogod, oy. Alam, totoohon ba? Da, o niya, kapalang magun sa'yo na itabo.
3: Saan man eh?
0: Naglakot ang mga amiga niya, ayok, mga kailan niya. Kaya, grabe ka, ayok yung mga, alam ka na mo, ato sila, no? For example, manili ko noong gabi, eh. Kay, kano, ani, anay, mga inani nga mapamahi, eh.
2: Ana.
3: Inana?
2: It's a very hassle.
3: So, unsa yung kuan ma rin?
0: O niya, buto, umreklamo siya. Kay, kano lang, nada yung mga, dili, mga mayo, panghitabuan na, labi na kang mahinguko ka. Kung mahinguko ko no ka, kay, ang imong kuko, gikan sa tap, kamot ugang til mahurot ano ba o ilisan ko nung kuko nga murag color sa kan golden ko
3: kuya ko ba na niya
0: golden ko
2: mga katawang puntahan sa golden ko
3: sumuto sumuto ko siyang manginan na marin
0: mga tusya niya napag-iisa inapusa sa ako
3: unsa man na siya
0: napag-iisa
3: napag-iisa
0: mayo na kada ko nung dumgun ka nga mata matanggal ang imong ngipon nasuko ang silingan nila kay ginamgaw ka nga nisultim niya kauban nga ni damgo sa nga tanggal ko no yang ipon kay na tanggal ko ni mong ipon ako ni mawada sa inyo ang silingan
2: sa inyo gi natanggal sa bala
0: kasi ang sa maring ay gigatawa jam gisapan siya gina siya sa ano ng mga kasapan o kasapan siya kay ano inon man ko ni mga magdamgo ko nga gadamgo ko nga mahurot tanggal ko ng ipon nga wala man ko ng ipon kaaway siya
3: dapat
2: mo ito siya sa
3: gusto ko na babae na lalaki
0: babae oy
3: babae nga
0: nagsabok alam ka to yung nga istorya walang ito yung ipon dito bangan wala ito tanggal mo ng marpil to kaya wala mang marpil
2: dapat mo ito sa Gasano Center sa Luyo
0: talagang anak ba
2: ayaw nga naman rin kiluwag na maya
3: hinahila lang siguro tagkatawa man rin ibang palagpot naman marin
2: wala na pahugot
0: karang maring numugod hiling niya totoon maring
3: totoon kayo
0: oo gabi kayo maring karoon na rin no ang finale ni maring para matay oras ni maring gato yung wala nga di ko nung mangihiugan ng mga kala ko nung mga baliti kaya ano ba kay gato silingan nila nagisipad ang punas baliti hubag lang til karoon maring naman sila silingan maring gamay kag tabadido kay wala na dalan ni Titi Queen
3: so wala na
0: wala na lang ang pira
3: wala gina yung basi diri siya ang kuwan, diri matablan.
0: Giyaan dito, wala tablan, oy.
2: Wala, oy.
0: Gibas siyang tablan.
2: Oy, gibas siya.
3: Gibas? Sama sa basta.
0: Bachelor. Samo kay Marin, oy.
2: Mura si kuwan ba si Charles Jeffrey Humalun? O si Jimar Kuya Pops sa Tupas ay mga taga Wonder? Mga sister, was out naman dyan from Nagkatagong Bukid. Aba, sa mga taga Nabunturan, ayong...
3: Pero na po ko'y kailan man eh, si Charles. Kailangan po'y naingon na yan, kakatudong may nalibang.
0: Ah, usa?
3: May nalibang.
0: Usa yung nalibang? Ang Bangladesh?
3: Yes! Ang pagtanaw niya sa itat.
2: Ay, marim, tikulo sa iyang Bangladesh.
0: Sa iyang mumhulang, ayan sa iyang mumhulang. Kailangan ng mga...
3: Ang pananaw niya sa bahol kinaay kuan.
0: Basta na ay mga
3: naay mahimo naman og lahi na
2: yan panan. Bulawan na, bulawan. Na,
3: bulawan.
0: Bulawan.
2: Bulawan. Bulawan na siya.
3: Ingon ana na yan katuan.
0: OMG, OMG.
3: Ako gayon na sentina dapat pagka balo niya nga na bulawan, iyan gihikap.
2: Hoy, gihikap. Ah,
3: para mamatod ana yan katinuod ba yun?
2: Hoy, patsing ana.
0: Kumot ba to niya? Yang ito gikumot.
2: Kumot niya.
3: Kaya ang iyang gusto, maugir ang matuman.
0: Hala, tinuod yun yung istorya kaya ako ngayon.
2: Hoy, hindi na ba matinuod ba sa kay kamuto ni mo? Dapat pakon gini ba siya?
0: Hoy, maring. Tinuod yun yung iingon, maring. Tinuod.
3: Tinuod,
0: hoy. Tawa, yung naungo, walang yung ipo, karaburubugawas na.
2: Apatsing.
3: Nikonit pa kamay. Ingon ana to siya maring.
2: Ang ilig, ana na mga.
3: Pati imong balay, makitaan. Kanang linyada sa imong bulak. Makaingon siya, oy, malas ni. Eh, dili pareho ang imong portahan o gambulak. Mag-straight lang siya.
0: Apa na din mga inaanak na niyong iriga?
3: Kuyaw kayo magbuot sa iya kung siya gusto.
0: Kakuyaw ko ang imong iasoy.
3: Ang tagbalay na suko kayo magbuot o siya pwisto sa bulak.
2: Na kayo mga screenshot ana ng mga balita.
0: Na kayo mga, kwan, mga
3: video,
0: mga anak.
3: Yes, na ay picture. Na pag-urog ka ng screen na ka ng record.
2: Eh, pasa siguro na sa tech para mga
3: ito Charles, Charles, naman to diyan. Nakarecord siya to ang kuwan. Ipasa na.
2: Pandamay nga bulawan, hihihi. Ikanta. Anjomar, Kuya Pops to Pals sa mga taga One War.
0: Abang, ano ka naman magiging sila magtanaw sa itong live ngayon? Naman mo nila live ila, ha?
3: Yes!
0: Dito rin po mag-comment sa inyo mga live.
3: Sa ato, paduhan na ka mga radyo ang station ang nagtanaw sa ito, ha?
0: FMR o One Radio?
3: What?
0: Wala rin itabot dito sa Dabao ba?
3: Oo. So, diri lang na siya?
0: Diri rin sa Tagum. Sa Tagum, radyo rin siya.
3: Oy, sa Tagum nandiyan eh. May nabay si pari.
2: Anyway mga maling, ato ang oras alas 10:48 na sa buntag. O syempre katotohan nga, ato ang gilingig ng mga tabi, ato ang mga papanliba. Karong oras, ato dito ko na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga maling, ha? O sinis siya ka nindot nga kape?
3: Oo.
2: Unsa gani mga ingredients, ani master?
3: Na, ano siya ay, unsa man master?
0: Ang Santon Plus. Santon Plus Coffee Mix?
3: Yes.
0: Na, ano siya ay malunggay powder?
3: Oo.
0: Ang kining mangustin powder?
3: Oo.
0: Ang galansunis? Soya beans.
3: Soya beans.
2: Masa rin na, rupit ang tulad sunis, no?
0: Soya beans siya.
3: Gagmay lang siya. Gagmay lang siya. Wala pa. Kuhan pa siya ka ng doko pa.
0: Doko. Mara siya ako ka ng marlika.
2: Speaking of lansunis, ang pinakalabing lansunis sa
3: Dili mo ito mailan. Asa mo ginanapita?
0: Hoy, wala gina ba eh. Wala gina ba eh. Alamag sa mga history.
3: Sa mga lansunis.
0: Sa mga lansunis.
3: So asa ba nagigikan yun ay?
2: Gina ba eh.
0: Actually, ako lang nang ibalik-balik ang istorya niyo kay mga buguon magid mga bayot, no?
3: Ay! Hindi pa kayo siguro buguon. Ay, balay ka na.
0: Remind ang ginako ninyo nga ang pinakalaming alansun is dito sa Kamigin.
3: Kamigin?
0: Yes.
3: So, di hagan ang istorya niyo?
0: Kaya naamang ko na siya kitabag dito ang Lansunis Festival.
3: Oo.
0: So, mag-expect yung kag-Lansunis lang. Wala ganun yung apil rambutan.
3: So, Lansunis lang yun?
0: Yes.
2: Ano pa yung rambutan diha sa ilahan?
0: Na, rambutan. Pero wala na siya yung rambutan festival. Lansunis Festival.
3: So magpagamapugso ng pwede mong rambutan.
2: Pero ano to niya ba? Sige, nananom na edit to niya eh.
0: Dili. Sabot ako sa inyo kay mga jugoet sa mga bayot.
3: So, Lansunis, solo lang din siya.
0: Lansunis, ginay siya. Naalas siya lang, Lansunis Festival. Huwag dili lang na ang dagan kay Kagmo, hindi ka maadol pag na Lansunis Festival ito. Pwede sa mo, kuhaan mo, side trip mo. Ado ba mo katibawasan po? White Island. Hot Spring. Hong Kong Spring.
3: Dagan ka rin maatuan na yun, ano?
0: Dakan, oy.
3: So, ma-enjoy na ka dito?
0: O siya, enjoy. Has ka enjoy ang
3: para ma-enjoy ka, asa ito, sa asa yung tuwan?
0: Alam hindi ko ma-enjoy nga. Dagan ako gilaagan dito.
3: O saan mo gilaagan dito?
0: Sa Katibawasan, Pons. Sa White Island. Hot Spring.
3: O saan mo
0: Cold Spring.
3: Ano na maring.
2: Oras na nga, maring.
0: Dili.
2: 50 minutos na
0: Hot Spring, Cold Spring. O Katibawasan, Pons. Nindot ka
2: ay, kaya mo gawang mga regala. Mabalik na humalik.
0: Katibawasan,
2: Pons. White
0: Island.
2: Atong ito ang Tila Gritty.
0: Basta kay bahala pag nililahin mo niya kahit hindi bawasan po.
2: Basta pa'y na ah.
0: Pog and Sunis.
3: Ayoko.

0: Satu lupa, exciting!
1: Well, balik ta mga higala sa tuwang paminaw programa Diriya sa Tibok Mindanao. Ini ang programa kong ako, ikaw, siyempre, gisabok sabdi sa tuwa ko ron. Welcome to a special segment sa Tila Greetings!
2: Yes! Alright. Aha, sa direkta no, ay pakailab yung ato ang kuhan ron. Sa mga i-refresh na siguro natin ibigay. Muraga, di man kayo siya kuhan, accurate sa ito ang mga, yes. Okay, sige.
1: Siyempre mga maring, kanya ito ang tila greetings sa ito ni Kanata sa Santon Vitamin C.
2: Uh-huh.
1: Ang alkaline niya, yan ako sa pinasiksi na ako kay kuhan, ako sa sabi na kong timili. So, unsan ako maring ha? Pero ka, ganahan, ginig maya si Charles Jeffrey Humalon. Kining sige. Si Mar, Kuya Pops to pass. Well, ini ato ang programa mga maring ato di kinata sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit ka sa mga parmasya butika nationwide.
2: Aba, salamat tayo, Lady Baton.
3: Umiigat naman ato ang kauban.
2: Salamat kayo, Lady Baton, ha?
3: Sa Lady Baton na ito?
1: Hi, ito siya.
2: Maraming na si Lady Baton. Ay, baton ni May. Noon, sige.
1: Alas, Jessica, with 5 na itong oras, mga higalala, comment mo riya niya. Paliyo ko pa-share sa ito ang live today.
2: Yes.
3: Well, share ha, ang link nasa comment section.
2: Mm-hmm.
1: That's right.
2: And that's left. Okay, and sige.
3: That's center.
2: Aba.
3: Motobagyo
2: na ini. Motobagyo yung bayota ay. Parang niyo, magod ni siya.
3: Di po, magpalupig.
1: Mura lang naasa yahang ka na. Ganyan mo.
3: Mga na kayo no. Tama?
1: Barangay kapitan, mga nasa yahang opisina ka. Sanding lang. Mura lang porma ako.
2: Kapitan nga, sige lang mandar
3: ba. Kita nga kapitan sa manat. Kapay mag-interview.
1: Asa to si madam? Mura lang itong ikaw.
3: Dilita may isgota, mapasilan na rin to.
2: Sige.
1: Ano mga maling, ato sa netin ba yan? Si G. G. Otimal. Mga idol, pati lang ako sa mga Plokin Boys diri as Santa Cruz o pati lapod ko slawa sa among founder nga napuno og minasa nga si Dino da Plokin. Oh, andan na sila. Oh, yung kanilang patila niya rin. Oh, si Alvin Goo, patilae ko. Patilae ko, mga nga rin kay Itom na ako ang It Me Games about.
2: What? Baby.
3: Nasalit na kahanaan. Namalimpiuhan dito ay na.
1: So, gracias sa kunarang Alvin.
3: Ugasin na. Masin na yung mga tagip-tip din na Alvin.
1: Umasin siguro na so far white.
2: Si, kung ano si Charlie, sa mga naman, ay, magpatila sa si Charlie Jeffrey Humalon. Aba. Og si Jema Kuya Paps Topaz. Patila po doon sila si Josefina Tinambunan. Yes. Aba, thank you kaayo ninyo niya.
3: Og si Florendo.
1: Florendo, siya nga Florendo. Siya
2: nga Florendo.
1: Si Limuel Ukay.
2: Isa man na.
3: Si Limuel na yun eh.
1: Si Limuel.
3: Palay mo Limuel eh. Florendo na yun eh.
1: Ay, paring Limuel. Patila po doon siya.
3: Nakalitan ko na yung Florendo.
1: Kayo si Limuel eh. Kayo naman si Bambo.
3: Oh, kayo naman si Florencio. Magunto eh.
2: Florencio to.
3: Ayun, si Pasaga ng Pataka ba?
2: Ay, shout out lang ang mga taga Aglayan, Malaybalay City.
3: Borat, buo lang dito kasi mga maring. Si mga lugar.
1: Pasugong.
3: Pasugong. Buo lang kayo.
2: Sa Bugka, sa Bugka on Lantapan. Aba, yeah. Salamat kayo ninyo diya.
3: Kisa mo na sila?
2: Sila si mga sakop niya niya, ni Josefina. Aba, taga niya din si Josefina diya.
3: Ay, taga Lagyo din na siya.
1: Sa layo
3: dako, kabalo ka maring, dako po kayo na bukid nun, Godoy. Magsugod ko ka dire sa Quezon, Maramag, Balintia, Malaybalay.
1: Mas tako ba na sa Davao del Norte di ay?
3: Oo.
1: Lagyo din lang mga lungsod sa.
3: Pero ang ilahan ito maring, kay lami kayo maring. Ina sila pinya.
1: At pamatod ina nga lalat kayo.
2: Pamatod ina di ay sige ug
3: pan. Ato inong si Ese Mariana.
2: Ay di si Ese Mari di man kay
3: ni sa man. Si Ese Mari ilaram na pangayoon ito kita mangudi pabayaran man.
2: Dali man diri SM Mari.
3: Pamatod ina SM.
1: Kadalaka kuan Jonathan.
2: Si Jonathan og si
3: lahi man tong Jonathan kay mga utan man to.
2: Utan to iya ha kana mga lagot mon.
3: Mga lagot mon.
1: Ang ipadala ni Jonathan.
3: Unta mapilan ta ana.
2: Correct.
1: Sige.
3: Pero ina lang may Jonathan ha og tigdabdab na diha kay mo adto ni.
2: Ina ni Jonathan.
3: Oo, kana sa man dabdaban na.
1: Kana baya mga maring ang DM.
3: Kasi ko nang pangita ang gaya. Asa man ang lastahan na, oy? Kaya pasi masuko na si Ma'am Rose hindi na ito mabasa.
1: Ang DM sa
3: restaurant,
1: mga maring, amo panggi pangita dyan niya, kaya wa dyan.
3: Amo panggi okay, mas nga wala na ako kaya.
1: Aha, na,
3: basta. Asa mo gada ito dyan?
1: Ay, nara! Naara, muna siya dili. Di ay,
2: haha. Naklaruhan ninyo na diha inyong mga trabaho. Ayun na mo, sige, baby. Asa man na, baby.
3: Sige, apin na mag-ilo siguro to, eh.
1: Sige, sige.
2: Si Kenneth man siguro yung nagwanaan na.
3: Bala, kapagkasama nyo ito. Agbibaraisa na nga, di Amaring.
1: Siyempre, mga higala, ang DM's Rent a Car.
3: Yes.
1: Kaparinta sila mga sakinan, mga Amaring. Makita niya sa may Pioneer Avenue, sa may Mankilam, Tagum City.
3: Yes.
1: Gusto mo niya nga, mga Luban. Mga barangay Luban sa Mati.
3: Pagkanindo sila mga sakyanan di Amaring, kusugin mo dagan.
1: Sakto.
3: Ang mga pasayro na sige na nagluwa, dalakanon.
2: Grabe kayo, masigit.
1: Ano ito'y kayo?
3: Looy na kayo, sige nang utong-utong na dito.
2: Sige rin nung gwa, bisag naa, wa, sige rin ana.
1: Siyempre, gusto mo mapatahi diyan sa mga nagkadayaing na mga uniform.
3: Uy, mga nagkadayaing.
1: Mga uniform sa opisina, sa inspiran, sa trabaho.
3: Oy.
1: O uban pang nga mga nagkadaiya nga mga tawag aning uniforme. Agto na mo sa...
3: Sunrise Garments
2: and Apparel. Diha.
1: Nga makitaan diri sa...
2: Tadadang, tadadang.
3: Fourth Avenue.
2: Aba. Bright Uniform. Bright yun yung tambuka, da.
3: Pero 4th Avenue, man lang to ako nangyamdaman. Ay, so na 4th Avenue, dali sa may...
1: Magugpo.
3: Magugpo.
2: S.
1: Magugpo, South.
2: South, di ay, aha.
3: Magugpo-buot to si S.
2: Dali
3: man ang S, dali.
1: Nindot kailahan mga bestida dito, ang mga marina.
3: Yes.
1: Ganito, ang jacket na ito, nga doon itatak nga FMX. Ganahan ko musuot, mga marina. Kaya ka na nga, haniti kayo sa likod, galami
3: kayo. Dagan kayo nakakita, marina, kaya gusto ka na ilogon.
1: Alam ko si Bipo nga, ninuta, oy, amo ah.
3: Bayan siya.
2: Ay, puhon.
1: Hala na,
2: sige.
1: Sige.
2: Okay, si Sky, magpatila pa daw sila. Salamat kaayo si Lota Sagin Estrada. Si, kasi pa ba ni? Rosita Gomez, magpatila pa daw si Andrea Capile. Patila sa si, Will Pagnan. O si Jonalyn.
1: Jason Guno, kagahapon ni Atujuk ko sa balay. Yung nga, Oma, magpatila pa daw siya ka-master in the nini.
2: Bakit sa pa si?
1: Jason Ann Guno.
2: Aba, Guno mo lang kapamilya. Kaya ako nabili doon lang, taga Dabao na.
1: Kaya na, magunahan ka ng magunang durian, baka ng mga guno.
2: Aba, abin akong isda nga guno.
3: Daghan na kayo ng klaseng guno?
2: Oo.
1: At syempre sa mga maring, ito sa tiyan ang si, ako ano yun, mga taga Labam Laundry Shop. Permiti po daw sila nagpaminaw sa toang program.
3: Ay, daghan na rin ba kung labunan maring? Kapatila sa
1: sila. Uy, hato ba
2: si Ate Ana.
3: Pwede ta, Ana?
1: Pwede lagi na. Pwede lagi na.
2: Pwede kayo.
3: Sige, pamatodaan sa nila. Umuyas sila sa ato ang komensiksyon.
1: May bayawa na gaingon
3: na. Isa ka drum na raban ang labunon ni Gabi na. May pato dito. Libre mo ka na.
1: Ma'am, ani bayawa ka na. Okay na siguro nga mahatod may labunon ni Gabi.
3: Oo.
1: Sa ilahang sa Labam Laundry Shop na makita
3: yes.
1: Mo sa may apukon.
3: May na lang makatilaw may libre.
1: Alas 11:02 na ang itong oras, mga higala. Siyempre, mga maring, musunod na ang ito ang live drama.
2: Alright, aliya na.
1: Taon-taon.
3: Ay, taon-taon pa niya.
1: Ayaw mo hawa, kaya mo ako, batig na akong.
2: Ang mo hawa, mga bawag ilok.
3: Ang mo hawa, kalungguhon.
2: Oy, halaw, di na mga hawa, oy.
1: Balik mi humana ang aning kantahan, Marie. Promise.
2: Balik mi mga bawag tiil.

0: Hoy, balik ta mga maring sa tuang grabe nga programa, nga grabe ngilngig kaayo nga programa mga maring. Diri sa XFM Tagum nga gipaminal sub sa nagkaiya nga mga istasyon sa Tibok Mindanao.
1: Sa Kabisaya log Mindanao mo ni siyang igagubdanog yatangan sa itong mga silingan sa kadagatan, sa kalsadahan o sa kabukiran o sa tanan nga asa na pita mo ay basta kay importante na ata diyan nagtanaw ta diyan tanan no. Salamat kay ninyo diha.
0: Sakto mga maling og taod-taod ha, ani nga gisa ang kamot ang suatampo ato na gining tagaan og pangtagad mga higala. Apa sa di pa kini atong programa ato di kanaton mga maling sa Turbo.
1: Yes.
2: Turbo Bail Enhancer
1: kanan.
0: Ayaw ing nga lalaki ka kung imo ari na mo gahi.
1: Oh, kung hindi na kayo kang kurbada, dili na humog na kayo mga side stand. Aba, ayaw gini yun na akong dyan sa inyo. Kay basing makuha na siya, mamatay na sa dayon.
2: Yes.
1: Armas de fuego.
2: Yes.
1: Oh, turbong hina
2: ninyo. Aron gusto mo nga mahimong pangkalso sa bao-bao?
0: Damatod eh na.
2: Mag-turbo.
0: Damatod eh.
2: Makaso pa ba ka ane?
0: Damatod eh daw.
2: Basit maplat.
1: Kung turbuhan, makaso gid na.
2: Yes, tinojo na.
1: Correct. Amot lang ako ang amiga ane nga si Junalin. Huwag na makamamatood, baka siya ane.
0: Si Junalin?
1: Shout out sa akong amiga diha, no? Si Junalin.
2: Yes.
1: Kanang kuhan, kanang amot na kung makarelate ba siya ng turbo?
0: Ah, di ay.
2: Masit. Makarelate na kung gaso yung sakyanan.
1: Kana.
0: Pasawayan siguro na si Junalin sa yang bana.
1: Pasawayan siguro na ito ni, tagaan na ito ni.
0: Ang yang bana.
1: Og turbo. Ang yang bana.
0: Pwede sabaw ka ng kuan. Si Tio Sida. Hoy! Alo, abo.
2: Hoy, ingon ana na ito siya.
0: Ingon ana, di ay na siya pa rin.
2: Ingon ana, di ay ito.
0: You are so very good today.
2: Ah, ay. Mimro na Judaica ka.
1: Wala, welcome. Welcome sa itong federasyon. Yes. Mga ka-inspirasyon.
2: Kaya mo si Inday?
0: Muro siya si Lindy Gaga.
2: Si Inday gani. Si ko ha, si katong mandang ng SDC ang iyang ganang profile.
0: Oo, muro siya bukali sa...
1: Muro siya si Shakira.
2: Ah, Shakira.
0: Spell Shakira.
1: Hala kong makuratan, good.
2: Lahat mo ko ito siya, mo ko ito.
0: Makuratan mo ko ito siya, mga maring.
2: Spell Shakira ka lang kung nasa siya kang lubot sa kanang motor o sasakyan.
1: Yeah.
2: Alam mo na yung Shakira.
0: Ang turbo mapalit na sa mga farmasya butika ang dalinis mo sa inyong mga lugar.
2: Uh-huh.
0: Mapalit sa niya sa mga nagkaraiyang mga XFM station nationwide.
2: Yes.
1: Kana, sige.
0: Og ang karoon mga maring. Uh-huh. Ani anagad sa amo ang sorya sa niya bayot kay mong plaster pa ko.
2: Plaster. Po na. Ako na lang pa din basahon. Si Ruin Carbon. Akong itimaya si Ate Wendy og sa laagan og ako ang tatay buboy okay. Nga tibuok manok nga bisaya na pagyod mga unta ninyo maring aba, Erika
0: pamatod din na
2: oh yes sa puro kalaman si sambog nyo kurilya Davao del Norte
1: layo asa na yan ayun lamang layo layo sa may layo nyo kurilya Asuncion o Kapalong
2: layo nyo kurilya
0: doon lang mas yun ah mas layo
2: layo nyo kurilya
0: kay magi pa kag old kurilya
1: magi pa kag old
2: layo siya kay New York mangguna siya
1: sa New York really ah
0: yes
2: makamahagad ganun mo kanang naanan dili kay layo
0: ano yung nagad sa mga kamot ang swatampo mga marin.

Mayong morning kaninyong tulo. Labinagyod sa nagama ninyong programa sa mga artista nga muhatag o ginabuhi ni akong suhat, suliran. Magigipadangat diha sa inyong sibyaanan. Ako dahi si Mildred. Nagpuyo dahi sa New Corilla, Davao del Norte. Minyo na po, huwag ako ang bana, itago lang ito sa pangalang Mando. Maring Erika o maring Daria o Master Inday Tanini. Nagpadangat ko diya sa inyo ang sibyaanan tungkol kay gusto na ko matagaan ko o kaupayan o ganing answers ako ang mga pangutana, mga question. Kaya tungod aning akong bana nga si Mando. Kanya kong bana nga si Mando, sabi ko siya katotohon. Kana nga superstitious believe kayo ba? Kutob sa makita, na mulupad, na makita nga iringa mo tabok. Ngayon, aganin mo na na yung mga meaning niya. Mura ba ako ka nang dilikay ko ganahan o gang manang primero okay-okay pa. Kado kaya murag lain naman kayo, eh murag over, nag-guys siya. Para masaptan ko ninyo kung unsay unod niya akong suwat, in ano yung mga panghitabo?

0: Mang.
1: Uy, Mang.
0: Dadang, ilota ka, B?
1: Okay, di ko pwede mang hilot ron kay. Kabalok ka, basta birnis, di ka pwede mang hilot.
0: Say, mo birnis ron. Ano naman di ay, hilot raman.
1: Kamalok ka lang birnis, Mildred. Nana siya mga, kuhan mo, nana siya mga sign.
0: Ano sa'y sign ba?
1: Butas na but, ana. Dili ka pwede mag-hilot, ana, kay nanay mga dili kayong mga mayong pamahiin.
0: Mga tinuwa. Mapitabo,
1: mga tinuwa. Listen kayo. Listen kayo na siya, Mildred.
0: Sa muka ni mo. Ay niya, magpahilot lang ako kang pare si Doy Ani. Mga palaki ni mo.
1: Tisingi! Tisingi!
0: Ah, joke na gani.
1: Sige.
0: Masoko na badayin ka. Sino na badayin mong agta? Masoko.
1: Siluso ba yung ko?
0: Ikaw bang? Ako nakuha na siya ko na nakuha na imong mga sigtotoon na imong apuhan imong si Amado.
1: Si kabalo ka. Ako gisultihan ko na lulu Amado. Ngabisan gani o ganang manilig o ganang nasunod sa balay gabing dako?
0: Hada.
1: Di na siya pwede, Mildred kay. Usa na ka na siya ka. Kabalo ka. Bisag akong amigo nga si Radok. Siya mismo. Siya mismo ang niingon sa kuala.
0: Unya sa may relasyon anak sa to ang kinabuhi nga gusto naman ko magpahilot sa kuala. Pikatol ka ayo magpakuan ko dahil mga panuhot. Sa na siya, oy.
1: Pwede ito magpahilot sa laing adlaw. Pero di sa karong birnis.
0: Nakikaroon may akong gusto. Lainan ni mo pang uy.
1: Oh, ganun lang. Parang na yung taas gawas.
2: Ay, pare!
1: Kusa ka na dyan, pare. Dali, dali, dali, dali, dali.
2: Pare, nakalimot ka, pare. Birnis ka ron.
1: Oh, magali,
2: pare. Mandagkot na dito.
1: Pare.
2: Oo. Oh.
1: Nagdala pirdon.
2: Yes, na.
0: Nasa mo pa ingon?
2: Kay amo ang ibalik niya mo ang mga singkakuban.
0: Na,
2: kaya mga ibalod yan ang ibutang skilid.
0: Sus, di mga tawahan ni mga tuuto. Ikaw, be, di makakasama na yung mga dagon, di mo madutlan.
1: Uy!
2: Murag wala
1: ka pa. Basing wala ka, Mildred, paminaw. Pare. Kamalog ka, sultiha ko niya kong asawa, pare.
2: Sulti, pare, kay wala oh, sa ato ang tinuan. Wala pa kamalo.
0: Mga tuotoo niya, way tinuo, mga tuotoo, mga sa first is his belief.
1: Pare. Mildred, paminaw. Kamalog ba ka ako si Dagon, eh?
0: Butoy.
1: Siya nakakuha sa tuway-tuway ni Jigo Salvador.
0: Mm-hmm. Onya, di na siya. Posilon ko na ako na siya, Bi. Ako na, asa to ako siya.
2: Nanagay posil. Lain naman siya, madam. Pare, eh, mga asawa, mamusil.
1: Ayaw, di ka pwede misturi ang pangilala.
2: Dili po pwede ka ron. Manot lang niya kay Birnis, gani.
1: Pare.
0: Oo, oh, binakog ko yan.
1: So, para makamalo niya yung asawa.
2: Yeah, tuloy, pare. Pero wala niya mo ga-inform.
1: Mildred, asawa ko.
2: Yes.
1: Paminaw.
2: Mm-hmm.
1: Kani nga mong ang misyon. Vision and goal.
2: Yes.
1: Wala niya siya ang silangan kooperative.
0: Ada, ambot, sambot niyo mga patinong buktot. Ambot niyo, oy.
2: Suko, pare. Lako na, pare.
1: Asita, pare.
0: Lagot siya kayo kong maring.
3: Mau ba maring?
0: Sasakan akong bana ba?
3: Ano man lang kayo ng magkana? Grabe po na sila yung nakatutuon, oy.
0: Gabi eh, sige kung kuan sa iyaha kay anong kabalubi, ano, panuhot ko sa kanang kapara kayo tayo, nga sige na tayo backlist. Panuhot ko, maring niya, mapahirot ko siya, ha? Samok ayo, nagkaandam na kung kanang haplas na Santon Herbal Oil.
3: Ayaw ko ba dungo ka ng Santon Herbal Oil?
0: Kanang kaaban ko na sa baby oil? Kaya karon na rin, magpahilot ang tako niya. Hindi ka siya mahilot kay kanyang malas daw kay kana sa ilang mga tinuhuan.
3: Marim.
0: Niya maato ng tako niya ni Parisido yan, di po siya masugot.
3: Marim, anong naman na yung mong bana, Marim?
0: Ako tinahan kay
3: kanyang. Saan na siya kakwala na?
0: Lagot yung gaayo. Imong bana, yung anak, Marim?
3: Akong bana, Marim. Dili yung nanoy. Takong bana ako, takong bana. Roger!
4: Bang! Gitawag ko niyo, gitawag ko.
3: Wala takang gitawag.
0: Muli ni banda ni mo, ma. Lagwapo lang yung banda ni mo.
3: Bubuon
0: pero may
3: tsuro. Oo, gani. Wala na siya kalingkod ha, katindog na.
4: Ay, Maring. Ikaw mo ni Maring.
3: Ay, Paring. Paring mang marinin mo. Bistoryanay mo, bistoryanay mo.
4: Ayaw naman.
3: Bistoryanay mo, bistoryanay mo. Bistoryanay mo, Paring. Pang di ay. Maginaw siya kong kapit rin.
5: Ano nito bang mangunan siya?
4: Malunggay
5: pandisal!
4: Malunggay!
5: Malunggay pandisal!
6: Maring, boleh cetak balonggay pandesal.
7: Balonggay pandesal, ini pa.
0: Malaku cuki kau kong banan aku priwe kau
7: kong. Tapap don.
0: Yang mangat tinuhuan bang.
6: Mau beri maring, aku di bukutu ana, tutu ana mengira. Aku masawa ana, aku bisa kau tahu jujur ana aku dai.
0: Geli mengujur jujur aku maring.
3: Apa kasar cuma balonggay pandesal papap dolo dalan.
7: Balonggay pandesal.
3: Lagi dengan parit tamilec.
7: Papa
3: sama beri kau ni mana ni.
6: Manusia meremas silailah.
3: Dalam bok ada mereka.
6: Nama lagi ada kaguan madam.
3: Laila.
6: Si pelit itu ni silailah sir.
0: Pelit itu yang sembah.
6: Si clear ni si clear.
3: Sige na ala.
6: Pelit itu si clear. Ini pakai ni sir. Malungai pendisal. Tuluk kaputus.
3: Desa. Lakon itu kumpari dan tu ni mutung kuan si lepas.
6: Selamat sayang pelit.
3: Papa kan, pelon lagi kaya siya.
0: Sa kong problema maring ba?
3: Asa man.
0: Nagot siya kay kong na, grabe kay tinuon. Mura gini ka ng panahon pa sa katong, panahon pa ni Juan, panahon pa sa mampor ay mga tinuon.
3: Gusto ka totoo din ni mga, na nasa superstitious?
0: Naghan ka ay mga tinuon maring, nagot siya kay ko maring, uy.
3: Ako gali maring, sultiyan taka, mamapadagingon sa kong amiga nga si Kuniloy. Kaya ingon siya nga, gidam ko siya ganang barko. Mga barko, ana ba? Gidam ko siya nga, ako, mutuosod siya nga. Siya nga, ano siya sa kuwa, ano siya day? Siguro day, murag na yung ano siya sa kuwa, ang tagalaing lugar sa kay barko na, agyod. O niya, mag-farm doon, dito na sila, mag-farm doon. Sos tinuod siya, dito na gida.
0: Sa puton.
3: Magdadaro gidi, ay, magdadaro.
0: Maubang.
3: Dato gina siyang magdadaro dito.
0: Ginadaro sa da siya.
3: Ginadaro ka siguro.
0: Ano ni Hamis na yung mga swing arm?
3: Mga Hamis na tawa. Hamis kayo mga swing arm.
6: Ayaw naman.
0: Ang yung finder niya, maragkuan kayo, maragibutan kayo BS1.
3: Grabe kayo, ang pressure plate niya, kaya nagpaslak ka din sa, tamak naman sa kambiyada, kaya sa klasa, paslak din kambiyada.
0: Eh, muli na ko maring.
3: Maring,
0: asa? Sa kukoy, kaya sapot na jugay ko. Masa kayo akong lagot, jugay ko akong banan.
3: Ibsak din lang siguro, banan na maring. Uy!
0: Basta mato na ko, uy. Mawalik na ko ba maring.
3: Sige maring. Maring Dariang, maring Erika, gidayon tanini. Kailangan may dagan ng akong istorya. Mato nga, kani akong bana manggod. Grabe ka ni si Mando. Kaingon dugo ba nga? Maraman siya ka nang naaning na ni siya aning iyang matinuan, oi? Nadalan siya siyang amigo niya nga si Juan Radok.

0: Asa na ni ang kukun ako eh. Mugan, wala mo na ikaw nakapamanik yun dito asa sa kuan, layo sa historical. Na, buting kukuha ni. Ay, nandari ka di atang? Ako makabantay sa imo ha.
1: Magkawagin mo na muna hula.
0: Ano sa ko bang ka?
1: Kamano magkakaroon ka, bidilim ka pwede manghingog ko!
0: Ano sa'yo di ba na... Sure daw eh, asa mga kanakanog anabi nga nila pwede manghingog ko gabi eh, be.
1: Kamano ka? Dito sa Mati City? Ako yung magkasapaan ng mga parlor dito! Mga spa! Kaya pwede magkudkod ang mga kubal! Nga... Ika na mga usala ka natural nga gikan sa imong hangga pagkatao.
0: Iwasan ko niyo eh, kaya natusugdan naman ako na yung duha kakuko.
1: Kaman naman ka nga dila pwede?
0: Ang gigilat kanlat mo kanin mong ako nalkatur.
1: Amin na!
0: Ay, pang bambi na pa. Kaya
1: tiwasan ako.
0: Laing kita naon akong kuko o murag ko ano, murag ako ganang kuan ani.
1: Dala wala.
0: Amin na ba? Masama niya ako. Pawan
1: niyo eh. Amin na nga nalkatur.
0: Saan ang kawin ito? Apil ba naman mga ingana mga nilkater sa paghinguko? Natututo!
1: Pwede ka bang hinguko? Apadali ka na imong kuko gamiton!
0: Unsa man?
1: Nga nga. Kini imong ipon. Muli imong ipon. Wala niyang pantay ba nga ka nilkatera tadi.

0: Pare.
1: Pare.
2: Makuhaon. Aku pare dagun. Aku pahandoy nga dagun pare.
1: Oh, sa mana pare?
2: Para makadaog ko kaning dako kayo premyo sa suertres.
1: What?
2: O sa...
1: Murang nindot tayo mo. Pangpaswerte mo ang dagun pare.
2: Pare.
1: Kanya nakuha ko pare. Gamanti ka ni. Sibo na yung sababoy nga klima katuy.
3: Marpil sa kilat.
1: Uy! Asa mo na pare? Ngipon sa kilat?
3: Marpil sa kilat.
1: Marpil! Marpil sa kilat! So wala yung ngipon na?
2: Marpil na.
1: Nakabalo siya pare.
2: Kuyo ni...
1: Nagkisuot na nako.
2: Tiaw mo na pare, pati kilat eh, Marpil.
3: Panipas pre, busong patong duminom.
1: Yeah. Salva me! Murang kaoban din kami ni!
2: Yaw! Yaw alay mga!
1: Ayaw ma! Teka Picas Barrio to, huwag kang ilato?
2: Pare.
1: Mauto yung nagdala sa Picas Barrio.
2: Kuyaw ni pa, kuyaw ni ako mga silingan ni pare.
1: Amin ako kita landuhan ni pare. Napaman yung ginilaing chip.
4: Saan na po na yung istoryahan niya mga dagong?
1: Mayong gabi, madam!
2: Mildred, paminaw!
4: Kamunos, gira gumugo.
1: Aso-aso man, pre.
4: Ano sa'yo makatabang sa inyo anang sige panguhag mga dagol, mga birnis, matuglangob?
2: Mildred! Sursihan ta ka. Dito sa langob sa Karakala.
1: Oo.
2: Nakoy, nakoy, makita, gusto na ko, nakoy, kwaon. Kaya mo na yung magandang swerte ako.
4: Ayaw ko tulo ako yung utang ni mo,
1: ha? Isu, magkani mo ang asawa, pre.
4: Pare.
1: Pero diha kang dato, pre, sa'yo mong kikuha karon.
4: Pare, kabaw ba kani akong bana, pre?
1: Oo, sa mana?
4: Kana mga langob, sa ngit-ngit at tuon kay birnis, pero... Kanya akong langod,
1: pero,
4: mayag, huwag kitaw.
1: Pero Mari.
4: Akong langod, pre, walang kini may labdi, pre.
1: Uy, anong huwag kami sulod sa portal, pare? Basig ilumutan na ng portal, pare.
4: Ano na yung mga tinuhan, ang dangin na ninyo na yung mga tinuhan, kaya di gina tinuon.
2: What the heck, my goodness.
1: Murang huwag kabalos, imuang secret, anya, pare.
4: Kato imong gidagon-dagon, bina, pildi malagi imong manok, tulok abok, bewa, malagi kadaog lagi atong nanari mo sa kanukutan.
2: Alagan. Ang ako manok, pare. Gisod lang espiritu sa diwindi.
1: Uy!
4: Nawara. Nawala din.
1: Wala ni mo, wala ka na kon pare. Wala ni mo nakita.
2: Nakita lang ko pare. Ako manok, nahibong ko pare.
4: Nga
2: kadi akong manok, misterya man.
1: Uy!
2: Muto sigsigin ako, masigsigin akong tanaw.
4: Ah!
2: Ngayon siyang, diwindi ko na siyang, ano pa manok, banok lang.
1: Uy!
2: Oh.
1: Nga anong imong gidayon?
2: Karo pare.
1: Barang nalipat ka.
2: Buo nga pare, paghakdap na pare, panggaana na pare.
4: Uy!
2: Nidagan ako manok.
4: Unya,
2: ako ipakutan ng ano'y dagat, makanok nga, diwindi magang nagpunok manok lang. Eh siya, mo, pasita kay, agtap din ang akong kalaban. Ay,
4: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

maring Darya og Master Edetan ini. Dagi mga times nga sahay abong gaburido ko tungod ani nga gawin ning ako ang bana. Di ko kasabot niya nga nganong inana ang iyang mga tinuan, daghang kaig mga bawal, ganin na yung mga libangbang na musulod niya sa balay. Mingon siya nga, gisulod ko na may ugan ng mga daotang espiritu. Nag-iya sa balay. Pati ako makurat-kurat na lang ugusahay. Dagko kayong perdon ang butang ni Diyos kusina o sa portahan. Mga inana ba? Ug na yung sa ka one time, kanang bagur ko nga panulungkog rigla ba? Na kay ganaan magigwan magiginabsanay inani mga panghitabo

0: Abog na sa kagabi.
1: Nag-inap ko kape.
0: Butas rin mong kape. Biyak ang kape.
1: Ayaw ko biyak, Mildred.
0: Pang, uga na kaayo ang kuan ba? Ang pilapil.
1: Itok mo, teka na. Birnis karon Mildred.
0: Nakuan.
1: Respetuhon ni mo ni karong adlaw.
0: Akong sampot na igo sa kanang hait-hait sa kordiso. Sumo ka bang, oy? Kainan ni mo, oy.
1: Mildred.
0: Agay.
1: Ging na tagayang sabak-sabak sa kuwa.
0: Ano mang kaming anak mang ko?
1: Sakit kayo sa baka kaya niburot ang akong alburanas.
0: Pang.
1: Babino. Hindi ito pwede mag-ana-ana ka ron.
0: Pang ba?
1: Hindi ito pwede mag-inapsanay kay Birnis ka ron.
0: Ano rin, Birnis?
1: Kaling Birnis, importante ka rin adlaw sa simana. Because Friday, next and Friday, Saturday, and Sunday.
0: Pang.
1: Dili pwede.
0: Pang ba? Kanang ganahan ko ka ron, Pang. Kay murag, misaka ako ang libido. Kaya nakakita mo ganin na katong mga kuan, mga site ba, mga kuan ba? Mga...
1: Bulsa! Babae, naku, itanaw ka ng mga... Mga... MILF?
0: Kaya nga no, kaya nanday tinuhon, anang, bawal mo tanawan ng anang, tao raman ta, matintal mo kita mga anang.
1: Oo din yun.
0: Sa imo, kadahak ang mga tinuhon, ultimo ka ng pag... Konsa ka, pag-jerger, di nakamakahimo kay...
1: Maghilom! Milton!
2: Ayaw na ma...
1: Gano ng mga butang, di na pwede din mo kabuhaton. Di na pwede din mo kabuhaton kay kabaluka.
3: Sabang paanin ni...
0: Ay, kasi may ako pa ko na rin eh. Di man po si Jojo, di man si Jojo. Di man si... Saan si Jojo lang? Si Jandi.
1: Tisingi, tisingi!
4: Balot!
0: Saan si Jojo?
1: Nalasan din yung mamaligay, balot.
4: Balot!
1: Ano po ko?
4: Pinoy!
0: No, ay, papalit ako na
1: ako. Dayo,
4: sir, balot, sir.
1: Nay, balot?
4: Na, sir.
1: Yan, sagpa, oh.
0: Pase din.
1: It's organic!
0: Ang buti mo, oy! Mabuisit ako ni mo, panaha ka! Di ako ni mo, malahala ka! Lagot!
1: Hot! Mildred!
0: Inamot, tagay mo!

ako problema ang karon mga maring. Ako't saon ako niya kung paano nga, di magid, naagid siya iyang tinuhuan. Sabi ko, buhato na, biyaan ko malang niya. Mato na lang ko sila yung lalaki. Uy, kayo, wama yun yung, wagod, pero tinag yung, pilot na kayo ang samad sa kaning ako ang original nga samad. Manag yung kayo, wala na yung agi-agi. Ihi na lang yung mag-agi-agi, ani, kay, di siya gusto, kay, kaning nalagi nga, nasa'y pamahiin. Ang iyang pangandoy sa kinabuhi ko noon, bago siya, bago ko niya Jorgeron, makuha niya tong bangkil sa butanging kabang. Nabay, bangkil ang butiki nga kabang. Kung ka ba mga marika pasultiyo na ni Bia, sabayin niyo masulti. Napangikulo ko ninyo, Bia, kay galipok na juko karon ba, kanang dilin ako makatulog maghayang, magsiguna-una niya akong bana. Maluoy mo tambagi ko. Di nila lang kutob. Meltred.

0: Alright, mga katropa. Ado, okay, kasakit eh. Naigo mo ko na kung naungaling ko na ito. Ulog na tayo.
1: Well, balik na mga igala. Alas 10, alas 11.40 na itong oras. Mga maring, o mo ito ang kabi na ito ang gibasa today.
0: Yes, niyem. Ito sulat ni Mildred.
2: Yes, grabe na natin duhuan, maring.
1: Kita kay makabanaan ano niya. Dili ang taga mapakuan ta. Dili ta makuan itong kutu-kutu kay mga tinuhuan.
2: Dapat ito yung asawa po. Ay, ang asawa maring, pakurditan ito maring, pakurditan.
1: Ang asawa o ang bana?
2: Ang bana.
1: Ang bana, grabe. Wala ko kailan ang mga anak, baka dili sila ang kanang balay daw, bawal daw sa kanang, kanang ganing purtahan, bawal daw sa kanang dili silak sa adlaw mo pabor.
0: Ang pabor dyan sa kanang atubangan sa purtahan. Yes,
2: Oksensi pa na ang maring punsoy.
1: Pero, lahat po kay pila ka bilyon ng balay sa tibok kalibutan ng katubang tanan sa adlaw sa sidlakan.
2: Gani?
1: Oo. Gani ang mga subdivision sa taka naman sila katubang pero ang mga namuyo kay mga dunahan magyapon.
0: Ang dato man.
2: Sama na na sa Katri Marin nga dilin mo yung itunong na sa portahan kay kumagabre bura na siya glungon.
0: Aba, na yung may nalang. Na kay ito yung ako na madunggan mga maring nung dilin ko nung pagmamalhin magbalay kinang sa kong pizza utso gudaw.
1: Pizza utso?
0: Pizza kay swerte daw kay pasaka ko nung pizza utso pero silinga.
2: Infinite siya, infinite.
0: Oo, niya, musilingan di. Kay kapila naman ito namalin silang malay. Puros pa, pizza utso. Mas pait pa manamo eh.
1: Alam nga, kay tinsiye man ang pizza utso.
3: Ayaw
1: naman. O niya, napayang pa mga tinuhuan mga maring. Bawal doon ang kanang ganing bintana niya. Doon ka bintana, magtugbang ganis sila nga at baka ng balansado ka ayaw.
2: Mura crosswind ang style?
1: Yes, niya ka na mga crosswind? Portahan nga straight good maring. Gigan sa kusina, paingon sa sala.
2: Sala?
1: Bawal doon siya. Malas ko na siya maring.
2: O siya may istorya mo na maring. Mura ikaw may daran din eh.
0: Ako, sultiya tama. Base sa kong pagtuki-tuki. No, bagay sa kwan niya sila. Base niya sa edad ha. Daka kayong mga espekulasyon, daka kayong mga panortyon nga. Kinanglan nyo lamin sa lingin. Kanyang plato, lingin. Diba?
2: Saan naman itong mga kwadrado? Itong oval, na may oval table.
0: Ipanglabay. Ipanglabay niya.
2: Sayang nara to, maring.
0: Dili man ako. Ako di makumutuan. Isa lang yun ako maingon niyo, maring. Kaya daka kayong tag mga kailang, mga inaanak nga, mga tinuan. Pero, depende na ninyo kung mutuo mo sa dili. Kaya total, may mawaan ninyo mutuo mo. Mutuo. Ako na yung mga inaanak.
2: So, mutuo ka.
0: Respeto, Diyoko.
2: So, mutuo, okay lang.
0: Mutuo ka ba?
2: Dili ka mutuo, okay na po.
0: Okay na po. Kaya imo man ang katungon. Total, gulbul naman ang imong ilok ni mo.
2: Yes. Pero wala. Wala ka niyo.
0: Ayaw. Importante niya nga, wala ka nakatamak sa imong isigataw.
2: Yes.
0: Wala kayong idaw-baog niya.
2: Tinodyo na tinuwang.
1: Napag-iisa.
2: Tinuwang isang mga kuan, maring.
1: Napag-iisa ka bawal, maring. Kana daw kuan. Kana.
2: Saan na napod?
1: Kanang bawal ka mo kuha gabi. Mapataka-taka ka din pansabya. Kanang puno na mga diingon na ito.
2: Uy! Kangit-ngit. Nay jatot!
0: Nay diliingon nila.
1: Oo, oh, na mga way mga anak daw maringo.
0: Mga walay mga linyada din sa kuha. Kanang simod.
2: Lahim mo yung iwan.
0: Lahim mo itong anak ni mom. Lahim mo itong kanang diri lang. Lahim mo na imuha.
1: Lahim mo ay.
2: Imo man nibinat mo ko na imuang perpinti.
0: Kung nalaon niyo mo, kanang-anaon niyo mo, kanang imong bahino, Diyos makaduha. Gamita niyo mo ka, gamita niyo mo ka ng four fingers with matching two elbow.
1: Ay,
0: murakuan
1: ka, mura nakarelate ka.
0: Hindi mo malayangan na sa kong classmate na si Nilsol Yamas.
2: Pero kuya kayo siya marino, no? Yung banda. Kay, kada biyernes, bawal ang tanan.
1: Pero ayun pa si Mildred, nakakuan siya kay Manhay Plan, limagodan siya, kaya mga tinuhan siya, bana, wala palapak ang kuno, kay Manabong, Pilminti Pildi.
2: Dagan siya ka si Mildred, dagan niyo Corellia?
0: Dagan niyo Corellia?
2: Dagan niyo lang sa inyo Corellia din.
0: Dagan misaway, masiguro ni.
2: Misaway?
0: Oo, wala uwi. Misaway ko niyo Corellia, wala misaway, di ba?
1: Sa una naman na dyan sa lugar ni Kid Libunaw sa Yang Lutik.
0: Mau jitu kata dia tuhan atau?
1: Oh, nana misal.
2: Kau ni anak kan si Wilma dulu, tapi rumah tu aku sa number 8.
0: Apa bahala aku ke Wilma, Muhammad nak. Aba sa tinuod mo na, Milma. Ako, sa tiyata ka, nakabalihin kong balay sa lala. Otso.
2: Otso gan.
0: Otso, pizza. Otso ginawa.
2: Pero namin sa karan na.
0: Namin sa karan na gina.
2: Na 18, na 28. Kaya basa kayo na 8.
1: Dapat isa ka tinuod mo rin. Pagka mo-transfer ko nung kaog balay, dapat butangan, magdala ko nung kagugas o asin.
0: Uy. O asin.
1: Bugas.
0: Bugas. Isulod sa baso.
2: Uy, sama na pala sa kong. Oo. kanang magbuhat og balay, dapat lobgran og mga sinsilyo.
0: Aba,
2: di ba usa ka magkana mag butang kag halo black?
0: Hayahay kay tuman aksi ay kadto kay hiri og taxi.
2: Kapang lugiton.
1: Oh, silingan naman. Marino kay kung tama ba bitan sa kanya, silingan naman naguba ilang balay oy kay gibutangan man niya og mga dismal nga puro sinsilyo daw sa balay.
0: Naguba.
1: Niya pagalabay siguro mga isa ka tuig kay gapait naman sa isang pila naman sa kontes kay ang balay. Ano na guba na niya ang balay?
2: Sa pila. Sa pila man ay.
0: Kanang pait jud kay ba?
1: Pait
2: ba? Ay, pait jud kay.
0: Jud mayo.
1: Ara mo kita god.
0: Tama.
2: Tawag na. Malamin,
0: tabi.
2: Mao, DNA Street
0: so, Budek 1. Ano, ano, no? So, gano'y yung mga maring, gano'y ato alin sa taga-alo ka ng gamay, gayong kahupayan si ato ang
2: si Mildred.
0: Sender na talaga si Mildred. Nga, Mildred, gano'y yung mga inana nga, mga espekulasyon, mga hunahuna, mga mga tinuhuan. Pasal gano'y mo ba na, Mildred? Ano na lang siya?
2: So, sabayan na lang niya.
0: Oh, ano, total, may mga anagot.
2: Bitaw.
1: Ano, ano, pero... Pero ang gi isa sa kabalo sa kasaputan ni Mildred.
2: Katong
1: time nga gusto
2: niya
1: mag-usap sa mga pa-Georgia ba? Wala siya. Ikaw kuno, ikaw tiyada riya, unsa man ka mo, okay ra sa imo nga kanang kako ano na kay kanya babali
2: pa. Napa may Sabado og Sunday.
1: Unya kay di naman na magpugngan.
0: Usa man ni mo
1: bigo. Katong lamang kaayo mo ra
0: naman. Tabugwa ko naman kayo nang labas sa Mount Apo.
2: Labi naman si Mildred oi. Dapat daw bangita na lang siya ning kuan, katong kuan tiyo.
1: Tiyo si Doy.
2: Tiyo si Doy.
0: Ah, pwede. Yeah.
2: Di lang siya magsaba kang kuwan, kang kumpare.
0: Ano, pwede. Ikaw, bahala ko ka, Mildred. Basta ka-importante niya, Mildred, na wala man ka na unsa. Wala man muna ka muna naglisod.
1: Oo. Pero kay unsay man gud mahimo mangu miserable ang kinabuhi ana na tinuhuan tapos sig maabot sa punto mga hindi sa ta mga onron kay sa baduron
0: kana
1: gutom na kayo
2: hindi di pa maayo mo kaon jud ko
0: na may anak ka lang uban gani kada nga
1: pasing
0: puasa oh kana ato atong kaigsoon ng muslim correct me if I'm wrong ha kung kana sila grabe kana sila mag fasting
2: oh
0: ikumpara sa tua.
1: Oh, layo no. Dyan kayo na.
2: So, wapot dyan sila mga 24 oras.
0: Ano, alam kayo ba na si Mana? Magkani na uban di mo kaon?
2: Grabe lang. Wala. Kutoy man itong
1: kaya na ba rin. Ang ilang tinaw ang tinudan na dyan kayo.
0: Tinudan na yun.
1: Kita kayo mo.
0: Kita kayo mo si Mang Magyunta yun. Si Mang Magyunta.
1: Mukha na kita mo. Mangita, mangita ko
0: nga maka... Tubig na magina siya.
2: Ang uban niya, hindi mo kao karne, ni kao ng karne. Ati hala ko, anak. Makikuan magin siya, mag-amot-amot tayo, mamalit ang karne. Sa una nga di ba ito, mukhaw karne, kung mukhaw naman siya.
1: Basi lahi po niya karne.
0: Lahi po siya, basi itong tenderloin ang
2: iyak. Itong juicy kayong karne.
0: Oo, itong tenderloin. Itong
1: nga baka nga bawal ma-stress.
2: Kwanto ka ng, kung sa ito, kubi?
0: Ha?
2: Kung sa ito nga karne, itong... Dili bawal maestro sa kaya
0: kusangit. Kobe, Michael Jordan, maging akong idol.
1: Ay, naku. Sige, uy, ito magani si Mildred. Diba, sige, paabot sa siya ba? Napasila ka, matupas sa
0: NCCC. Matupas sa NCCC. Diya sa, well, sa NCCC. Diya sa NCCC Mall. Okay.
2: Maniud to siya. Para pa yung maniud to.
0: Alright, no. Maring, boy no. Ato ni tambagan si Kwanmi kay kapita tama mag-bye-bye. Ato
2: aning... Pero na yung mga tambag din, Maring.
0: Oo.
2: So, napasahan na ito ni.
0: Ano sa man na yung tambag?
2: Kaya kang Mark Gregory.
0: Sa
2: Enerio Era. Kay Daimel Red. Huwag ako pa sa imo, ayaw biyayi imo ang bana. Kay daghang tinuhuan nga makatabang nagihapon.
0: Aba?
2: Kay iyang tinuhuan po hon, kanang imong problema ay pagawas na lang nasa kang paring lar.
0: Aba.
1: Kisa ba niya gapil ba? Kisa niya
0: siya? Gapil man na siya.
2: Ah, si Mark Gregory.
1: Ay, si Mark Gregory. Hi, hello, Mark Gregory.
2: Oo, kay ipagawas na ka paring lar, kay dako kay tabadidoy. Ay, pamatod inang, nakahikap ka.
1: Pamatod niya, siguro na kang...
2: Nakahikap ka niya ka paring lar.
1: Taka, ay, siguro may mga screenshot di ha.
2: Oo. Katong kang paring lar.
1: Oo, ka paring
0: lar. Video yun siya.
2: Video yun siya. Ay, Mark. Naman ka kay video, ipasa diri ha.
0: Kana.
1: Naka-open gud ang iyang location aron nga makit-an gud mga maring.
0: Kana.
2: Silingan si Jordan sila ay.
1: Kasi na, si Atmano sila balay maring. Anyway,
2: kan... Napod ka ng Ismaila. Ikaw ba sana maring?
1: Ikaw ba si Ismaila? Ingglisan, ta diri away. Good noon kay tropa, please visit the nearest priest wherein you can get advice sa buot about superstitious belief para mas less stress ang wife na over na always watching from Mawab. Aba?
0: Oy! Aba, nindot ka.
2: Mukadulo sa
0: nindot, nindot.
2: Pagpalaban og pari ni.
0: Very well said.
2: Pampuan lang na niya.
0: Mm-hmm. So, ala, okay pa, mo na pa may dungag niya.
2: Wala na, bro, ibang hana siguro.
0: Sige, final word, no?
1: Tampag na siguro ka, kaya ka may napalikalikan eh.
0: Ako may napalikalikan eh. So, Mildred, Mildred, paminaw dahi, ang imong balangan si, kuan ma, si pangalan yung banan niya? Si
2: Sidoy?
0: Dili si Sidoy. Si Mando.
2: Mando.
0: Kaya si Mando, pasang nila na, ayaw lang kayo na siya seryoso ha, paningkamot niya sa imo ha, o para sa imo ha, pamilya. Kalang mga yang tinungan niya, tuhoy lang ha, sabay lang siya. Mm. Pero, wamay mo waan na, kaya wamay July magdila pa kayo, kamura magyong duha nga magtiayon.
1: Sakto.
0: So, ano lang, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Alam, salamat kaayon sa tuang sender, hantod og mapon kita magkaoban mga viewers, mga followers. Musta mo? Maayong unta kanyong tanan og hantod unta nga di mo mapulaan sa mga mga dagway, sa mga amo ang mga pasalida,
0: ang mga tricks diri.
1: Dugdug na pud ta og mapon, hay na pud nga mga pagpakauwas sa
0: inyong
1: masaksihan mga maring. Ay, ako din sa maring indirect kadali ko pa dali message sa panimba ko pinsan tugo mga unang silingan dabay.
2: Kailan lang yapa nang iyaan sa kanunay panabang? Si Tia Darla!
0: Abas, masinsya naman niya kayo. Bago rin siya ka-realize nga bayod siya. So, mas nalilig na nini. Mga nag-yapon sa una. Huwag antun ka ron. Bye-bye!
1: Salamat, Og!
0: Thank you for watching!

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, dapat at malagalay. Ako yung ibatid nga pagtanapit sa akong pangkubo ay blog ng ko sa high pagod. Nakarapo ko lipong-lipong. Ito nga, nakadingog ko na radyo na ng pagkubo. Sa kumakadaan na ating lula, ito ni Pangit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot ang buwapang staff, akong nabantayan na nawala naman doon sa

0: Zantone Plus Gold, tatakyas to hell. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Zantone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Zantone Plus Coffee Mix kamo.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero midyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumal na ko Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 25 pa lang ko, pero ina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo.
9: Turbo.
7: Kumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Yes, Turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.

0: exact time, alas 12.
1: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide, live mula sa 99.5 XFM News Center,

0: mga headlines, si hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng gagalaiti sa pagkansela ng sesyon ng Senado dahil sa mga nauudlot na panukalang batas.
1: No show ng majority block sa plenary session sa Senado, hindi umano labag sa Senate rules ayon sa isang political analyst.
0: Ang pananaw ng publiko maaaring bumaligtad sa oras sa magsimula na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Ombudsman nakatakdang maghain ang kasong kriminal laban sa ilang malaking isda sa Bulacan.
0: Pagdalo sa mga pagdinig via video conferencing, hihilingin naman ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 22.
0: Balitang regional katropa, DPW Secretary Vince Dison, pinangunahan po ang inspeksyon para sa plan kontrabaha dyan sa Tugigaraw City. Investigasyon sa flood control scandal, muling iginit.
1: Sa balitang international, Administrasyong Trump binawi ang kautosang pabalikin sa sariling bansa ang mga aplikante ng U.S. Green Card.
0: Showbiz! Alexa Ilacad, mga katropa, aminadong lumutang ang kaluluwa sa tindi ng taba sa kanyang kanaunahang kissing scene.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala aabante sa round of 16 sa Birmingham Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Next FM News. Next FM News.

0: pa panahalian na po tayo ng Miyerkules, Wednesday, June 3, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamagitan po ng mga XFM stations. Sa Antique sa 93.3, sa Pagadian 89.5, at sa Palawan 104.7.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Pao.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang report ng Pangulong Marcos Jr. sinabing nasa disarray ang Senado. Katropa natin sa balita, Eddie Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Report. Ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa disarray o magulo ngayon ang Senado dahil sa nangyayari sa liderato nito. Ayon kay Pangulong Marcos, discredited ang pamunuan ng Senado at natigil ang mga halagang trabaho ng legislasyon at gobyerno. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Marcos matapos ang dalawang araw na walang sesyon sa Senado dahilan para maantala ang mga panukalang batas at huminto ang legislative work. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabaliktaran ito ng layunin na magkaroon ng stability lalo na sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi magagawa ng gobyerno ang trabaho nito kung mananatili sa bahay at magbabakasyon ang mga mambabatas.
4: Senate and its leadership, the whole Senate into disarray, it has discredited the leadership, and it has stopped the business, essential business of legislation and government. And two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working?
3: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Dandy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst na hindi lumalabag sa Senate rules ang majority block sa Senado sa hindi nila pagdalo sa plenary session. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Froilan na alam ng mayorya ang susunod na hakbang ng minority bloc kaya pinipilit silang pumasok sa sesyon. Anya plano ng minorya na kumuha o magpatawid ng kahit dalawang senador para maging majority ang kanilang hanay at mapalitan ang Senate leadership. Dagdag pa ni Kalilong, nais ng majority bloc na walang mangyayaring leadership change para patuloy ang pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee dahil gusto nilang ibunyag ang katotohanan na matagal na umanong pinagtatakpa ni na Senators Tito Soto at Ping Lacson.
5: Ang pinag-inlock ito ni Tito Soto at saka ng mga kalyado, lalong iiting or magiging apparent yung dahilan nila bakit ayaw nilang matuloy itong resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Alam natin na Tito Soto is one of those na pinangalanan ng Iing Marines na nakatanggap ng maleta. Another way of looking at it is bakit nung sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman umalma itong sila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, I mean they submitted themselves to the investigation of the Ping Lacson-led Senate Blue Ribbon Committee. So bakit ngayon that they are the ones that have the position and that the tables have been turned, biglang magkakaroon ng mga motion na baguhin yung composition o kaya ipatigil yung Senate Ribbon Committee. Again, it will paint a not so good impression on the part of the public na si Soto at saka yung mga maaaring ilang miyembro nitong current minority, kabilang din dito sa pwedeng manindrap dito sa investigation na gagawin.
1: Yan ang tinig ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo katropa, dating Senate President Franklin Drilon, naniniwala naman na gusto talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano manatili sa pwesto at pamunuan ang impeachment trial sa July 6, kaya't ayaw magsesyon. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga sesyon sa Senado ay upang maiwasan ang reorganisasyon ng liderato bago ang nakatakdang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Drilon, kapag walang sesyong naganap bago mag-adjourn ang Kongreso ngayon Linggo, mananatili ang kasalukuyang pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano at sila pa rin ang mga ngasiwa sa impeachment proceedings. Igirit din ang dating senador na mahalaga umano sa kasalukuyang liderato na mapanatili ang kanilang bilang at impluwensya sa Senado, kaya't hindi natutuloy ang mga sesyon sa mga nakalipas na araw. Patuloy namang umiinit ang tensyon sa Senado habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ang posibleng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si political analyst Professor Froilan Galilong na maaaring bumaligtad ang opinyon at suporta ng publiko sa majority bloc sa oras na pangunahan at simulan nila bilang tatayong Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa manumalyang pondo ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Galilong na ang public sentiment ngayon ang pumapabor sa minorya, pero kapag nabuklat na sa mga gagawing pagdinig ang mga katotohanan, maiintindihan ng publiko ang mga ginawang hakbang ng majority para maprotektahan ang kanilang posisyon.
5: Especially those who are thinking of going to the opposing bloc, I think they will need to think twice or many times over, no? Because they are going against the public sentiment. If in case, yeah, na magkakaroon talaga ng magandang traction yung kanyang investigation. So the Senate Blue Ribbon Committee, I think, holds that, you know, whether or not Senator Alan Peter Cayetano will still hold the baton, ita, no? And kinakailangan talaga na may pakita na may sustansya, very explosive, talaga ng mga kagimbal-gimbal yung mga paglalakad ng mga testigo when the Senate Blue Ribbon Committee resumes.
1: Yan ang tinig muli ni political analyst Professor Froilan Kalilu.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, nakatakda pong maghain ng mga kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad sa Bulacan. Ito'y kaugnay ng anomalya sa flood control project ayon sa Department of Public Works and Highways. Kinumpirmahan ni Secretary Vince Deason na isasampa ang mga sakdal sa Malolos Regional Trial Court matapos ay sinagawang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station. Kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tumanggi muna si Deason na pangalanan ng mga sangkot, pero nagbabala ito na isang malaking isda o mataas na opisyal ang kabilang sa mga makakasuhan bukas. Ang bagong kasong ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-usig ng pamahalaan laban po sa mga tiwaling opisyal at kontratista na nagbubulsa ng milyon-milyong pisong kickback mula naman sa mga flood control projects ng pamahalaan.
1: Everything is planned and orchestrated. Dito ang binigyan din ni political analyst Professor Froilan Kalilong sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa naging pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Kalilong, nako-control ang mga kaalyado sa pamahalaan ang judicial system ng Pilipinas.
5: Bakit nung hindi pa maniwanag yung allegiance ni Jinggoy Estrada dito kay Cayetano at nung nasa minority pa itong mga to, hindi sila nasasampahan ng kaso? Bakit all of a sudden ngayon na sila ay maniwanag na kay Cayetano at sila ay nasa majority, bilang lumabas kaagad-agad yung mga kaso, they're expecting more, certainly more to come in the coming days. Pero ang tanong dito is, bakit sa Congress na kung saan maraming kaliado ang liderato, wala pang nasasampahan ng kaso? Wala pang na-aresto. So, ibig ba sabihin, ang senators lang ang involved dito sa flood control when in fact, nakabral piles and investigations before actually pointed out to many congressmen. So, lumalabas, very, very selective na
1: rin. Yan ang tinig ni political analyst Professor Froilan Kalina.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugday na balita, katropa, hihilingin po ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na ikalawang division ng Sandigan Bayan na pahintulutan siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Ayon sa kanyang abogado, layunin hakbang na ito na mabigyan ng pagkakataon na nakadetineng senador na magampanan pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang senador, gaya daw ng pagdalo sa mga sesyon, caucus at mga committee hearing sa Senado habang umuusad ang paglilitis. Nagpahayag naman ng positibong tugon si Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Judge Geraldine Faith Ekong. Anya, walang issue sa ganitong hiling dahil aprobado naman ng Korte Suprema ang paggamit ng video conferencing at kasalukuyan na itong pinapatupad sa iba pang mga korte sa bansa. Gayunpaman, nilinaw po ni Ekong na hindi nasakop ng Sandigan Bayan kung papaano pangangasiwaan ng Senado ang magiging sistema at ang mga direktiba sa oras na payagan ng senador na makilahok sa mga gawain ng mataas na kapulungan.
1: Nananawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga senador na magbalik trabaho na ngayong Miyerkules dahil ito na ang huling araw bago ang opisyal na adjournment sine die ng Kongreso. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakatambak na prioridad na batas, kailangan din maganda ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayo ang mga mambabatas bilang mga hurado. Nagsimula ang tensyon matapos hindi sumipot sa mga nakalipas na plenary session ang Senate Majority Block sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano dahilan upang ireklamo sila ng Minority Block ng pagpapabaya sa tungkulin at hilingin kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Depensa naman ni Cayetano sa isang virtual press conference na may personal umano ang mga minorya at ginagawang personal na atake ang mga isyu sa halip na bigyan siya ng patas sa pagkakaroon ng pamunuan at iayos ang institusyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nagpabot po ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga matapos itong mapatalsik sa House of Representatives kahapon. Binigyan din ni VP Sara na walang masama sa pagiging kakaiba sa isang mundong nakasanayan na ang kompromiso. Ibinahagi din ni Duterte na maging siya ay nakaranas din ng matinding pambabatikos, pagtawag ng baliw at iba pang pangungutya dahil lamang sa kanyang paninindigan at hindi pagsunod sa mga nakagawian ng marami sa politika. Binultahan din ng Vice Presidente ang mga kritiko sa pagsasabing ang pagiging kakaiba ni Barsaga ay dahil sa kailanman ay hindi ito nasangkot sa pang-aabuso, hindi nag-uwi ng maleta mula sa pondo ng bayan at hindi rin tumanggap ng korupsyon. Sa huling bahagi po ng sulat, nagpabot din ito ng simpleng paalala para naman sa kalusugan para kay Kiko Barsaga na may sipon ngayon. Sabay deklara na mahal ito ng Diyos na mga Kamitenyo, Dabawenyo, maging na mga agila at ng mga pusa.
2: XFM News Nationwide.
1: DSWD kinalugod ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang walang gutom program. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
6: Pinaproba ng House Committee on Social Service ang panukalang batas para gawing regular na programa ng pamahalaan ng Walang Gutom Program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asit Erin Lumlawa, ang hakbang na ito ay malaking tulong para masiguro na may sapat at masustansyang pagkain ang mga mahihirap na pamilya. Dagdag pa, makikinabang din ang mga magsasaka, mangingista at maliliit na negosyo na nagsusupply ng pagkain sa mga food redemption activities. Ang WGP ay inilusad noong 2023 at kinilala bilang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 44 noong 2024. Nagpasalamat ang DSWD sa Kongreso at nangakong patuloy na makikipagtulungan para mas mapalakas ang laban kontra kagutuman. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Umakyat na sa 22, yung malungkot dito, namatay. Ito po ay nasawi sa pagho ng siyam na palapag na gusali dyan sa Balibago, Angeles City. Tapos ma-recover mga katropa sa pangbangkain, ito pong umaga lang kanina ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Na-recover naman ika-21 na biktimang sanggol kahapon mula sa Quadrant 2 ng gumuhong istruktura. Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga nakitang posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Standard ang kontraktor na dati na rin nilang pinatigil sa operasyon bago ito piniagang mag-resume matapos umanong sumunod sa mga restriction. Samantala, lumantad naman ang mga abogado na may-ari ng gusali at ng kontraktor para ipahayag na naipag-ugnayan sila sa Office of the Mayor para magpabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang gumugulong ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ayon sa Okta Research, 69% ang adult Filipino sa quarter 1 2026 tugo ng Masa Survey ang pabor sa pinalawak na naval patrols at troop presence bilang prioridad sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Sinundan ito ng diplomasya at mapayapang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa 66% at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa 64%. Lumabas din sa survey na 72% ng adult Filipinos ang pamilyar sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Isinagawa ang face-to-face survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents na may plus and minus 3% margin of error.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapahinggan sa pamamagitan ng XFM 96.7 dyan sa Bacolod, XFM 104.9 sa Santiago, at XFM 100.7 sa Iloilo.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Tugigaraw, mga katropa. DPW Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspeksyon sa plan kontrabaha sa syudad. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
7: Personal na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lungsod ng Tugigaraw June 2026 para silipin ang oplan na kontrabaha at mga proyektong direktang sumasagot sa mga isyu ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita, binigyan din niya ang dalawang bagay. Una rito, ang paniningil sa mga tiwalit paghahatid ng serbisyong mabilis at ramdam ng tao. Siniguro pa ng kalihim na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomaliang proyekto ng DPWH. May mapapanagot niya, lalo na sa mga proyektong may bahida ng katiwalian at hindi nakatutulong sa taumayan. Aniya, katuwang sa investigasyon ang Department of Justice sa COA at Office of the Ombudsman para mapabilis ang kaso. Inamin din mismo ng kalihim na isa sa pinakamalaking sakit ng kagawaran ay ang dami ng proyektong sinisimulan pero hindi tinatapos. Para sa kanya, sayang ang pera ng bayan at lalong lumalala ang problema kapag naiwang nakatiwangwang ang kalsada, tulay at flood control. Isa pa sa tinukoy niyang tenggang proyekto ay isang proyekto sa isang tulay sa lungsod. Ayon kay Sec. Dizon, walong taon na itong natenga at tila nakalimutan. Tiniyak niyang pabibilisin na ang pagkumpleto nito, katuwang ang city government at provincial government of Cagayan bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi rin anya ito matatakot na ipahinto ipagiba ang anumang proyekto kung makikitaan ng anomalya at hindi naman makatutulong sa tao. Kasabay niyan, inisita din ito nagpapatuloy na dredging sa Cagayan River. Binigyan din nito ang kahalaga ng dredging para mapalalim pa ang ilog at maiwasan ang bilis ng pagmaha. Ipresenta rin sa kalihim ang konstruksyon ng karugtong ng balsa in Caritan Creek sa Nafunan West at Lingaw. Kapag natapos ito, idudugtong ang creek diretso sa Cagayan River para may labasan agad ang tubig baha at hindi na magtatagal pa sa loob ng barangay. Samantala, sa pagtatapos ng inspeksyon ng kalihim, tiniyak naman ang alkalde na mananatili ang mahigpit na koordinasyon sa DPWH, barangay officials at komunidad para matapos ang mga proyekto on time at de kalidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
1: FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa Bacolod, binuksan. Pilipinas at Indonesia wagi sa unang araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Naging mainit ang pagbubukas ng FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa lungsod ng Bacolod kahapon Hunyo 2, kung saan ipinakita ng iba't ibang kuponan mula sa Southeast Asia ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Sa unang laro ng torneo, tinalo ng Indonesia ang Singapore sa score na 66-49 matapos ang matatag nilang performance upang magkuha ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Samantala, pinasaya naman ng Philippine Women's Under 18 team ang mga Bacolod Luzon Funds matapos ang kanilang dominating score na 93-42 na panalo laban sa Vietnam. Nagpakita na mahusay na opensa at depensa ang kupunan ng Pilipinas na nagbigay ng kasiyahan sa maraming manunood na dumalo sa opening day ng torneo. Magpapatuloy naman ang aksyon ngayong araw sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 Shaba Qualifiers kung saan magkaharap ang Vietnam at Thailand mamayang alas 4 ng hapon, habang magtatagpo naman ang Singapore at Pilipinas mamayang alas 7 ng gabi. Nanawagan din ang mga organizers sa Bacolod noon at Negrosano na suportahan ang torneo dahil libre ang panunood sa mga venue sa nasabing laro. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Mag-asawa patay matapos saksakin ang kanyang sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. Katropa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
9: Mag-asawang Kini Lala, kina Dolores Espina, 82 taong gulang, at Oscar Espina, 84 na taong gulang ng barangay Gimomua, Agahon, Pasay City, matapos pagsaksakin ng kanilang sariling anak na si Milier Espina, 46 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nakatamo ng magkakaibang sugat ang dalawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe ng Pasay City Police Station, may diferensya sa pag-iisip ang suspect. Ipinahayag na dalawang araw nang hindi nakatulog at nakainom ng maintenance similar na tinuturong rason ng pag-atake ng kanyang sakit. Naresto ng mga kapulisan ng suspect matapos ang incident at sa ngayon ay nasa Western Visayas Medical Center. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: Dating delivery rider na hinihinalang bumalik sa ilegal na pagbebenta ng droga, natagpo ang patay sa baybayin ng Talisay City, Cebu. Katropa natin sa balita, Aldi Mata ng XFM Cebu.
10: Live report. Natagpo ang naghandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa baybayin ng City Urata na barangay Tangke, lungsod ng Talisay, Cebu kaninang umaga. Kinilalang biktima na si Julius Cabradilla, 39 anyos, dating delivery rider at residente ng Puro Cruzal, barangay San Roque sa nasabing lungsod. Ayon sa paunang imbestigasyon, si Cabradilla ay may tama ng bala sa ulo na posibleng naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibong kinilalang biktima ng kanyang kinakasama na si Hayet Hinon, 29 anyos. Sa salaysay ni Hinon, nakulong na umano si Cabradilla noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na droga. Matapos makalaya makalipas sa dalawang taon, tumigil na umano ito sa anumang ilegal na gawain. Ngayon man, inilahad din ang kanyang kinakasama na may hinala siya na maaaring bumalik ang biktima sa ilegal na aktibidad dahil madalas umano itong umaalis tuwing gabi at umuuwi na madaling araw na may dalang malaking halaga ng pera. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang posibleng salarin at motibo sa krimen. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhol na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Aldi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, meron namang janitor ang arestado matapos pong pagnakawan ang pinapasukan niya ng supermarket dyan sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena na Munchang na XFM Santiago.
11: Arestado ang isang janitor matapos umanong magnakaw ng iba't ibang beauty care products sa isang supermarket sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang suspect sa alias June, 30 anyos, janitor sa nasabing supermarket at residente ng Barangay San Antonio, Burgos, Isabela. Patay sa ulat, humingi umano ng plastic bag ang suspect sa isang cashier bago nagtungo sa section ng mga beauty care products ng supermarket. Habang nasa naturang section, palihim umano niyang kinuha ang ilang produkto.

0: Pilipinas. Ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: XFM News Nationwide Update.
2: Katropang Brian, may inaasahan na pag-ulan tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Wednesday dahil sa mayaral na southwest monsoon o habagat.
3: Katropang Buddy, ayon sa ulat ng PAGASA, magdudulot din ang habagat ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Cagayan Valley, Cordillera at nalalabing bahagi ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa na maaaring magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng lupa.
2: Binabantayan naman po mga katropa ng PAGASA din yung isang LPA sa labas papuito ng Pilipinas. Matatagpuan sa may bahaging kanluran ng Palawan, mababa naman ang chance na maging bagyo sa susunod na 24 hours.
3: Sa kabila ng mga pag-ulan, makakaranas pa rin ang danger heat index level na 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 38 naman ang mararanasan sa Metro Manila.
2: Sumikat po araw 5:26 kanina at abangan nyo ang paglubog alas 6:23 ng gabi mamaya.
1: Balitang International.
2: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold, pwede nyo pong subukan ng Santon Gold, likas, subok at epektibo. Pinawi na ng Administrasyong Trump yung naunang announcement nila sa mga dayuhan nag-a-apply para po sa permanent residency o yung green card na kinakailangan daw munang bumalik sa kanilang sariling bansa para doon magproseso. Ayon sa ulat ng New York Times, inihigpo ng Department of Homeland Security na ang nasabing patakaran ay hindi ipatutupad sa lahat ng aplikante, kundi dadaan lamang po sa case-to-case basis. Nagdulot kasi ito ng matinding pangamba sa milyon-milyong immigrant. Ang naging pahayag dati ng tagapagsalita ng administrasyong si Zach Keller, kung saan sinabi niyang mandatory ang pag-uwi muna, maliban na lamang kung may pambihirang sitwasyon. Ayon po sa opisyal ng Estados Unidos, ang hakbang ay pagbuhay lamang sa mga lumang batas na binaliwala ng administrasyong Biden. At hindi naman umano ito makakaapekto sa mga qualified professional na sumusunod sa batas.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyona. Inihayag ni Alexa Ilacad na labis siyang kinabahana sa kanyang kauna-unahang kissing scene sa serya niyang Misbehave. Sa media conference, inamin ng dating Going Bulilit star na pakiramdam niya ay lumutang ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot habang kinukunan ang eksena. Gayunpaman, pinuri niya ang katambal niyang si JC at si Direk Ivan Andrew Payawa dahil sa naging maalaga ang mga ito at tiniyak na may konsenta ang bawat galaw. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports sa didpusante ng Premium D3. Aabante ng Pinay Tennis Star na si Alex Ayala sa Round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin po ang pambato ng Australia na si Priscilla Hohn, score 6-0 at 6-2. Nakausad man si Hohn sa pangalawang set ng laban, hindi naman binaba ni Ayala ang kanyang depensa sa halos isang oras na bakbakan. Natakda namang makarap ni Ayala ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Alaina Charaiva at Green Minen.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Wednesday, June 3, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Beras.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Method solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lang.

0: Isang mapagpala at malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po muli, aliko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama din po natin ang ating pong expert on air at bantay kalusugan. Isa rin pong certified naturopath at ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga masugid na taga-pakinig, taga-subaybay sa ating pong palatuntunan, Luzon, Visayas, at Mindanao, sa Metro at Mega Manila, sa iba't ibang lalawigan like sa Palawan, sa Cebu, at sa Kamindanawan, happy listening ho, mga kaibigan, mga katropa. Eh, ngayon, pag-uusapan na naman natin ang ilang mga punto na pwedeng makatulong sa atin kung paano tayo laging mananatiling healthy.
0: Samahan niyo po kami ni Doc Algie dito sa ating punta talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mga katropa, mga kaibigan, mag-text lamang sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan niyo pong mga katanungan. Lagi po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo ngayon na nakikinig sa atin pong programa. At sa mga gusto pong sumubok, sa mga nagnanais pong subukan ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, pwede pong mabili yan ha sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, mga katropa, pwedeng ma-avail yan ha. Ganoon na rin sa mga local pharmacies at mga drug stores sa inyong pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health upang makasiguro po na hindi peke o counterfeit ang mabibili po ninyo ng mga produkto. Madaling umorder sa ating pong online shopping store, Shopee. Search nyo lang ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin pong makabili sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy. Meron tayong special price sa mga kumukonsulta doon at doon bumibili ng ating mga produkto. Kung senior citizen naman ho kayo, ay ipakita lang ho ang any proof na kayo ay senior citizen para mabigyan ho kayo ng karampatang special discount. At pwede rin po kayong pumasyal kung nais po ninyong masubukan ang naturopathy. Meron tayong mga consultation sa ating mga naturopathy consultant na magbibigay po sa inyo ng mga personalized protocol. Kung ano yung naaangkop sa inyo na mga programa na may kinalaman sa holistic healing ano under naturopathy. Meron ho tayo sa mga Yes to Health Clinic. At pwede nyo rin i-avail yung ating mga services katulad ho ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, ganun din po yung terahertz. Na ito ho ay kabilang sa mga alternative modalities under ho ng naturopathic medicine. Meron din tayong naturotrad therapy nandoon, nakapaloob din yung hilot hugpungan na maganda naman ito sa mga problemang may kinalaman sa mga kalamnan, litid, kasukasuan. Yan. At paalala lang ha, sa mga nais umattend sa health and wellness seminar ng Yes to Health, meron tayo dito hong nakatakda sa darating na Sunday,
0: May June 7.
1: Yeah. Oo, dyan po sa Santa Rosa Balibago Branch. Ayan ho ay starting 9 a.m. hanggang 12 p.m. At tatuloy-tuloy hanggang hapon yan sa ating mga services and modalities. Ano. So kagandaan nun, meron po kayong libreng vegetarian lunch. Pwede kayong sumali dun sa ating Yes to Health Bingo. Kakaibang bingo ito eh.
0: Oo.
1: Something na...
0: healthy products ang makukuha.
1: Oo, kakaiba talaga siya. At pwede kong kayong manalo ng mga produktong libre kung siswertihin ho kayong makakabingo. O sa ating pong Yes to Health Bingo. Isang ano lang ito, isang habang naghihintay sa mga iba habang naghihintay sa schedule ng ating seminar, yun yung para icebreaker.
0: So yan ha, mga katropa, sa mga nais pong sumubok at matry ang atin pong mga services sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainator Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagong City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Cellphone Plus Coffee Bakes.
4: Hi, good morning po. Papala natin?
5: Si Nikki Gajan.
4: Aman, na yan. Kung masasabi mo sa kape namin?
5: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
4: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
5: Ay, hindi. Hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang. Pero ano, herbal din yun.
4: Salamat naman.
5: Sige, thank you din.
3: Cellphone Plus Coffee Bakes. Kape na. Gawin pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Suntone Plus Coffee Mix. Ang tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Yan. Dahil napaka-friendly po nito. Kahit sino pwedeng uminom. Mga anak po natin dyan. Mga lolo at lola natin. May sakit man o wala, ay pwede pong ma-enjoy ang ating pong Suntone Plus Coffee Mix. Yan po yung ibili sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang ilan pang mga punto patungkol sa herbal medicines. Kapundok, ay napag-usapan natin ano, yung dalawang kategorya ng mga halamang gamot at kung paano ito makakatulong ano, sa prevention ng mga karamdaman. At kung ikaw ay nakakaranas na ng mga sakit, ay kung paano nakakatulong ito para maging mas mabilis ang recovery ng iyong mga pangangatawan. Ano? Ngayon naman, ay pag-uusapan natin, Doc, kung ano yung kahalagahan ano ng mga parte ng halaman. Ito kasi, Doc, minsan hindi na kukuha ng ating mga kababayan yung tamang paraan at yung tinatawag po na preparasyon. Ayan. Mm-hmm. So, mahalaga na meron din tayong insight meron tayong knowledge patungkol dito, mga katropa, ha? So ano daw, ano po dok ay yung tamang paraan ng pagkilala ng mga bahagi ng halaman na pwedeng mapakinabangan natin, at paano ito ihahanda upang mas maging kapakipakinabang ang mga benepisyo po nito.
1: Okay, maganda yan, kasi actually kahit na alam mo yung halaman, kung hindi mo alam ihanda, yan, hindi mo rin alam i-harvest. Oh, kasi meron niyang time, may timeline yan, may tamang timing, ano. Actually, i-recap lang natin, ano, pag tinawag na herbal medicine, tinatawag din yan na phytomedicine. Yung ibang tawag dyan, botanical medicine, na ito'y kumakatawan doon sa mga halaman or plant extract para magamit sa pagpapagaling at pag-prevent ng karamdaman. Sabi ng World Health Organization, ang definition nila ng herbal medicine, ito yung mga dahon, ugat, bulaklak, pwedeng yung bark, balat, yung buto, yung prutas mismo, yung oil, kasi ang mga halaman, pwedeng makunan mo ng essential oil, ano? Yung extracts, kasi may way to extract, it's either didikdikin mo yan,
0: juice,
1: o kaya naman may high tech ngayon na paraan, yung tinatawag na freeze drying, ano? Yung may ganun, powder form, capsule, tsaa at tincture. Yan yung mga definition pag sinatinawag na herbal medicine. Yan yung mga iba't ibang uri, ano. Ngayon doon natin titingnan ano yung mga pwedeng gamitin natin doon sa mga parte ng halaman na pwedeng pakinabangan natin sa iba't ibang application.

0: merong tamang timing yung nabanggit mo kanina, Doc. Mm-hmm. Para maging mas potent siya if gagamitin natin for our remedies.
1: Meron. Kaya nga, pag nag-aral ka ng botany or anything na may kinalaman sa halaman, sabi nila, kapag yung medicinal value ng halaman ay mas nagiging mas matindi o maganda kapag sila ina-harvest sa tamang panahon. Ayun. Ang hindi maayos daw na harvest ay nakapagpapababa ng potensyal na bisa. May mga compound ito na aktibo na nasisira at nakokontaminate yung mga herbal. Or, pwedeng mamatay yung halaman na permanently madadamage kapag hindi ka marunong. So, ang proper harvesting ay nakakatulong para una ma-preserve yung active medicinal compounds, yung essential oil ay mas marami, yung nutritional value ay masigurado tayo, pati yung safety at purity ng isang halamang gamot, pati yung sustainability ng halaman o yung plant population. Kasi halimbawa, yung halaman, binunot mo, ay di wala na.
0: Tama.
1: So, dapat alamin mo kung yung parte ng halaman ba yan, na yan, ay mapapakinabangan din na mapapreserve mo din yung isang halaman. Kaya nga, bihira yung gumagamit ng ugat sa mga mass production eh. Commonly bark, di ba? Yung mga, pwede mag-survive yung halaman. Ngayon, ang unang principle is i-harvest mong halaman sa tamang panahon. Okay, kasi may iba't ibang ano yan eh, may iba't ibang parte na.
0: Ibig sabihin, timing is important.
1: Yeah, yan. Tama yan. O, una, yung dahon. Ang dahon, mas magandang i-harvest ito ay sa study, ano. Bago mamulaklak, yung, alam mo, yan ay flowering herb.
0: Uh-huh.
1: Bago mamulaklak or during the early flowering stage. Okay, wag mong hintayin na, kasi pag mapapansin mo yung, ano, yung dahon, kapag mature na yung mga bulaklak niya, iba na rin yung itsura ng dahon.
0: Uh-huh.
1: Okay? So, usually, ang timing na pag-harvest yan, in the morning kapag natuyo na yung mga hamog. Kasi nasikatan na siya ng araw. At alam naman natin, ang reason, during that time, peak yung level ng chlorophyll. Kasi ang chlorophyll, nakikreate yan by combination ng sunlight, ay tinatawag yung photosynthesis. So, ang pinaka-peak niyan is during the early day na kung saan natuyo na yung hamog. O, yun yung recommendation, ano. Yung essential oils and active compounds, mas active siya after na mainitan yung dahon. Example niyan, yung mga moringa leaves, yung mga peppermint, mga basil, mga herbs. Maganda yan ay early morning. Pag wala na yung hamog, kung mga natuyo na. Hindi siya sa gabi dapat hinaharvest. Kasi hindi yun yung pinakang peak ng kanyang potency yung dahon. Yung bulaklak naman, mas magandang i-harvest ang bulaklak pagkatapos niyang bumukadkad. Or mas maganda during dry weather, wag mong i-harvest ang bulaklak kapag maulan dahil ito ay posibleng masira. Oo, masira. So, ang dahilan nun, mas na maintain yung oil kasi ang target mo sa flower commonly yung kanyang essential oil, ano. At yung medicinal potency niya kapag hindi mo ito pinapatagal. Kasi pag masyado ng, alam mo, naglaglaga na yung mga petal, hindi na yun the best. So, ang bulaklak, pag bumukadkad na siya, yun yung time. Hindi rin siya magandang kunin ng ano pa siya, mura pa siya. Yan. So, yun. Katulad ng mga marami, yung gumamela, di ba, yung mga lavender, mga chamomile flower, yan. Ganun yung time ng kanilang pag-harvest. Kinakailangan, hindi siya matured na, malalanta na siya, at hindi rin dapat yung maulan or wet season. Ayan. So, yung mga ugat naman, best harvested ito, early morning or late evening ang pag-harvest niya. Dahil una, kapag gumabi na, di ba, yung umaga, nandun sa dahon, pero pag gumabi na, yung energy ng plant, it will be transferred to the roots.
0: Sa ugat.
1: O, kaya karamihan ng mga harvester ng mga herbal medicine, lalo ugat ang target nila, yan ay very early morning and at night. At sa mga lugar naman na yung tinatawag na four seasons, di ba, sa atin kasi tropical, yun yung timing, yung gabi at early morning. Pero kung sa mga four seasons, ang tinitingnan nila dyan ay kapag mga early spring, kung saan ang halaman ay dormant. Kasi di ba sa mga ibang lugar kapag may four seasons, pag winter, yung mga halaman ay nawawala ng dahon. Yung ugat ang naiiwan. That's the time that the roots is, the plant is dormant. So yung lahat ng energy ng plant nandun sa roots. Yun ang pinaka the best time, early spring to harvest the roots. Tulad ng mga ginseng, ganun yung time ng harvest nila eh. Ayan. Ngayon, sa mga balat, eh dapat panahon na ito ay doon sa mga four seasons hinaharvest nila yan during ano eh spring. Ano ba yung spring?
2: Tagsibol.
1: Tagsibol. Kasi during the spring, yung sap daw ng bark ay masyadong marami.
2: Mm-hmm.
1: Kaya nakikita ko yung mga nag-harvest ng ano, yung tawag dito, yung may ano, yung syrup na ginagawa nila ano, sa Amerika. So during that time, ano, yung between winter and yung spring, ano. Sa mga ano naman, sa mga lugar, gaya ng lugar natin na tropical, best time na i-harvest yung medicinal tree bark is early to mid wet season. Kumbaga early tagulan.
2: Oo.
1: At doon sa mid na tagulan. Oo, na kung saan mas marami kasing fluid na nagse-circulate doon sa bark at hindi madaling mamamatay yung tree.
2: Puno.
1: Kapag kinunan mo. At saka ang ano doon kinakailangan, huwag mong balatan ng buo. Pakunti-kunti lang ano. So another yung mga seeds and fruits, so yung mga buto saka yung mga prutas, ina-harvest yan kapag mature na, pero hindi dapat overripe yung pag-harvest sa kanya. Ayan. So ang isa pa doon, kung mag-harvest ka daw ng mga wild plant, eh huwag kang kukuha sa mga tabi ng daan, di ba? Yung sa tabi ng daan, yung mga industrial area, yung mga polluted na lugar, like yung mga ilog na mga polluted, yung mga lugar na kung saan madalas nagtatapo ng mga pesticides, at saka yung mga dump site, oy, kahit pa matabaho yan, huwag kong kukuha ng herbal dyan. Ano? Kasi yun po ay malamang na contaminated ng heavy metals na pwedeng nakocontaminate din yung mga herbs. So, ang pinaka-the best harvesting location ng mga herbal, pwedeng organic garden, sa forest mismo, doon sa gubat. Mm-hmm. Ang pinaka-the best ng mga gubat, eh, mga mountain areas, at saka yung mga alam mong chemical-free na mga lugar. Oh. Ngayon, kung harvesting naman, yun ay yung mga harvesting, paano naman yung storage?
2: Mm-hmm.
1: Pag na ano muna, pag na-harvest muna, syempre, i-dry mo yan. Ang drying ng plants part, yung mga bark, yung mga wet parts, commonly binibilad sa init ng konti
2: tama
1: para mawala yung moisture. Pero yung dahon, ang pinaka-the best talaga is air drying.
2: Mm-hmm.
1: Na hindi mo masyadong pina-expose sa init. Air dry lang yun. Ano. Ngayon, pag natuyo na yung mga herbal na yan, ilalagay mo talaga sa airtight container na hindi naiinitan or nasa room temperature lang. Pwedeng sa glass, paper bags, or pwedeng sa mga dark containers. Tapos, alagay mo ng label.
2: Mm-hmm.
1: Kung kailan mo yun nilagay sa container, kung kailan mo siya hinarvest, at location kung saan mo siya hinarvest, para alam mo yung kalidad ng iyong herbal na ini-store. So yun. Simple lang naman yan. Basta lalahanin nyo lang na kinakailangan na ang herbal ay anihin natin sa tamang panahon, yung location kung saan niya kukunin para mas sigurado tayo, at anong parte ng herbal ang ating i-store na pinaka-importante kung gagamitin natin ito as part ng ating medicinal purposes.
0: Ayan, ha? Napakahalaga po nito, mga katropa, mga kaibigan, ano? Na alam natin na ang mga timing at kung ano yung mga properties ng mga halaman na atin pong gagamitin depends on sa paggagamitan po natin, ha? Kasi yung iba dok, basta-basta na lang kumukuha, ano? At yung iba, yung preparation ay hindi sakto. So, hindi porke herbal ay basta-basta lang po natin sila gagamitin.
1: Yes.
0: Yung potency kasi dok ang pinag-uusapan.
1: Totoo yan.
0: Pagkaman, hindi mo makuha yung tamang procedure niya, meron ka pa rin makukuha na benefits, pero hindi ganun ka taas yung potency.
1: Sayang. Kumbaga.
0: Ayan na, sa mga katropa natin dyan, mahalaga na meron tayong knowledge about this, ha? Kaya mahalaga na napapag-aralan po natin ito. Okay? Mamaya dok, pagpapatuloy naman natin ang tungkol naman sa iba't ibang mga kapamaraanan, ha? Ng paghahanda ng mga halamang gamot po na ito, ha? Sa mga may nais pong itanong patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong hotline 0969-609-6545. At mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyong mga katanungan. Tutok lang po dito sa ating po programa. Magkabalik po ang The Secret of Health.
3: Salbato.
4: Ako si Katropang Alison Salbato sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan-saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis sa umina ang aking resistensya. Subalit ang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Pigs.
5: Sir, ano pong pala natin?
6: Wilson Puro ni Sasuke.
5: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
6: Nice. Okay. Matagal ko na rin dito pero ngayon ko lang natikman.
5: So, first time mo ito matikman?
6: Yes. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
5: Ito siya, meron siyang

0: Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, itunsin nyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunadiya nga to ang Santone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropang pampaligon sa inyong lawas. Ilabi na karoon panahon na init ang panahon, mukalitog ulan, kung kita dili himsog, pagabot sa immune system, dali kita matapta sa mga sakit katropa. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases. Katropang init ang panahon, mas mudaghay ng mga viruses o bacteria nga nasa palibot. And I really, really recommend to protect yourself kasi health is wealth, prevention is better than cure. Ayan, mga katropa, hati man is Santone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, adunay, dili lang oranges, apan aduna po'y mangustin. Queen of all vegetables, daghang benepisyo nga makuha katropa kung ikaw mo inom og Vitamin C. Makapag-glow sa skin, makapahealthy sa skin, makahatag og makaboost sa immunity, makahatag uga makabus sa energy. And of course, makatabang po na sa pagpahimso sa inyong bukog o ngipon katropa. So nga na ko tayo nag-unsay relate, unsay connection sa bukog o ngipon nga muhimsog kung adunay vitamin C inyong lawas. Tungod kay ang vitamin C gitawag og catalyst sa vitamins kay dili mamugna ang calcium kung walay vitamin C katropa. Yes, according to my research. Santone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, produkto sa Yes to Health nga mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga open daily from Monday to Sunday, closed during and every na ginaha. Every Saturday closed ang ato ang physical store, ato ang pharmacy and clinic. And every Sunday, nagapahigayon ta og free consultation and general check-up katropa. Good news sa mga katropa natong medyo hesitant nung adto og doktor kay tungod adunay mga dagang gastuon. But for the meantime, kung nila may balaan ang ilang status sa ilang panglawas o kung sa mga kinahanglang buhaton to protect yourself to get sick or get ill. Kaya na to ang mga sakit sa kalawasan. Pwede ganyang bisitaon ang ato ang free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Kauban si Doc Bernie o nga ito mga maabi-abihon ng mga staff sa ubos ato ang klinika dere. Ubos lang sa itong station na sa may Z Plaza building. Santone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropa.
0: Ang programang maghatag ng inspirasyon.
2: Babae ka! Pasigmarate ka!

today is Wednesday. And of course, nagdungganay naman taginiha. I know. It's fine. Kasi today, nakasunglass na ako. Kasi kanina masyadong halata yung pagsuswollen ng face ko. Kasi halatang chinita tayo. Chinita! Kung ano binibigay sa atin na trabaho. Dapat pag sinabing DJ Reyna na may chinita, ayun, ipipakita natin kung chinita ba talaga. Hindi yung ano lang, storya-storya lang. Kaya ito na naman tayo, oh. Diba? Diba nga lata? Nakakasilaw. Gabi, silawa ba? Hello po, Tibuok Nasud, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Network, Philippines. Huwag sa mga laing istasyon nga, gipatukar ang akong programa karoon. Ay, yeah. XFM Bukidnon. Tana day ko di ay no, puslan man good nga na ako'y power to announce my my message. Oh, I am currently looking for a baby boy. On station karon. Pero ako single din ako. Can you please like recommend me? Pero mura kinahanglan ako og lucky. Kinahanglan ako bicep or abs. Kinahanglan kaluya akong kinaboy, so I need motivation. XFM station karon niya ka ng madungkan nga itong programa. Shoutout sa inyo, Hadi Ay. Tagaido ko niyo og chance to kuhain. Wala lang. Asa, basta eh. Basta eh, katura. Alam nga, ala na po diri si Kwan o J-Lord o ano siya nga. Mayong hapon na sa DJ. Kapoy kay siyo oy. Kaya ka nang si J-Lord, no? Present ganyan siya all the time. Kung nalay premium ang mga present, pero may maminaw sa ako, ano? Siguro ang ako arag yung kagwapa. Sorry, joke. Wala dyan lang. Pwede na tumatag din ni kay. Kaya pa man, taas man ang presyo sa gasolina. So, apektado pa to ang panudlanan. Sa mga kasilinganan na itong XFM station. Yung naamoy single din ha sa inyong mga katropa din ha. Ingan lang sa kuabi kay. I need motivation. I am lacking of motivation today. And basi din na yung ganahan mag-send sa kuog ka ng bicep or abs. Mag-idog motivation ni Chinita. Uy, kay kuan raman. Uy, dali na kay kupalipayon. Uy, sindan lang kunin mo niya o mga bumabatak-batak na mga pandesal. Magiging okay na to si DGRs. Hello, Jovetta Resgado. Hello po. Good afternoon. Inanay yung mga silingan. Debi nga, mag-x-rated na ta. Aron pag manaw, magsugod ng drama o niya. Nanapoy, muingon niya ka nang wala sila kaapas. Mag-alarm mo ba? Alauna ako. Ay, alauna ako. Renta. Inanay, magsugod na dyan. Usapang X-rated drama. Ang pag-uusapin natin tungkol ni sa tungkol. Anong Tagalog, Bisaya? Anong sa Kaaday? Same na rin siya. Madeliver na ako akong adlib din. Usapang paglalayas. Mulayas ba mo kung gidilaan mo sa inyong ginikanan? Ba mo kung ang inyong ginikanan magsige na lang

0: dili-dili pwede kumuta og abs.
1: Ay!
0: Nagbabawal sa akin ngayon. Rodrigo, good afternoon, DJ Reyna. Chinita, greet ko sa ako asawa. Si Helena Duluyunga nasa tubod ba dyan sa Lama. Hello po, DJ. Shoutout ko sa Native Chicken Conching. Nagihaw o manok na si Inday, si Lynn o si Epo. Kalami, isa da ng native oy. Ganahan ba ko ay na ay. Ay, I really wanted to have a taste of Native Lechon. Native Lechon.
1: Ay,
0: Ay, feeling. Asa kay feeling ko ka ng Native Lechon. Baka iba yung selling.
1: Ay,
0: we have a tropa. Hindi na nagkido ngayon. Sa pagbalik na tutagtaod, ato na suda na itong X-rated drama. Sa pagkakaroon, taga sa tamog oras yung panahon nga madunggan ng ato mga sunata nga giandam karong adlaw. Of course, ako man dyan yung giandam din he. Ay, giandam man ako open. Pero ang pag-andam ay nidili ako.
1: Ay,
0: giandam ako sa Here's Richard Carpenter. I'm still not over you. Para ni sa mga tao nga dili pa gid ka get over sa mga dapat na nilang move on. Mag-move on na dapat ba? Pero kay persistent man ta. Sa man ang persistent DJ, but pa sa bot, dili gid kang undang. Kahangtod ka rin na yung gugma pa ka. Okay na siya. Tawad na hindi mo kamatuluhan ka na yung gugma pa ka niya o dili pa ka move on. Oh, bahala ka. Imuharap po ng ginabuhi.
1: Ay,
0: Sa kong technician din, naghiniyutay na.
1: Ay,

mo na ginuktok din ha. Pakusgin yung mga radyo kay hantod alas stress pa ni pag ginuktukay na to. Ayaw kagual, kagarong hapon ha. Ay, like, buhaton ko ni magtambag ra sa mga parehas na tong tambaganan. Ayaw! Ayaw!

0: ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lodalutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang inom matagad daw. Tibo dyan ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix.

Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Sarton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sarton Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check the check, dude. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug

0: supplement permit.
1: O siya man, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles

oras sa Axe FM, Cebu Philippine Standard Time. Alam na 42 na sa kahapon ang katropang oras sa tinsinyon sa produkto sa mga sa produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner on your afternoon, even though init ang panahon or wabog na ang panahon, the right one would always bring you the healthiest options. Ang ato ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, soya powder o malunggay katropa. All in one sa mga nangitag malunggay, lisod kay mangitag malunggay to have your food right intake sa malunggay. Lisod pangita ang basa na adili sa syudad katropa. Mga nang we, the Yes to Health, nagpangita o pamaagi nga our body can still have the access sa malunggay with by taking coffee or drinking coffee. Nilagay na sa kape yung malunggay, be. Mahirapan. Ang Santone Plus Coffee Mix, adunay malunggay nga makatabang sa pagpaligon sa inyong lawas. Na ay 7 times more vitamins than oranges. O, diba? Sabing wala. Oo. 15 times more potassium than bananas. And also, adunay sa kiniginatawag na itong calcium, adunay protein, rich in iron and with amino acid. And also, ang amino acid katropa makatabang kini sa pag-build o heal sa muscle. And of course, adunay kini antioxidant makaboost sa inyong immune system. Mo nang pagmangita mo kape, that one that really help to make your body more healthier. Makaboost dapat ang kuto-kuto, ha? Kaya ang Plus Coffee Mix dili sama sa ubay nga adunay makahapdo sa ginhawaan. Kaya gani pag moinom ka kape, wa pa kay food intake nga manglain imong ginawa, kabuhion ka. Don't worry, wala inaana nga to ang Santone Plus Coffee Mix. Caffeine-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acids, source of antioxidant with high phytoestrogens, and of course, low in saturated fat, cholesterol-free, high in fiber, high in protein tungod sa soya powder niya, katropa. So, mga nag-diet, this is the right partner ka pwede niyo imnon tungod sa soya powder ni Amy, katropa. Santone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical stores, sa itong pharmacy clinic, nga naadriubo sa itong istasyon sa Z Plaza Building, open daily from Monday to Sunday, except Saturday, di ay katropa. Wala tayo Saturday, ha? Every Sunday, nagapahigayon taog free consultation and general check-up, mga katropa. Santone Plus Coffee Mix, nga pinaka, nanambal pa.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

kaninyong tanan. Labi na sa mga wa nagpaminawan sa XFM. Dagang salamat, DJ RC, nga ako nagyadang imong natungnan. Dugay na kaning suwat tampon na ako ni aging tuig pa. GRC, tago ako o tawag ako sa pangalang Alvi. 21 anyos na ko. Taga Dumaguete City. Kaya ako sugilanon nga akong ipaambit ninyo ni ining programang X-Rated. May tungod ni sa usa ka sitwasyon nga ana ako karon. Sa aron gini nyo masabtan, maayong dramaho nila. Kini nga ako ang suwatan po sa akong giuluhan. Ug wilayas. Ug mao kini ang sinugdanan.

0: love you, JB.
1: I love you too, Alfie.
0: JB, bisagun siya may tabo, ha? Di kita magbuwang.
1: Oh, Alfie.
0: Bisagun siya bagyo mabot sa to relasyon. Magpabili yutang baro.
1: Oh, promise na, Alfie. Promise.
0: Salamat, Debbie.

0: naglaglag?
1: Ma.
0: Unsa man? Magsige na lang ka uglag? Wala na lang kay plano mutabang sa mga buhaton din isabay? Ha, Alvi? Magpasalamat unta ko nga sa Badoron. Wakay klase. Og makatabang ka din sa mga buhaton nun. Pero ang imong naong, tuwala man sa gawas. Naunsa, kabaya?
1: Tadjet na bitaw ko, ma.
0: Mutibag pa rin ba ay? Igo ginang babae mo ron. Hala, labi itong mga maong digto. Masigin mo na sa ang labahan, ha? Hasta itong mga kasunin sa imong mga magawang.

0: Abin ako, di na ta magkita.
1: Oh, anong di mo ta magkita? Pwede ba na yun, ha?
0: Dugay, manggut kay kami itong, ha?
1: Doon na lagi sogo si mama na ko. Maong nadugay ko sa pag-anhi.
2: Alvi! Alvi!
1: Hala? Si mama?
0: Patay kita, ani.

0: Ita sa panang imong mama, Alvio, eh. Parang kagbata, nga bisag ka diyo, trumawa sa inyo, pangitaon. May apason, may ayaw-yawan, pagiging ka, bisag naas na kang tao. Bako, ano ka? Ulitaon ako ka. May ingong nana, gyapon siya na imong?
1: Ambot ka ng mama, bitaw, eh.
0: Akong mama, di may ingong nana.
1: May pagkabay. Pero ako mama, ambot lang. Higpit kayo.
0: Ngayon ba, murag di kalaki. Kaya ingon ka niya na, usus, kalaki nung dako. Natural ramang yun ang maglaglag ang ulitaw.

0: tahu.
1: Ma, kejut abang kong.
0: Usai kejut. Hoi, putra yang tahu satu ngeloyo, ha? Putra tu.
1: Ma.
0: Ngano? Duna kagi kasabot? Mung di ka mutuman sa akong gusto? Unsa man, nanguyab ka na?
1: Ha?
0: Uyab-uyab, ha? Igo kagi sa akong komodong. 19 ka pa lang. Ayog yun, pagsusunog uyab-uyab. Kay wakay angay, wakapay buot. Og unya pagyod, wakapay trabaho. Unya nasunsunog uyab, kon makatrabaho ka na, nakasabot?
1: Ma'am.
0: Lakaw! Punta tong kahoy sa atong layo. Sige na!

0: suri na god. Wa lagi ko kaligod kahapon kasi sugo si mama. Yay, kaputol pag yun ang kahoy nga naslo yun naman.
1: Ambotong limbo.
0: Lain na ni mo di biwi. Hindi mo ka makasabot sa konsitwasyon.

pressure ko tungod ni Mama, ni Debbie DJ Chinita. Si Mama, init na ako. Si Papa, dili raman. Sa'y si Papa ang tiglaban na ako, labi na ako ang kasukain ko ni Mama. Desa na ako masabta niya akong inahan ni GRC o nga nung inaani, gini siya sa kuha. Nga nung pirmi gabuka lang yung dugo, nga nihi na ako. Wala na, maokin niyang nahita po.

0: ka na lang ng imong inahan. Takaibaw ka na bitaw na anak niya.
1: Usahay mong God. Makaingon man lang ko niya mga. Kung tinuod bigid ko niyang anak. Kaya nga nung inaanak mas mama na ko.
0: Ay, Dong Albi. Tinuod ka nilang anak. Ayaw pagbutang og daw tangunaw.

0: di dali kong usab o sa adi mo nga mag-abot tao niya, di kumutungan. Promise.
1: Promise?
0: Ula di.
1: Bantay bitaw.
0: Pero, di na mag-sabot eh. Mag-abot ka din sa ato. Kaya kaya ba, huwag kalisod kayo sa mama. Higpit kayo. Anhilag kita pag-abot ay sa inyong eskulahan. Inig, humani ko klase. Humani din ko, dito sa inyong eskulahan. Ingon, ani nilang atong mga tong aron makaligkay ta ni mama.
1: Oh, sige. Kana na lang atong mga

0: Tapos naman, ready na ka?
1: Obay.
0: Ito na.
2: Asa mo?
0: Agay.
2: Oy, asa mo?
1: Ay. Kukuhan ba ka ng mag-basket mi si Alro?
2: Hoy, Alro. Pagsulo lang o basket-basket do. Ayaw dad ang akong anak.
0: Lang.
2: Da, lamang kag-dimal, oy.
0: Ay.
2: Gasige, malagagal-gal sa akong anak. Sige na, lakaw na. Huwag ayaw dad ang akong anak, ha? Kay naa pa siya daghang gibuhat, dili sabay.
0: Aray ko! Lang, bayari sa koy.
2: Baya.
1: Ay, ito sa demo mo, oy. Para basket.
2: Musukol ka na, ha? Musukol ka na!
0: Ay, mahalik!
2: Oh,

0: nga ginawrasan ni mo na pag yung kay Bunog na unsa naman ay.
1: Ay, mama ni ba ay?
0: Ay, naunsa na yung mama ay.
1: Ay, tani ang butoy. Saan na ako ni ba ay? Wala ko may bawa ba ay? Wala ko may bawa sa mama. So, inahanan niya, saan na ako ni.

0: pilaing nga unahal ni tiya. Gawas sa paglayas.
1: Ay, Ginoo ko ni mo, Alvi. Unya, kung imo nang buhaton, nakasiguro ka nga wa na'y problema? Nga masulbad na ang tanan ni mong buhaton?
0: Tiya.
1: Huna-hunaag yung nagmaayo dong, ha?

0: kadlong nawa na sa amin. Huwag tulunasab ko na dapat pawag sa mga kasbit. Pero, ipapaulit ako sa'yo, Mama. Masa mo kong hindi, eh. Hindi ko paulit sa'yo. Oh.
1: Si DB, hindi pamuhi niya. At tuon ako sa siya eskulahan.

0: Kay, napakita ka.
1: Kumusta naman ka?
0: Unya na lang ang pangumusta. Sultihan na lang tika nga. Gusto ko makigbuwag. Magbuwag na ka. Aron mahumalan yung tanan.
1: Usa?
0: Nauaw kay me. Huwag nga ako mga igsuon. Huwag ako mga kinikanan. Misuong yun sa amo ang imong mama. Huwag nagbinastos.
1: Unsa?
0: Mao magbuwag ta.
1: Baby, di ba nagsinaaray man ta nga bisag unsay may tabo? Ha? Hindi kita magpadaog sa mga pagsuway na maabos sa itong relasyon? Pero nga naman eh, ha? Nga naman eh, mauni ang imong desisyon?
0: Klaro man siguro akong gisulti. Buwag na ta.
2: Alve! Isupag ka ni mga akong gusto!

si wala na gid ko kasabot sa akong mama. Tagubang akong plano na mo ni Debbie tungod niya. Maglagot man ko pero di mawala sa akong hunahuna nga inahan ako siya. Tagubang mga pangutan na DJ maokin eh. Sa may angin akong buhaton nga mahibalik si Debbie din ako. Angay ba nga kalimta na lang nako sa hingpit si Debbie o maga? Pangita na naglaing babae nga akong ipuli niya. Karahang problema, mabayar agad yung gano'n na hab. Si Mama DJ, yung sa may akong buhaton, naroon magmaayo ang buot niya din nako. Palihog tambagi taon ko sa akin akong buhaton. Ito mga konsuwat sugilan ng DJ. Ako si Alvi. Ug mo kini ang akong X-rated drama.

0: 10:07 in the afternoon. Ay, nako. Sabi, nakakalungkot naman yung problema naman nito. Grabe naman yung kanta mo, Rico J. Nararamdaman ko yung lungkot dito eh. Mula Hulo hanggang Batanes. Dear letter sender, ako mo yung istorya letter sender. Kasi nga tagag oras og panahon na to mga viewers ug mga listener nga sila mismo ang unang makasulti sa aking isulti. Open na nga tong linya ha. 0995-994-6868. 0928-5508-727. Awag na mo ay. May laing buhaton ni Lindok J. May malawag, may laing buhaton din. Hello. Maying hapon.
1: Ayong hapon ni Gerina Inita Guapa.
0: Kana.
1: SS Super Sun.
0: Ay, ay. Grabe. Grabe talaga ito si Miss M. Eh. Anong masasabi mo, Miss M, sa letter sender natin?
1: Ako mula yas, Igoy. Nita, kung trabaho, palaki dito siya.
0: Oo, niya.
1: Kung ikik, huwag maaaw lang pabili siya sa kamat siya mama, kami mauawan sila kaluya.
0: Kung wala ta, pag hindi ang mama kaluya sa inyo eh. Ang pamuta na ba? Usa kay hinungdan yun o nga nung inana ang iya mama diya?
1: Ang mga dilit niya anak ko, sinagot pa siguro na.
0: Basi no? Nakapanguta na ba siya?
1: Ano mo, ginang inulana. Grabe ka, kwan ba? Kawas na yung kula taon, niya, bisag pagduwa na lang basket. Alam no?
0: Mm-mm. The more ba yan mo is kung ano ng imong anak mo, the more ba yan ang mahimong kuan? Kaya ganing murag mo ikiyas.
1: Hindi mo pag yun yung boy. Yung pagkabaon ka ilatanan, paglaba, pagbagod ka, ihunta ka.
0: Mm.
1: Ang layas yan ng boy, hindi nagtrabaho.
0: Layas no, dong, karun dayon. Mga, pwede na sa'yo mga apply?
1: Hindi, basta magpuyo ka ng malinaw, murag ili, makalak sa imong mama, ay sorry ha, pero...
0: Sakita pa yung manulti. Sakita sa nato, Miss Emma.
1: Sukad sa kasabiran, no? Kaya ako ka nang hindi na rinana.
0: Hmm, tinuod. Ay, actually, kanang, dili maingong nga kanang, wala ginikanan nga sama niya. Naas yung mga ginikanan, ambot lang usap po hinungdan nila o nganong inana sila sa ilang mga anak.
1: Ambot lang, basin, jirip, apa mo inana na siya.
0: Aka nang nasa ibati. Abati iyang kaagi, ana. Ana yung pasabot.
1: Oh, bati siguro. Kaya kung normal lang ng pagkaanak ay niya, kuwan, mula dili siguro mahimoyan. Inahan ba ya? Kuwan ba ya? Inahan sa kaloy yung kinatambis ba ya o nila pa?
0: Naluibi ako sa tong letter sender ay...
1: Alaya sa diya ay pangitag trabaho, balag, gamay, nagsildo, kaya huwag mga katapos pa siyong pag-espila. Basta kayo magpuyo lang kang malinaw.
0: Anak. Uy, ako no.
1: Mura dito ako ikasulti do.
0: Mura po daw, same dito ikasulti. Mura po, layas na sa diya dong. Aw. Thank you, kaayo. Thank you, kaayo, Miss M. Inaot ko nga na, karo sa kapis kayo may panglawas. Nakapangapi na ka din, ha?
1: Magkapi ko
0: og
1: tanton.
0: Ayan.
1: Correct. Naku, ganang. Ito yung
0: pag-beauty ni. Ay, dapat lang. Kaya mo sa nakong ganang dinara.
1: Nakamintin sa leader na mura lang niya pag tagkanaon og 20 plus.
0: Ayan.
2: Ayan.
0: Ano, wala pa may nanguya ba ning Miss M nga?
1: Hello, tipa ka sendo.
0: Kamu no, wala gid niyo gi-take ang kuan ba chance nga. Kamu ang makaukay ni Miss M.
1: Kung di niyo okay, kung di niyo okay kay Warman, patay man ang globe. Gili na ka, gili, kiwa may makasulat ni niya.
0: Maosad ba ito? Thank you kaayo, Miss M, katropa mo.
3: Excited!
0: Wapan ako nga amiga nga taga Dalaguet. Ina na lang ko ninyo kay kaya si Miss M single pa na siya. Sexy hun. Basta yun akong amiga mo. Ragod ako ikaingon sa inyo. Ay, ay, pasok mga caller habang hindi pa ako mag-advertise. Ay! Yan na po bumanawag kung kanang pahuman na akong programa niya. Mahot na tag-uras din. Una sa tama na magkuan. Ako sa Leon na nato ang comment section. Ay, naanap po di ay. Palunga sa... Ay! Hello! Kinsa ni? Maying hapon.
2: Ang inyahang dato sa kandikuma at ang diri dato sa puwanta.
0: Ayan.
2: Oo.
0: Kinsa ba niya?
2: Ako na lang yung jipad. Ako nga akong tingog. Kay babae, mga doon akong tingog. Naunta, laki mong gitungtak ko.
0: Hindi, mas ganaan ko sa babae nga tingog. Go, ibigay mo na ang pinaka-sexy mong boses.
2: Oh, yeah.
0: Ayan. Ayan, huwag ka mag-alala kasi di lang naman ikaw. Kahit si Doc JJ, hey. Kung ikaw babae siya, murag byuda. Ayan. Ay, sagang salamat sa pagpaminaw din sa Jensen, ha? Kung sa Jensen, ulan-ulan ba rin din, ha?
2: Sa pagkakaroon ka, tropa, init kayo. Oy, intan, uuoy ka. Ugab. Pag mo-oyan na ni.
0: Nani, ughan na ka. Huwag ka na ughi.
2: Ay, nako.
0: Ay, nako. Na-stress gi siya, uy. Tugang tinaw, babae ka, lalaki.
2: Taksi ginang ginoo ko noon sa ko.
0: Ay, lalaki ako! Ana.
2: Oh, wow. Ay, nabay ako.
0: Ay, nung masisabi mo sa letter sender natin, katropa.
2: Ako na, na... Tumakasag mayawaan ka niya, basta yan kinahan.
0: Da.
2: Sabi mo mo, eh, wakit kayo bot ba?
0: Ayaw na, mga sabat na ron.
2: Ayaw! Oo. Kung ato na may naitabo ni mo, pues, ay pasuko sa kalibutan, no, eh. Ayaw iam mo ng inong anak.
0: Kaya na pangasaba.
2: Kung natin pasuko sa kalibutan.
0: Online pangasaba.
2: Oo. Kung naakay kasuko, ay, tumulong, oy, pagkoy mo pa yan yung inahan naman pa sa kanunay panadang, pero butadang po, di lang, iog doot.
0: Kana, buhay, sige, go. No.
2: Saan naman lang kung maabot sa panahon na matiguang nagit ka? Kaya nang tinagot ka sa lakao, kinsa nga iyong tawagan, di ba ang iyong anak?
0: Dapat manggaon yun.
2: Manggaon yun ng anak, oy.
0: Correct.
2: So, ayaw takabota na siya na mismo may mangitap sa akin na napalayo siya ni mo o kasilagan ka niya sa hintip.
0: Di kasilagan ko ikaw! Ayaw! Na, bitaw.
2: Oo.
0: Tinoan.
2: Oo, gabayin po ni Alvin, no?
0: Ang siya may matambang
2: imo. Pagkita na lang ako sa trabaho lang ga.
0: Ano?
2: Pero ayaw kasi laging imong inahana.
0: Pabilin gapon nga mo pa sa ilo, ana.
2: Ipabigay ng imong pagkapuutan o kanunay ka mapasayro. O sa pagkataon, no, mo alayas lang una ka, mangita ka trabaho. O kung mahimo, kung kaya na ni mo, mag-working study ka. O ipadaya ng imong pag-eskwela.
0: Ayan.
2: Di sa nag-working study ka o ipakita sa imong inahan na dako siyang sayo. Sa iyang gibuhat kami.
0: True.
2: Pero, ha? Ayaw pagdumot. Ayaw yun.
0: Dili recommended ang magdumot.
2: Dili. Inoon, magpag-ampo, abagi o pag-ampo. Kung katoliko ka man, pangayo o guidance sa pari. O di ba ka, sa atong mga kagagahong, o

0: naman po na naay grasya na mo abot.
1: Correct.
0: Oo.
1: Mapasayuon niya kasing-kasing, the more blessing. Ay nga pa nila.
0: Ang kabahin po ni baby sa iyang uyab.
1: No, si Jebby. Ano niya, ngutana, magod siya kung yun na lang nung kalinta niya, mangita na siya glain.
0: Sa pagkakaroon, ayos ako na una, ana.
1: True.
0: Ayos ako na una, ayos ako galing namin.
1: Gusto.
0: Oo. Ang imo kaugmaon na may huna-una ay.
1: Hindi mo na importante
0: mo na. O, asar mo na ba? Makauyab na ramang gihapon ka. O, sa matungato. Makatukod gihapon ka. Kau galiman ay mong pamilya. O, sa pagkakaroon, ay mo na una, ay mong kagaliman to.
1: True.
0: O, ipakita sa tagang mga tao na diri ka, mahimog sa bugatina.
1: Kaya. Salamat ka, ayu ka tropa. O si pangalan gani mo ka tropa all the way from Johnson?
0: Ako pa tayo ka no, usap ko ka ano ka most friend brother. Basta ka Mindanao.
1: Yes.
0: Dato kali, dato kali.
1: Dato kali. Kali?
0: Oo.
1: May pagpaminaw sa inyo dito sa Johnson ha. Sa ato mga Muslim brother din ha. Usa gani greetings gani pag ganang hap kanang.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Oo.
1: Thank you so much, Kayo. And yes.
0: Kaisa, ukon pagkuntang, alay ko may salam. Ang bot ipasabot sa salam alay ko is maana ang kanimo ang kalinaw.
1: Peace be with you, kamaga.
0: Ukon pagkuntang yung kwa alay ko may salam, meaning to say, painang usab kanimo.
1: Thank you, Kaayo, ha. That's a good
0: thing. Wait, pwede mo mo, Gray?
1: Oh, of course. Nga no gundi. Go! Labo.
0: Ay, kuya Dodo ng Jetsat.
1: Ayan.
0: Tonta na ng ilaw ka.
1: Hello.
0: Sa na mga nakailan ako dito sa Jetsat, ang pinong mga katropa o inauton ka na naang sa maay kahimpan o nakapama pinatao.
1: Correct.
0: Canton Plus Coffee.
1: Ayan. Thank you, Kaayo, Datu Kali. Take care.
0: Kinigya po na ginihan dato sa pagigot mo at ang dili dato sa papala dato kinigya po nagainom katropa mo.
1: Exciting! Ato mga katropa din sa dyan at mga Muslim brothers and sisters ng mga nagpaminaw sa atong programa. Nagang salamat sa inyo. Thank you. Mwah! May kiss kayo sa akin. Open gapo na tong linya ha. Hello kay Jailor Sir Saga Borneo nga pirmi na sa to ang kuan. Di man guro ni busy si Jailor. Andito parati. Andito parati sa ating ano eh. Dito siya busy, marami to siyang ano. Marami to siyang time. Ayan ha. Open pa rin ang linya natin. Ayan, open nga, totoo nga. Through the fire, dito scam. Hello po, maing hapon. Kinsa man ni, taga-asa.
2: Yes, fine na po. Isang magandang
1: sige, agawan yung position ko, ah. Hello, magandang hapon. All the way from where?
2: Davao City. This ayan. Is Marvin, all the way from there.
1: Ayan, gabi. Palakasin ng mga listener all the way from different places ng Mindanao. Sa labang Visayas, wala bang hindi na malaban ng Visayas?
2: Ayan.
1: Gabi laban pa mga Visaya. Uy, ano naman mga bisdak din eh. Kumusta mga Marvin?
2: Naasiguro yung musulod na tawag ka niya. Kasi taga-pisayos na.
1: Nga no, ka ba naintawan din siyo ay? Ngaingo na ba kung gabi yung haplasi ko?
2: Di haplasan naman ka.
1: Na?
2: Itulangan pa tayo ka atong di haplasan.
1: O siya sige haplas, di mo ngaingo ko, santon. Gituthuan mo lang man ko din siyo.
2: Ay, aron mo wala po itong mga panuho.
1: Gika na baka din
2: siya. Ito sa paghiluman ako gumot, dala tuto.
1: Di na ko aday mong gugman din siya, oy. Lain na kining lawas, tiguang.
2: Nagtigulang, panitinere ba? Ano kung...
1: May mani mo drama ni si Kuan, oy, si Marvin, oy. Si Man Marvin.
3: Ayaman, kapay na tayo, oy.
1: Nalingaw, nalingaw.
3: O sa top, tarungan na yung bata, abi, kiniukan ka sa bot.
4: Hello, Abby. Arsene, magandang hapon pa.
1: Ayan, kumusta ka naman? Baby Marvy.
4: Okay lang po.
1: Ala, Riddle is PG ba yan, Ipi?
4: Opo naman, Tito. Sakto naman ang mga unahan na tinatapalagigay.
1: Bantay ka, ha? No. Makusigyo ko na yung mga... Saan eh? Bata ni nga laki o bata nga bayi?
4: Si Boknoy, dahil ko.
1: Si Bibi unsa?
4: Boknoy.
1: Boknoy.
4: Bibi.
1: Anang bata og tingog, tigulang og pangan. Uy, may hapon sa imo adi Marvin. Uy, usa may i-check ka ni mo diri sa ato ang letter sender nga luoy man kay ni siya, uy.
5: DJRC. No, ito ay ang pahinta niya DJRC.
1: Correct. Shakes og tingog ko.
5: Hindi siya mag- ano, tinapos sa inyong okay? Siyempre, ulit tao na ba yan siya? Tapos, ganun tingin natin lang sa inyong kind of,
1: diba?
5: Ano siya iba? Nakatunda po ito, ako pa ano, ilan yan sa inyong natin, mayita ko po daw, may tayo,
1: hindi
5: na, kabayan din sa ako po niyang ilan, baba pa kailangan ko siya yung mama, ano sa kayo, baba, ilan ni kay Sipiran, ang ilang baog ba ng kuan ko
1: yan. Kalmahi. Kumalma ka, please lang. Kumalma ka! Yung puso! Oo, yung puso mo. Ano ka ba?
2: Siyempre ako ba, bilang fan po sa mga listener ko, siyempre ma-edit ka po na kayo din sa FCK. Grabe nung kaya pagtapuan sa iyo na mura mag-nakatrato ito ng ero, mura mag-dili, utang lang sa iyong anak.
1: Pero ano, na, siguro siya kung ay, nagyo siya sikretong mga kasakit. Ay na, anak.
2: Bakit pagtaan sila yung gajay, siguro. Naapod sila pag may inahan, eh. Bastos man kayo.
1: Betay. Correct.
2: Dapat kung ikaw inahan, dapat ikaw yung kuhan sa mga anak. Kataga mo mong balik, kuhan ba, kagi tayo mo anak. Suportaan mo mo ba, bibigay ka na o nung pagtaan kung mura mag-tabulo. Kung ano'y kagawa sa mga anak. Kaya hapon, DJ RK, ano lang siya? Kabal lang siya sa'yo. Aron, mamis po sa iyong inahanda. Aron, hindi na siya magsigaw-yaw anya. Wara magkanang napunto. Kaya siguro magpalubo.
1: Ako'y nasakitan, wey.
2: Lagi, tabi lang. Ano namin ko nga? Dawat-dawat lang ang kaputuran ko. Ano mo yung inahan?
1: I know, right? It's just too much. Ay, nako.
2: Tanda ka din siya.
1: Ako, nag-uol ko sa itong letter sender.
2: Mag-uol dyan. Kasi kami ko rin nga namina. Mag-uol ko dyan.
1: Feeling na ko, no? Santa namina mo sa itong X-rated drama kay gusto mong sunod sa radyo. Ano akong paminaw sa inyo, ha? No.
2: Lala DJRC.
1: Oo niya. Ako kalahi man ako diri. Ako kalagot kinakana ko nga may pagibag-o na ko ang script da. Ay nako Marvin.
2: Ano ba ang uban nga? Di mo ilang kayo puro saan pa kayo. Right ni Drak kayo.
1: Di ba balance-balance naman ta din eh. Kung may araw na puro ano, may araw din na puro ano, may mga related to family issues. Diba? Kung pwede nga, next natin drama nga, yung tungkol sa gobyerno, sa Senado.
2: Ayaw doon sa Senado?
1: Anyway, katropang Marvin, kumusta ang Davao?
2: This Davao, no, okay na po tayo. Japan, peaceful may Japan, pero... sa pagkakuan ko rin sa katupagpuan ni Inesa na grabe naman po tayo eh mga waipuang o dyan na nasa gobyerno ba mga kuan kayo mga simpish kayo
1: grabe no I know di aron sa dakbayan sa Davao life is here medyo maluya kagamay pero good thing na lang gani kay hinlo ka din ha.
2: Hindi yung Davao City, DJRC, hindi mo yung gagawin na ba? Siyempre, dili man gusto sa mga nagsabot kaysa
1: okay. Kabalo ka, unsa akong gimingawan diha Marvin sa Davao City. Yes. Ang gimingawan ako ang mga pulis nga anaa sa bawat kanto.
2: Okay. Sa pag mga sundalo gani bawat tamgapon, bandoni kay bandoni gapon mga sundalo.
1: Wala ako matumo ang Davao City. Normal ra kay na mga tangki. Na ay pulis kada kanto. Oo, na ay patrol. Anyway, thank you kaayo Marvin all the way from Davao City. Ayan, ka Marvin, katropa mo.
2: Exciting.
1: Grabe naman talaga si Marvin. Hindi ko kinakaayo yung mga talent ng mga listener ko. Sobrang gaganda at gagaling nila nga. Ang gagaling nyo talaga. Sobrang galing nyo. Grabe naman talaga to. Sobra. Hello po kay Gaudesha Lapuot. Hello po Miss DJ Reyna. Shoutout dahil sa tanang mga Bulanon. O yan, mga Bulanon daw shoutout sa inyo. Nympha Dalusa Perito. Good afternoon, Charlene. Hello Charlene. May

Kita, abot dili ko sure ka medyo gloomy kayo ang weather. Sorry, it's 5 o'clock in the afternoon here in Australia. DJ, wow, nice music. One of my favorite Rico Puno song selection. Now in heaven, gone but can't be forgotten. Yes. DJ Reyna, ako pa ni Marvin. Tahion niya ang baba sa iyang mama samtang natulog aron. Igugma, good iyang morning. Grabe sa disikuan. Si arigato gozaimasu. Di ba na ko babasa iyang pangalan? Kaya naka-Japanese man iso. Arigato gozaimasu na kong iingon. Pwede. Yamati ko na, say. Di man na ito masabtan eh. Ano masabpod ni? Same situation na gimian ng letter sender DJ. Hu-hu-hu. Basahan dyan ako pati hu-hu, anak. Ay, nasa din hinga. Paita, baya lami na kayo ilayas diri sa balay. Hu! Ha-ha-ha-ha! Nalibog ko kung nag-uol ni, nagkatawa. Laban lang, Oriana, ha? Akong ingon sa imo, ha? Laban lang yun. Always laban. Di sa guwata kabaw, kinsagi na tong kalaban din, ha? Sender, anak ka, but you respect your mother. But so strict yun. Bastos siya, which is maulot sa mga tao. No choice, look for a job. Unless single pa or bata pa ka to make your peace of mind. Nila Carbantanupan, good PM DJ. Maulahir ako sa pamino, makatulog man ko. Oy, muragluoy man ang sender. Digid mula, muragluoy, good siya. Aspasyo Darwin, amina may karon sa XFM 101.7 kanlaon. Hello po si inyo, ha? Murag na sobraan ragod ang disiplina ang imong mama sender ay. Ingon ni Charlene, hinoon dili man ko ginikanan po. Mao di na to gets iyang paagi sa pagdisiplina. DJ Reyna Chinita, huwag mo tumar kong turbo, pero may ba magbarog ang akong bukton? Dili, imong tudlo, gid na, sure. Hala ka diha. Pero sobra na kahigpit iyang inahan, DJ. Ingo si Gaudan siya na po. O, at lisod kaayo sa iya sitwasyon ba? Bahin po sa iyang uya, pasag din na lang to siya. Makakita pagkaglain nga ipuli niya. Ampo lang untang malamdagan na gunahon na ang imong mama. Mama ni mo. Mama na ko. Kaya mo yan dong, pagsuway ragid na sa kinabuhi. Ayan. Salamat sa inyong mga motivation, no? Para lumaban ulit si ano, ating letter sender. Laban lagi kay letter sender ay. Si Alvi, dili Marvi. Ayaw na sa pangita og laing uyab, Alvi. Basin lain na sa gibabay ang masulungan sa imong mama. Luoy, sad. True. Oo, Elinito Juan Limuran, Chinita RC, landong man kayo, ayaw pag sunglass. Ngano magbuot man ka na ako? Uy, ngasilaw man ako mata. Mano din yung mag-sunglass, kinala landong, ngasilawan na ko anong tulog ka computer nga nasa kong atubang. Oo, kamo no, magbuot-buot yun mo sa kong kinabuhi. Ay, ayaw mo pagbuot ba? Mangluod ko koron, Elinito. Ubahin, ubalin gani kong sa technician room. Ah, bahala. Pulihan sana ko si Doc JJ. Ay, naman lamang. Wala tayo caller, Doc JJ. Ayan. Dahil wala na kayo nagtawag, ah, bahala mo din ha, eh. Ngano masagwa mo na nawag dayon? Panawag dayon mo, kaya aron di pagmotong to na ganig 240, di na tayo makadawat, ano, kay kanang. Lisod ka ayo mahot, maabtantag oras, ay na, nga, ma-overtime tama, wala na. Maabtantag asintado, ay na. Ala din na, sorry ka ayo na, mga kung nagbasa sa pikas na akong Facebook Live. Hello, shout out kay Jams Kabaka, nabasa na ako ni Gani, ha? Jams Kabaka. Hi DJ, shout out ko sa amigo na ako na si Selena Guapo o si Jomong, ayan. Hello, good afternoon. Gikan kay Jabcor Abilia. Shout out daw kang Bobors Guapo, Salmer og Jabcor. Good afternoon kay Angie Remo, nga taga Mantalungan sa Bayan Buhol, kay Irvin Habas. Ana dire siya nga Laya Sender og paningkamot, gisuwayan ra ka nga na ang mga parents ingon ana ilang tatar sa ilang anak. Watching and listening from Subang Dako, Mindawi City. Christian Joseph, shout out Sir Joselito Mabala nga naminaw sa Cebu, South Hills, Labangon. Hello si inyo ha, din ha sa South Hills. Nanalingaw si Dars Jason. Salamat. DJ RC, kalimtan na gid minimo, ganiha pa may ngalauna na minaw diri. Wala naman kalimtan, uy, nabasa ba ako ganiha? Sorry, kaya job core ha, mangluod man si job core. Bikisa, bikisa, bikisa.
gikisan na lang na ako eh, karon dili magkuan, dili mahiubos kay basing mura na hinung

dan runa laki ba. Ayan, alas 2:34 na mga katropas. Atong letter sender, tod-tood, ihatag na ko sa imuhang ako anga. DJ Reyna, advice. O, diba? Grabe, special gidi ang advice, uy. Ibana. Dili makita imong pagkatsinita. Pasag di lang sa SRA nito, kay luoy jud kay ako mga mata karon, di man kaya jud siya ay nag-teary eyes na gani ko kay it's very very suwaw. Ay na siya. I don't know why. Siguro because lack of sleep. Just marmuana. Hello po ma'am, shout out po from Hapatin. Ay, Agusan del Sur. O, may pagpaminaw diha sa Kanlaon di ay sa Gihulngan, sa Bukidnon, Jansen, Mati, Zamboanga, Pagadian, Agusan del Sur, and San Francisco, Davao, Tagum, Davao de Oro, tanang XFM, karong nga madunggan ninyo, bisang asa mo, daghang salamat. Thank you so much. I love you all. Thank you for listening. Thank you for being with me every day. Oh, yeah. Medyo gilami na ako akong tingog, no? Pero dilisad mo magmahay, no? Lahit naman ginaog ka na. Medyo gamayon na to atong tingog. Good noon, katropa, watching from Apukon. Hello po sa taga Apukon, Master Poggy. Hello po, Master Poggy. May pagpaminaw. Hindi naman taga Apukon, boy. Nakalago din sa Apukon sa una to. Nagpuyo pa ko way back. 2015, 16, 17, ako din ha sa Tagum sa una. Diyan ako nakabot ang unang gugma o kasakit in tao.

36 in the afternoon. Ayan, di ko na patatagalin pa. Oo, isang kanta muna, isang kanta daw muna. Isang kanta muna tayo before tamo kuan, before tamo ikumuhatag sa to ang X-rated tambag sa inyong gwapa nga DJ. Shoutout din sa to mga viewers and listeners ha. Sa magkadalaing-laing dapit. Sa tagom XFM, hello po si inyo ha din ha. Sa tagom Jensen. Uy, ako panawagan ha. Ayaw mo kalimot. Actually, at the moment, I need motivation. Medyo galuya dyan ko ka, Roel. Kasi makasend na ko og bicep or abs din ha. Dako kayo ng tabang na ko. Murag ka ng lahi, good. Ang motivation ko, makakita ako og abs karon. Murag pandesal. Oo, actually, as you notice, medyo gloomy ta. Pero one thing I know, sa mga naabtan sa pagsibya nini akong programa, pero may magiging mo mangayog tambag na ko. Karon ako na po'y mangayog tabang. Sendi in taon ko nyo og abs og bicep para ma-okay na ko. Another song muna, bes. Sandali lang. From Ace Bonzuelo. Para sa mga nasakitan din, ha. Masakitan pa unta mo sa... Grabe! Sure lang naman. Muli! Sa 8.3. XFM Cebu. Sa programang X-Rated.

mo na. Mo na, mga kantahan sa mga di ka move on. Ayan. Sige pa. Gugma pa. Pag-ara, good. 2:41 in the afternoon. That was Ace Bonzuelo. Muli. Para sa mga gustong magmahal. At takot nang uling masaktan. Pero gusto pa rin hintayin ang taong na nakis sa kanila para to sa'yo. Pero kay Alvi, sa itong letter sender, ano yan ang ako ang X-rated DGRC's advice.

0: Alvin. I know, wala mi sa imong sitwasyon. We're not on, kumbaga, wala mi karapatan to dictate kung unsa imong bation sa tinuod lang. If you feel nga nasakitan ka o aduna kay gibating kay ubos sa imong inahan, let it be. The reason why, I know, dili kinahanglan mo ingko sa imong lisod tanggalan sa imo nga dili ka makabati o kasakit sa imong inahan because of sa mga na-experience nimo sa iyang mga kamot. Apan, Alvi. Aduna kay katungod masakitan, mahiubos, pero ayaw gyud pasagdi nga kaunon ka sa imong kalagot. Not because tungod dili niya deserve nga makita ka nga nasakitan. I mean, dili man tungod kay dili pwede madapat masuko gi ko niya. What I'm trying to say here, Alvi, kung imong hatagan magud imong kaugalingon nga magdumot, actually ang mag-suffer ikaw. Every time maka-feel ta og pain, disappointment, kalain kahiubos og kalagot sa usa ka tawo, end of the day, kita ra mang gihapon na mag-suffer because ato aman ang feelings. Bisa pag unsa na, kung kakinsa na, it's our feelings, kita ang maka-experience, kita ang makasinati. Basically, kita ang mag-suffer. So kung batiun ni mo tanan na, Alvi, pwede kang mahiubos, pwede kang masakitan. Let the pain, feel the pain. Kay ingon pagani daw nila, hindi mo kinalang i-suppress ang imong mga feelings. Hindi mo kinalang pugnan imong bation. Kung naka-feel ka, nga nahiubos ka sa imong inahan, the way ka niya itratar, okay, let it be. So karoon nimo pangutana, unsa man imong buhaton, nga mahibalik si Debbie sa imuha. If ang inyong relationship dili na makatabang sa inyong usag-usa, tungod sa sitwasyon nga naa ka, tagai si Debbie o katungod nga mabuhi, nga peaceful. Wala ko ni ingon nga dili ka deserve nga makauban ang taong higugman ni mo, Alvi, pero kung dili gani, wala gani peace ang inyong panag-uban tungod sa sitwasyon nga naa karon, I think deserve ni Debbie o kalinaw. I think kung si Debbie na mismo ang na-let go, ihatag sa iya, deserve ni Debbie nga dili mabutang sa susamang sitwasyon. Pakauawan siya sa imong inahan. If tinuod kang nahigugman kay Debbie, you would never let her experience ang susama ni anak. Dili mo pasagdan nga maabot siya sa punto nga sama ni mo, masakitan, mapauawan. If you love her, simple lang kayo na. Lesod lang buhaton. Ang ibang kalimtan na lang na ako sa himpit si Debbie DJ. O mangita na lang ko og laing babae nga akong ipulin. No! If imo siyang kalimtan nga mangita kag lain, therefore we conclude wala dyan ka na igugma kay Debbie. The reason lang anong gusto ni mo nga naa si Debbie, it's because nangita kag tao nga mo, himo ni mo as your as your company. That is not love. It's just for your own benefits. Selfish. Pero mangita kag laing babae para ikapuli niya. Unsa may purpose karon sa babae sa imong kinabuhi? Is it because gusto lang kag naay makauban or nahigugma gyud ka sa babae? Do not be this is makakancel ni nga statement, pero hurt people hurt. But pasabot na ako, ang mga tao nga nasakitan, possible nga manakit og tao. It's not because intentionally. Pero sometimes, manggod, kung sa atong gibati, it's a projection. And I, myself, experience it. Kaya inana mapod ko. And I learned to navigate ang inana nga emotion. Tingin ko sa'y malikayan nga pag nasakitan ta, we intend to hurt other people also. Deserve di mo kauban de Alvi, pero sa pagkakaroon, ayaw idamay ang mga tao sa palibot ni mo nga mabutang sa sitwasyon kung unsa kakaroon. Si mama ni mo, sa may imong buhaton, aron maayo yung buot, I think, wala sa kay buhaton. The only thing na you can do right now, isalba imong kaugalingon, hawa sa dinha, pangita og trabaho. Nana ka sa saktong edad, kaya na ni mo mangitag diskarte. Away from your parents. Muna yung lisod nga realidad, no? Naman ko'y muingon nga, pamilya man na ni mo. Inahay na ni mo. Pero kung dili na muhatag o kalinaw ang tao sa imuha, ayaw ipugos nga anaa ka din ha. Nga naman, usaw ni mo paglambo, usaw ni mo paghatag o gugma kung mapabilin ka din ha o matoxic imong hunahuna. Whatever you experience, whatever you tolerate, you deserve it. That's the reality. Sa bisaya pa, kung unsang imuhang gipasagdan, you deserve it. Kay mo mangi allow to happen. Isun na dawaton sa atong kasing-kasing usahay, kay usahay makaingon, mangutagod nga ka ng, dili, oy, wala mong kakasabot na ako, DJ. Yes, wala may kasabot. It's because lahi-lahi man tag-experience. Pero mo na realidad, manggol. Atong mangi allow, simple, it's a basic mathematics. Atong gipasagdang mahitabo, then, let's face kung unsay consequences. Kung karon mo decide ka nga magpundo ka din, ha? Kay imo nang kuap, it's you, sa tinuod lang, Alvi, your mother is not your responsibility. Especially when it comes sa pagtrato sa imuha. Hindi mo responsibilidad nga baguon na. Let the time heal the process, let the process heal your mother. Di na siya problema. I know for sure si mother ni mo na ay paghugutan siya. Sometimes wala lang takabalo manggod kung unsa gyud pinagdaanan sa atong ginikanan mo nang di ato masabtan sila. So for now manggod, ang akong gusto buhaton nimo focus on yourself. Mangita trabaho. Ayos sa pagunaw nag uyab, uy. Mangita kag uyab niyo pa kay kwarta. Gastura na, promise. Nasa ka, kani mag uyab-uyab ra bagyod, gastura bagyod sa tinuod lang bisag moingon rog inyo ra nang edit din hag quick-quick gasto gyapon. Oh, paghuman niyo kag quick-quick mo gasto mo bayad mo og tag kuan 200. Nga kwarta gyapon na bungkag 1,000. Inon ta mo daan ha nga bisa pagtipiro niyo nang uyab dinyo basta mo gasto din ang siya mo nang kung paminaw ninyo wa pa mo income ayaw sa paguyab-uyab period. Para same tang tanan, oo. Mo pud na ako aron. Isa sa maguyab-uyab kay lisod kain ng kuan ay eh. Lisod kay ni maguyab-uyab din yung watay mga kwarta. Ay nako. Basta mura to Alvi. I hope you had a good nakakuha ka good insight sa ato ang among gipangbuhian din hinga mga kuhan, ayan, mga tambag. Naningkamot in taong ko ugbasa og libro. Sending kiss to you, DJ or si Chinita, our niece to be. Missed and love you so much. Urza Ortega. No, very high, no, DJ Reyna. Shoutout ko ni John Relambi ang binutan taon from Barangay Tisa. Pag binutan in taon diha, John Rel, oy, gipanawagan na ka sa radyo, oh. Grabe naman sa radyo. Grabe naman po niyong gipanawagan na gid sa radyo. Wala ko igong oras, mga katropa. Og mapuhon na po sa programang X-Rated. Magdunggan na ita sa lain na pong istorya sa kinabuhi din sa itong programang X-Rated. Kundi in, kasakit, kalipay, o galami. Ang atong salusaluhan. Masunod na ang programang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait, mga katropa. Sa akong partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ. Og sa ito, ang mga kaubanan din sa istasyon. Og ang atong station man. Manager, Jan Liman Chavez by King Anang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, XFM Philippines katropa. Kay daghan man dito na paminawan ron. Luzon, Visayas. O Luzon, Mindanao. Pati Luzon, apilo na ito. Ika naman, naka-live man ta. Luzon, Visayas, Mindanao. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: kapitan.
1: Unsay galahian sa una og karon?
0: Anya na siya, kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa. Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa,

0: Tatangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lipuy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug manikayan nga makahatag og kadaot ang free radical solo sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
2: Pumita sa Patricial Driver, ang parcel ko sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Nara ko'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka kapsul sa usaka. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na mayinom og kape, na hilig ka mayinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipang mo sa anumang uri ng sakit.
4: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na na rin po kayo ng Salton Gold Coffee Mix.
0: Salton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Boss Amo, magpakiloko sa hubay be.
1: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Mukha ata ba ni? Nani ba to?

0: organizer.
1: Adi ko mo to, iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanong. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na damit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugbo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Punta kanta na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ato may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer.
5: Gwapo. Oh. Sindaong-daong tingkas ang bunga.
4: Ya, yeah. Ato may mga kasturiya sa ubar nga wapag kagamit.
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, wag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Ato may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya ubar pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop Gold.
7: Gapong turog, gapong pamungan tungkol sa Crop Gold.
8: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Di pa improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 3-4 na sa kahaponon mga katropa.

0: Ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nuparat. Sakit tayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpano, Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangitar? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata ko unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa alamang uri ng sakit. Santon

0: Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Himaluwa ang hinungdan sa imong ibati. At duin ang Yes to Health Clinic na dukul sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade ng pagpalambal gamit ang natural na pamagi. Pagkahibalon ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK. Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device na miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany gamutabang makitaan ang general condition sa lawas o kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Kinigigamit na sulod sa 35 katuig sa laing nasod o karon adaan na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes mahipala na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit o radiation na pag-aagian o ang kanindot libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic ang upgrade ng pagpanambal gamit ang natural medicine.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang ka sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Naani ba to?
2: Batugol tawon. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og hinsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makamilos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw XFM! Andir-andiron ako sa kong asawa.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon, sugad na ka maminaw kong XFM. Fe!
7: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin din
6: eh. Uwa diya! Uwa pag kunya, uwa pang labad rin. Unyang daw-daon. Manghugas sa kong plato. Fe! Makalagot!
8: Exciting!
1: 107.1 XFM Bagum. Exciting!
8: Exciting! Exciting!

0: sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Pagnabali ang iyang pa, inala siya sa ospital. Unya, ipamunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man na imog ipangutana, Dok?
2: It's a

0: Himalaya, Hornet, Balugay at Spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ang iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong lughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalamit sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium P3.

0: Abutika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.

0: ikaw pa ano na usay gipati sa Manila. Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Filia Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Bang sa San Tras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ura, Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una ug karon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban dayon!
3: Oh! Unya karon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon! Exciting! Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting!
4: Exciting!

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamumulog Bio sang Talisay, Cebu. Nainitubong na akong bukulo ubag sa akong likod. Daga na doktor og albularyo na ang akong natuan. Daga na man og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag adlaw. Sa sulod sa usag ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Isa sa secret ito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kay balo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
0: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
0: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
0: The Secret of Health.
3: Kira, taga Bohol. Kahutong nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni

Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.

0: Dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom many times a day na sinatigid na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.

0: broadband nationwide.
1: Ikaw pa, ano na o sa Gipati? Sa Manila, sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathy Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Filia Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Bang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubus lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe?
3: O sige lo. Ibuta ka sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaapta ba ni? Nani ba to?
4: Bato gud tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasik.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabug-at sa humay og sinaw pagayon ang tipasik niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy, par! Ano isa ba? Pagkurating na ko lang driver sa uso-uso nga, wala kay pamasahe.

0: Sul, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminahon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagduong na sa radio na kaning premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o nahimusog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Himusog kayo kung kainom ko, kape na premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin niyo inom o premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire's Skin Beauty's

0: Atacá iskumpa.
1: Ay, yung bawon ng kwarta, atakar ka ni mamay mo?
0: Opo, papa. Putang nga mesa.
1: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
0: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
1: Nasa ha, yan mo, okay? Yaram. Kanya, nagdala sa kanyang tubig daan. Tingin na, ayun mo vitamins, isunod na tubig, okay?
0: Bish!
1: Time. Ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko yun.
2: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
4: Santon.

0: si Mugi Mati at Dui, ang Yes to Health Clinic na duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade ng pagpanambal gamit ang natural na pamaagi. Pagkahibalon ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas o kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Kinigigamit na sulod sa 35 katuig sa laing nasod o karon anaa na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes mahibala na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit o radiation na pag-aagian o ang kanindot libre kini para kaninyong talan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine.
1: This portion

0: Dayon Insulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika.

0: siya maling bataan eh. Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na nalangkoy!
1: Diabetes!

gusto ng imun. Gawas kung tao magpagkatao pag-usap. Dili kayo siya makakita sa gingharia sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maungadlaw. Buod siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao at panaliya kaniya na wala man niya tuloy. Kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hingdungi. Kung saon man sa tao sa pagkadungo kung wala'y magwawali sa tumung o tuyo na kami magkalagay diha kaniya.

0: pagpilit di ang inyo uban ng pagingon,
1: wala na sila na nagabasa. Nagapatalingong kung mituman sa pulong sa Ginoo, kaya ang panahon, hadol na ako sa kinasigkasi, magadapit kay inyo sa pagpaminaw, kanunay na yung maong tulungan.
0: Ang inyo,
1: sa formas ng gining na tulungan, didalit na na kaninyo, pinagi sa

0: Trufa, exciting!
1: Cu Mamino Ca, sa XFM.
2: Oi, par! Are zaba!

0: bikin terbakar.
1: Ah, kapitan, takut pun aku inan ni absenku. Pingan naman. Alangan, aku man inan matay na ka.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Pinamamalakihikan nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod niya na to o relaxing experience. Plus, aduna pa'y dagang health benefits. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatamang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay to relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhills Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: Go!
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw ni?
5: Uy!
4: Naang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layun, ikaw? Naa ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni Muni, ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa kumpana.
4: Yeah.
5: Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Wow, eh. Dali na kaay ko nga ni. Igon ako magpalit sa ilang gisugo na po nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na gusya ni ini. Kaya sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sa kiting. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kaya nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Ma

0: Nationwide. Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, Maring, Maring! Pagunatira ko lang yung bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: kinatian, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garun, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaesra, maka-ulcer po. Nag-research ko sa'y maayo, inigawas niya ang Santol Plus Gold. Akong gusto na yan, duwa ka semana. Ako naging kaayang kausmana, hindi na masakit ang akong kutokoto.
0: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santol Plus Gold 3 times a day. O niya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santol Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santol Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santol Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Martin, isa kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Bina ko kaklaro ang mga gagmay litro. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya niarang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Isang karon, di na po kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatuon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kaya dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna na'y problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zafon Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santol Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santol Karo, wala na ko kakiang-kia. RGDI ni, taga-panabo, office worker.
3: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Utan na ako pa.
7: Usa man ang imong pangutan na?
6: Unsay Spanish.
7: Sa unsa man?
6: Kanang the boy is running.
7: Kasi yun rana?
6: Sige daw ba?
7: Akuan El Niño Misotoy.

0: super exciting.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sa naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: dah.
1: Oh, kering.
0: Sama lah.
2: 100 kaya.
1: 100 kaya?
2: Oh, Allah.
1: Kebelu ke kering. Kenang makeup saya mung Lola. Kenang mui 100 kaya.
2: Kena ke Lola.
0: Nampak apa-apa.
2: Tahun. Himo.
1: Ya ako kuring, naghubog in taon ko, aron mo guwapa ng imong lola.
2: Exciting!

0: Lagi ada babayahan ah.
1: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
0: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos bagyo, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom Premium D3, regira na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumal na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Ngunit na

0: Naka-turbo.
1: Food supplement from Himo sa maca o plantuas ka. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
2: Cellzone Plus Herbal.

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
0: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Iga na ya, tilapia. Para makauli na ko. Tilapan mo ko ni mo ya.
1: Tilapia. Mo nang tilap ko.
0: Bastos juga.

0: Susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kailangan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hello, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: wala gi pagbasol nga nagunag yo ito. So tiang giti ka daan anak kay pasigunya ka nang lahi imo mindset ba nagyaw-yaw gid ko diri. Na ini kog batasan ron ay wala ko kasabot sa kung batasan ron kanang dili gid na ko ma-drawing. Alam ba ninyo, nag-a-attitude si Cinderella. May mong gandang maglaruhay gito daan. Kaya lusod mong gandang kayo kung kanang ibutang din mo sa imong alimpatakan ba nga na ay pagbasol nga naguna. Okay, to be honest, wala mang yun.
1: Chit-chit man ka.
0: Diba? Kanang imong style din ha. Wala away lagi ko ron. Gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang putahe sa gabi. And yes po, ako ang inyong makauban. Karong gabi una, live madungog sa tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa Radyo Amigo. Biyang ito ang programa karon na ay slight changes ha. Instead of hangtod alas 11, imedya kita, makaubang ko ninyo hangtod alas 3 sa kadlaw. No? Char! Char lang. Suma na wala tulugay. Ganahan mo ang total stress sa cut-down? Di ba katamang luspad, anak, baby, to? Uy, hang total stress lamang po ang putahe sa gabi. Mawaka na siyang ato ang slight changes sa ato ang programa tungod kay ang inyong Disney princess need pod mag pagwapa. Char lang. Pero bito, no? Oh, sa mga bibi na to rin ha, akaron, kumusta man mo din ha, naulanan ba, nangabasa na ba? O, diba? Kabalo mo kung aganahan, jugi ka sa weather karon kay medyo bugnaw-bugnaw, kunya ang init kay makaya-kaya ra. O, diba? Pero sa mga walay love life din ha, ay, no, di gin mo ka-relate, ani, kalagot mo, ani nga, kalagot mo, ani nga, weather condition. Sige lang, B. Antos-antos lang, good gamay. Kabalo ka. Kanang inyong ginadali-dali din ha, ang kaibog mo sa uban. Kina, I love life. Dili ta nang na love life. Love life. Ha? Dili ta nang na I love life, baby. Mali pa yun, ha? Walang swerte kay ka din, ha? Dili po ta nang walay love life. Mali pa yun kay walay, walay ikagasto. Naiuban din, ha? Agadali-dali. Saon tama na. Pero, bito, B. Dagang kita mga hisgutan po nga mga butang karon. And syempre nga to ang programa hatod kay nato sa tanang produkto po sa Yes to Health. Please note na we are FDA approved and we are also halal certified. Ang atong Santan Plus Gold ug Santan Vitamin C nindot kay ni Shabi nga imo jud na siyang iparis permanente, pampalig-on ka na siya sa tuang immune system. Sa panahon karon di na masaligan no kung unsa ang mga sakit-sakit nga gibitbit ana, mo na ang managang kita permanente ilabi na kung daghan na gimigas. No, tamis ra pud kaayo ta, parihaan na basin sobraan ni mo katamis, diabetic na di ay ka. Panagang din ha, baby, dapat nga inumon jud nimo duha ni kabuok, dapat imo gina siyang i-partner all the time. Ang atong Santan Plus Gold and Santan Vitamin C, mapalit po kini siya sa mga suking butika like your Mercury Drug Store, available sab sa South Star Drug, tanang branches sa The Generics Pharmacy, and of course, generic nationwide. Ud kung gusto nimo nga i-deliver directly sa inyong doorstep, pwede ragid kayo nga mag-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Para po sa tuang Sir BB question for tonight! Kusga ka, tuy? Kusog kayo, bebe. At ang Sir BB question na tudusog ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station para po sa iyong mga pang-international na gasolina. O, dili basta-basta na gasolina. Kay di kalidad o dili gud ka ilaron tungod kay ang mga additives ani purely original o long-lasting. And of course, maabot gud ka sa imong destinasyon kay pure nga gasolina gyud ang imong igasolina sa imong mga sakyanan or mga motor, maampingan pa ang imong mga makina. Ah, naman tura. Palagi ito ni Gawas. Ay, tura-tura. Ginalanga. Grabe, babe. Buhi pa ko. Ginalangaw na ko. O, saan nga gagali? Unsa daw feeling pag masimuhutan ni mo ang perfume sa imong ex? Ay, naka. O, diba? Rings back memories. Diba? Nakasuway na ba mo, anak, binga ka ng random lang, nagbaktas ka sa dalan, or nagbaktas ka sa Osaka hallway, or nagtambay-tambay ka sa Osaka kanang mall, or asa ba ka nag-addo-addo ron. All of the sudden, tingala ka, nasimutan ni mo ang perfume sa imuhang ex. At naalala kita. Naalala ko yung ating kahapon, ang mga panahon eh, mahal na mahal kita. No? Diba? Dagang ikag mga ma-recall. Usually, ang sabi ma-recall, kaya ano, wala man daw ka-perfume. Malay mo, naman dyan na siya. Maski yung pag wala na sila nag-perfume, ha? Naana sila ka ng mga murag, I don't know, what's the term for that? Murag identification eh. Nga, maski pag wala, dili na uso sila ang perfume, could it be they're allergic to it, or dili siya ganan mo palit og perfume, naana sila ka ng mga personalized na baho na ma-miss gyud ni mo, or maglagot. Ganong ginalangaw ko pa! Lagot kay ka, humot man ko, naligo man ko. Ba't nila nga waay? Masama na siya nag-transform akong ex-guru ni ay. Sabihin na lang ha. Kalmahan na lang nato kay basig. Basig ang ex nato ni siya ha. Ay, sa inyo mga komento ko rong gabi una ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook page. Live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo ko biha. Pa-follow, pa-like, ug pa-share po sa iyo ha, mga friends din ha, sa iyong family members na palihog ko, pa-follow po sa ito ang page. Kaya dili lang aside sa entertainment, nag-post usab kita og ganang mga news and public affairs, mga informations na inyong mabalaan, job fair, mga opportunities, so ano kung dili good, di ba? Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang official radio, official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Mayang gabi po kang sa kong manghod si Eljane Adaya. Thank you! All the way from Tagum City, mayang gabi po kang Mommy Jacqueline Labis di sa Hong Kong. Me, I'm wearing your bracelet. I told you. Alang gagid kinako ni mga kuahan. No? Mayang gabi in ha, Mommy Jacqueline Labis sa Hong Kong. Me, mayang gabi. And thank you so much sa walang walay sawa ni mga pagpamina sa to ang programa. At pasaylo ako kasi kung pangalot sa kong naong, si kong talot sa kong ilong, kuratagid ni ba? Gakakuan ko, gakakuan ko sa langaw. Marag na ako eh. Allergic. Allergic reaction sa langaw. Marag dato. Ginakatlan ko, pag nag-aagi ang langaw sa kuang, akong naong, katul. What's with the langaw? Nasaag lang ng langaw sa mo, ha? Hinlo amo ang istasyon. Biha, take note. Basta may sa malilang istasyon. Hinlo amo ang istasyon. Di lang yun maiwasan nga. Musalisig yun ang usa din, ha? Maskin dili siya part sa inyong relasyon. Langaw ra to. Hello! Si kisa yun na akaroon sa kuan. Radyo Amigo 88.3 Baganga. May gabi din ha sa mo si Kuya Lem or si Ma'am Jillian. Dili ko sure. May gabi din ha sa inyo ha sa mga katropa na to. To ang mga amigo og amiga din ha. Ang naminaw karoon. Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi po si Julian Rance. Thank you! Sakita sa kanta, oy, pagmahay. Pagmahay na lang, Jun. Kung nag-iingon ako di manager. Wala lagi pagmahay nga nag-una. No. Yes, correct. Dilita na na I love life malipayon. Correct. Nagsalita ang ato Mads, Ma Maria Flor. Uy, congratulations sa imuhang anak, ha? Finally, usan agad siya ka CPA. Palakpakan po nato. Nalimog ko sa pangayon si imuhang anak mo, Mads ba? Congratulations, ha? Hard work paid off na gyud. Gikan sa mga pagtitipid dahil wala po tayong extra budget sa ating pag-re-review. Pero naning kamo, dyan din tayo siya self-review. Palakpakan po nato. Congratulations once again. And sa lahat po ng mga board passers for this year, congratulations po sa inyohang tanan. wala man to siya'y perfume. Atong i-ask si amigo ta kung unsa iyang ma-recall, dihang masimutan ang perfume. unsa jugahan no? John Ray, ginumlay, may gabi ipo, dari sa poultry sa Impasugong. Naminaw ko dari samtang nag-duty security guard ko. Siyempre, makadumdum gud ko sa ex. John Ray, ginumlay. Unsi perfume sa imo? Ay, si Ma'am Natasha Faye. Congratulations, Ma'am Natasha Faye Florita. Oh, usa na gid siya ka-certified public accountant. Congratulations po sa mga, basta sa talang mga nag-take sa board exam or nag-tuk-tuk. Who took their board exam last, I think, March? March yata eh. Hindi ako sure. March or April. Okay. Usually, manggod ang result manggod ana, maggawas na siya after 2 months. Oh, congratulations! Naay lang mo diha. Basta kaon is life na... Binli ko na yung mga ikaon, ha? Wala sa ko ni kaon, manager kay kanang. Gipangunahan ko sa ko ang duka. Sabi na, ang akong utok kong gabi, gagsukad pa kaganina, alas 7 sa buntag, hangtod nag alas 6 sa gabi, nabungkag akong utok. No? Inter pa, day, inter pa. Ni intermantaan ni nga, imunaan ni nga kinabuhi. Oh, nga daghang kitag mga huna-hunaon, mag-paperwork, si Mauna. Sugod nagkabungkag ang utok. Hi, Kang Erwin. Ala, Erwin.
1: Thank you!
0: Salamat, Monski. Ano nyo yung queer po all the way from Cebu. May gabi inin ha sa inyo. Makainundum ka sa inyo ang kaagihoy. Dilita ng perfume imong masimhutan nga ma-remember ni imong ex tungod po sa inyo ang kaagi. Sometimes, ang imong ma-remember ang inyo ang mga kasakit. Labi na kung ikaw nagpalit sa iha og perfume niya, walang-wala ka na. Diba? Si Ma'am Ann, aba po, ana siya nga, wala man to ga-perfume ako ang ex ko, makasimot hinuon ko, gasolina, oy! Ala, oy! Murag gitagaan ko ni mong hint, Ma'am Ann. Kisa ni nga ex nga nanimahong gasolina. Serios? So, murag... Halag yun! Wala na to'y perfume ang iyahang expert na nimahong gasolina. Isaraman ako nabalaan nga nag-gasolina si Double B. Hala! Hala! Wala akong sinabi pero wala lang. Kung ako ka mong itupo-tupo ni ko ano ni Double B, no? Ma'am Ann, single ba yato si Double B? Ay, bita sa mga mag-asawa din ha, akaroon ha. Dapat i-maintain gihapon niyo ang spark sa inyong relasyon. May pareha good honest, sungung-sungugun ta mo. O ayaw magkasuko kay. Ang akong kalipay, good for Bito B. Kanagong ibalik mo sa inyong panahon, nagipang kilig mo sa usag-usa. And that's one of the biggest secrets o sa kamagtiayon since na yung mga panahon na shaky gil ang relasyon. Ilabi na kong inyong mga banner, asawa, mga saputon. Diba? Kabalo mo si pinaka-the best na kanang solusyon, Anna. Imo siyang gitik-gitikon, imo siyang sumug-sumugon, just like the first time that you guys met. Tapos, kung kulang na sa kusog, ayaw gid kalimot bi, aduna kitay Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, pampadungag kina siya sa kusog sa mga kalalakihan o pampadungag o libido o pampagana sa mga kababaihan. Once again, para mas malipayon, gid ang inyong panag-uban sa imuhang bana o asawa. Ayaw kalimot once again sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
2: Turbo User, atong paminaw.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan ta, ipakapoy na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, happy. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa ninyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Dahil na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
4: Disturya eh! Play me, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko, Dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawat ko, nastig, ug pang long-lasting.
4: Unsa?

0: nakatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Huwag kababainhan. Huwag hatag og kusog. Huwag resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yung bilan na iba. Gabrok na na. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ko, sa una na bandugay na to, na ko ipian ha, nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro. Sa kong likod. Kadoog pa ko kay Sir Indon, matistingan daw. I-try na ko, inuman na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Maistet ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usaka bulan, gamay mga kong bukol. Na ko insist pa una, gamay ka, munggos lang. Ito, nakadako na siya, marag-bulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko rin sa likod, iwan ako sa kong lagay na ko. Kaya yung produkto sa Yes Toil, na panunod ako kay katabang sa buwan.
0: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ko kabalhabal driver, 42 na akong pangidara.

0: to ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ano yung produkto ng Visionix Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa ikakarong alawa. Pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawawala na po ito niya. Nawawala na po itong itawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Visionix Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun eh, yung Visionix Plus capsule kay. Kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag aktan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya kong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May baka at

Anong sakit man sa dugha ng mga kantarong gabi una? No, daw mo ragha na nga ginasungog-sungog ta sa panahon na nakasimhot lang gani ka sa perfume sa imong ex. No, di ba? Ay, nako. Sakit mang good. Ay, nag-react. Dili ako ang nag-react, ha? Sigmaingon mo nga ako ang bitter. Wala, ganyan taon. Never nag-iguna-guna-guna na ano, mga ingun-ana. They're just some part of the bad memories. Yoy. Pero Bita, honestly speaking, balik ka na to ang Sir Baby question, ha? By the way, balik ka na to ang Sir Baby question, ha? Tudusab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mm. Sa mga buntis din, ha? Or sa mga nakay na, huwag nangita mo usa ka maternity clinic na ampingan, gud mo, huwag alagaan, gud kaayo mo. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic, ana, ang mahimutang sa may barangay size. Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Dash Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa Terminal Pakanayan, diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Kapag ikaw po ay na-I feel health, nako, libre na po ang imuhang pagpanganak, libre usab ang imuhang newborn screening, libre ang imuhang pedya ay hap mo uli, ang pedya sa imuhang baby, libre po ang family planning counseling, libre ang... libre po ang tambal B. No? And libre po ang imuhang field health assessment. Oo niya, mga buutan pa siya kayo ang mga midwife. Dili jud hapakon ng imuhang kuandira. Dili jud ka mabalaka kay nindot kay sila, like mga gaan kay sila o kamot kung magpaanak sila sa imuhan. Kapag ka ikaw po ay updated sa imuhang payment sa PhilHealth o wala kay budget sa pagpanganak, bisita ha po ang official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic or di kaya ang Malaybalay Paanakan. Hi nako! Ang atong Sir Baby question, ana siya nga, unsa daw ang feeling pag masimutan nimo ang perfume sa imong ex? Anong nakakamap ka na ng Sir Baby question, Cinderella? Nakasimhot ka? Wala, manggoy. Kaganina, manggoy, na akong katapad, nag-istoryahanay sila. Niingon siya nga. Ano lang, yung lagi kagkuan ay, ang imong perfume ay kinakoy na recall. So, mo ito, nakahuna-huna ako nga, naagi din niya siya impact ng perfume sa mga, you know, sa mga nakaraan sa iyong buhay. Naagi din niya siya kanang impact sa imuhang kinabuhi. Kaya ni Ana siya nga, na-recall daw niya itong mga adlaw nga, mag-gakus-gakus daw sila, humot daw kayo ang bebe boy. Ay, naka! Di ba? Munang ikaw din haabi ka balukungan, nahi-injured na adyug kay mga mahuna-hunaan sa panahon nga masimutan gini mo ang perfume sa imuhang ex. Hi, Kang Noriel Bacalso. Niliminaw ka ron. Oh, basta ex na mamula, nagidona na siya'y lami. Ay, anak, manggid na siya. Basta bitter na ganit, ha? O, anak, nagid na mga istorya di, ha? Maying gabi po sa mga naminaw sa Manolet Bukidnon from Manolet Duhali. Thank you! O, sa mga panghatag, doon mo huwag ka ng munay, di, ha? No? Apili po siguro ninyo huwag ka ng peanut butter. Maying gabi po, Noriel Bacalso. Si Maribel Cabonias Escat, Maring, nalingaw ko lang taw sa imuha og tsada kag tingog DJ og kanang good PM sa tanang XFM og sa mga naminaw tsada. No? Pero dili ko DJ, ay sa bibidyaw ha, hermas ako. Pero dili ko DJ biha, oo. Basing inyuhang huna-huna ba nga, ay DJ ako itaw gani kay DJ. Dili lagi ko DJ. Usar ako kaya nung lungsuranon. No? Ay, si Kuya Lems, di ay ang ato ang kauban ka noon. Diri sa may Baganga Radyo, amigo Kuya Lems. Oh, magkasimot ko sa perfume sa kong ex kay makalipong sige Pasko, bisan pa og maligo. Kuya Lems, ganong ingon na naman, ganong mabitter man, kapag ka perfume na ganis sa ex ang ato misgutan, mabitter na dayon. Dapat hindi mo mag-ingon na, uy, kay, sa una ba yung mag-guyog-guyog mo? Pag humot kayo na inyo, hanga, sa una, sige, balikan na to, ha? Let's say, example, dilipan nyo mo siya ex. Di ba pag mag-date-date mo, ganahan kayo mo magsimot-simot sa iya, kay humot ka, ayo, karoon na noon na ex na gani mo, ang na. Mag-bitter-bitter na dayon mo, di ha?
Di siguro dapat ingon ana. Oy, Dove Cinderella, ikaw Dove. No, unsa man imong reaction Cinderella kung madunggan nimo, madunggan. Masimutan nimo ang perfume sa imong ex. Kuan. So far, murag dugay-dugay na pugo, wala nakasimhot sa iyang perfume. I couldn't remember the scent anymore. But there was this time na nasimutan na akong iyang perfume when I was, ahakod to. Na ako small. Siyempre, kaya dito sa mall, gay pulit iyang kuan. Na may mga testers dito. Or dili siya, wala siya brand ha, brandless. Igagaw na siya sa BB oil. Nasimutan ako ang iyang perfume. Nakaingon ko nga, hala no, siya gid ni. Mawa na akong iingon, pero never ko nga nag-ingon na, oh, I so miss the moment. Himingon ko sa mga panahon, Dili, oy. I mean, human naman to. Pero siguro ma-recall lang po ni mo ang mga panahon na, mauni ang tao nga kung kaling tao nga kung nakauban sa una, mauwi ni iyang perfume ay, ala no? Ala lang ko, dihantod din hano lang yun ang tanan. Pero, nungka, nga magbalik pa mo dyan. Hindi ko babasahin to ha, texter 649, masyadong madami yung ano mo, sandali ah. Day ilang ha. Pabati naman dyan, BB Love, at sa'yo, babatiin kita, Cinderella, malambing na pagbati sa puso mo at mainam sa butahe. Marami talaga yung mga, ano ha, ang mga istorya nyo ha, maanghang. At kumusta ka na dyan, kain ka na always, aba? Malamang dalagang-dalaga ka na naman, di ba, naalala mo ako, ano? Hindi kita naging jowa. Hindi kita naging jowa, hindi nga kita kilala eh. May gamiin mo din ha, Cinderella, humot de ka, si Arman. Ano sa bagutan na ni Maho, good oy. Personal hygiene ba yagid na? Kapag kagani man ni Maho na nang inyo mga ilok din ha, ayaw mo, sus, ay, mo, duol-duol sa ako. Not unless maligo mo o niya magsabon mo sa toang Santon Plus Herbal Soap. Kapag kagani, di man ni Maho ang ilok, man ni Maho ang kalawasan, that is something na you need to work out. It's your personal hygiene. Reflection na siya sa imong kaugalingon. Kapag ka manimaho ka, di yun na siya mao. Na something sa imo ha. Munang, dapat maligo gud ka, maglugod gud ka. Na dapat ka nang magsabon gud ka. O Santon Plus Herbal Soap. Naanis siya'y mangosteen, nga na ay antibacterial effect. Tanggalon niya ang mga bugas-bugas imong kalawasan. Ug ka ng mga baho-baho sa imuhang lawas. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Taod-taod, B, at tangin ninyo nga to ang putahe confession. O sa napod ka, BB, na to ang nagpadala o nagsalig sa to ang programa sa iyang hinanakit karong gabi una. Ayaw mong kalimot na to ang programang putahe confession is rated SPG. Na ate mga maingon, siguro nga mga words na basing dili mo maganahan or ni mga kabataan nga naminaw karon together with you. Palihog ko hangyo ko sa mga ginikanan mommy and daddy, nanay o tatay. Palihog ko i-guide ang mga bata. Kaya wala ko din ha para mag-explain sa ilaha sa mga words na basing dili sila makasabon. No? Paghuman po sa mga pipila ka mga pahinomdom, unya taod-taod. Ang ato ang putahe confession ato ng pasudlon. O kamo nga mga naminaw, pwede mo nga mag-react. Pwede mo nga maghatag og tambag sa 0975-474-9153. Sa to ang programa, Putahe sa Gabi. Kauban gihapon ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella gihapon, balik taon niya, taod-taon.

0: Gold user atong paminawon.
1: Bilang na iba. Ga Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to. Ako ipian, ha. Nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro. Sa kong likod. Kadoong ako kay Sirin doon. Matistingan daw. Itry na ko. Inuman na Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Maistate ako sa kasimana mo. Ikuana. Sa isa lang. Ganito. Nga usa ka bulan. Gamay mga kumbukol. Na ako isis pa. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nakadako na siya. Maragulin. Pero ni gamay po. Naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako huli sa likod. Hubag na ako sa kong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Coil. Na paano yun? Dako kay katabang sa buwan.
0: Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabal-habal driver. 42 na

0: mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko ani produkto nga Visionix Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw pag inom nako pagkaugma, ako na dayong na utega. Wala na pud ang mga pamula sa kumata, labi na tong mga ugat-ugat nga gagmay na wala na pud niya. Wala na pud tong gitawag nilang Terjom. Una pa salamat jud ko ani Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pud sa ilang sakit silang mata. Sulayon niyo ni ining Visionix Plus capsule kay kasi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag at pagdi. Diyan jud kakakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon di akong lawas gadadlo. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kasi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Uy, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May baka at

0: Buzz or Buzz No.
1: 연예인 결론나 진영우 세대제 Burn Skin Go Forearm 김디마 구아 Try Sun Plus Herbal Soap 구아 Burn Skin Go
0: Sun Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani hamis nga kutis Sun Plus Herbal Soap.
2: Hala, hapit na akong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsa nga adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, Day, ha? Watson ako karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cash. Billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy, bay! May buntag! Welcome to Shell! You will save full tank!
4: Uy, bay! Nganong dirimang ka magpagas, permi?
5: Kay dire sa Shell, bay! Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip!
4: Sige daw! O full tank pod ko! O Shell fuel save! Sir, please! Wow! Tinuod yun ay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
8: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa usa ka gabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagdating.
5: I like pink too.
4: Pwede nga masin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Na ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network Flow.

0: Feeling ako, no, kay bungol ko ron. Nagakuan ko ay ka nang galisod ko og ka nang dungog. Ang sayo mag-iingon. Diyos ko, Lord! Okay, natadiha, dai. Bitaw, ay be welcome po sa itong programa. Karong gabi una ang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang... wait lang ha. Ito yan, just gamay. Kwangkid ko ay ka nang... Nabungol ko ay. Hindi naman ako naglangoy. Sige lang. Pero bitaw, ang atawang Putahe Confession, di mo, kini siya ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imo mga hinanakit, sa imo mga gibati, sa imo mga kasakit sa kinabuhi. Welcome po ikaw sa to ang programa diri sa XFM Network Philippines. Sa mga ganahan din ha ang magpagawa sa inyong gibati para naamoy outlet dili magsakit ang inyong mga dughan. Pwede ka na ninyong ipadala sa itong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. O sa mga namino di ay karon or mga tingala nga nung wala namin ninyo na dungog sa Davao City, nag-change na po ang atong frequency sa Davao. Maminaw mo dapat sa 89.1. Okay, dili na siya 97.9. It is now officially 89.1 XFM Davao City. Di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight para sa to ang Putahe Confession. Pito, no? Kaniniyahang kaagi ba kay murag something is wrong? No? Unsa kay buhaton ni mo, Bino, kung ikaw ang naasa sa sitwasyon nga kanagong naakay long-term na boyfriend tapos naging ex ni mo, unya, tingala na lang ka, kaslun siya sa imuhang igsoon. Sa yun ang tagal, pinaghandaan mo pa, no? Pinagsilbihan mo pa, sa yun nagtagal, sa iba, ikakasal. Ako, B. Oh, murag something complicated ning iyang problema karon. Di na ko maglangay pa ha. O, di na dyan ko maglangay pa kaya nagpanikan na gidong atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa itong programang Rated SPG, ang Putahe sa Gabi.
1: Ang programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kini niya wa. Kasklang yung wa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual.

Ngadilipoy di sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Cinderella, 8 years na miss ako ang ex-boyfriend. 8 years na unta mi. Pero nahimo na ako siyang ex. Tungod sa iyang gibuhat na pag-cheat sa kuha. Pero karon, Cinderella, kaslunod na siya sa kuang manghot. By the way, tawagan ko Jenny. 32 anyos. Daghan ming nahimong problema sa una. Ang akong ex nag-cheat sa ako. Nagbinuang. Namakak. Niabot sa punto nga naglalis mi sa iyang pamilya ug sa akong pamilya tungod sa iyaha. Munang wala dyan ko nakasabot, Cinderella, kung nga no, sa kadaghan-dagang babae sa kalibutan, nga no ang akong igsuon pa man. Nga no ang akong igsuon pa man, paghuman na mo nga magbuwag. Mas wala ko nakasabot, Cinderella, nga murag okay lang sa ko ang pamilya, nga kaslon siya sa kong igsuon, nga nakabaluman unta sila sa rason sa among panagbulag. Pero Cinderella, abin akong di sila magdugay. Abin akong buang-buang lang. Abin akong for the char lang. Pero Cinderella, wa pa sila nag-usa ka tuig. Isip mag-uyab. At tingala na lang ko nga engaged na silang duha. Samtang ako, Cinderella, 8 years niyang gipapaabot. So walay kasiguraduhan kung iahaba kong pakasla or dili. Pero karon, Cinderella, daw mura grabe ka paspas. Nasigurado na kayo siya sa kuang manghoy. Ang pinakasakit pa gidin ha, Cinderella. Gisuportaan sila sa kuang pamilya paghuman sa tanan. Ang akong mga ginikanan, Cinderella, nga nakita ko kung unsa ko kalugmok sa una, sa panahon nga kami pang duha. Sila pa ang nag-ingon sa kuang magbulag mi sa kuang ex. Kung dili na mo adto sa ilang balay, o di na mo anhi sa mong balay ang iyahang uyab na karon na ex na ko. Nagtano pa silang ipabarangay. Pero Cinderella, wala na ko kasabot. Nawad-an kong trabaho, nawad-an kong purpose akong kinabuhi. Grabe ang pagpakiluoy na ako sa una nga magbalik mi. Kay nakita gyud sa kong pamilya kung unsa ko ka-down sa una. Pero karon, Cinderella, kung giunsa nga pagpalaya sa una, ang ako ang uyab. Karon, Cinderella, daw mura siyag usa ka prinsipe. Na halos pabalikon sa balay. Halos kada gabi patulugon sa balay para kuno siya safe. Aron di kuno mabalaka ang akong manghun. Cinderella, ingon pa nila, dugay na daw nilang gitrato nga murag anak ang ako ang ex. Nauyab na karon sa kuang manghun. Maunang kinahanglan daw nga mag-move on na lang kuno ko. Ug suportaan na lang daw kuno nako ang kalipay sa kong manghod. Cinderella, wala mang ko nihang nyo. Wala mang ko nang handoy nga magbalik mi sa kong ex. Kasi tinuod lang, dugay na kay na akong gidawat nga humana nga wala na ang amo ang relasyon. Ang ginakabalak-an lang ginako, Cinderella, ang ma-experience akong manghod ang akong naagian sa una. Adunay red flag ang akong ex na wala nakabalo ang ako ang pamilya. Pero kani akong manghod, Cinderella, daw mura grabe ang iyang pagpang-insulto sa kuha kaysa adlaw sa iyang kasal. Gusto ko niyang himuong maid of honor. Sa karon, Cinderella, wala ako nag-yes sa iyaha. Pero permente siya nagapalungdungog sa ako.
Naku no, isip o sa kaigsuon. Dapat maging happy na lang daw ko no ko para siya. Pero parte sa kuwa, Cinderella. Gusto na ako siyang ilayo sa kuwang ex. Tungod kay nay, batasan ng akong ex na basig diwi niya maganahan. Ang nabalaan nila, oo, nagbinuang sa kuwa. Pero ang giingon sa kuwang ex, mismo sa kuwang pamilya, ako ang nay problema. Cinderella, angay ba nga maghilom-hilom na lang ko? Nga di na lang ko makialam. Napasagdaan na lang gina ko nga kaslon silang duha. Ubuingon na lang ko, Cinderella, nga bahala na siya sa kong igsuon. Or Cinderella, mubarog ko. Aron ilayo ang ako ang manghod sa posibleng buhaton nga pagbinuang sa kong ex. Palihog tambagiin taon ko. Para sa Putahe Confession, Jenny.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikdom ako binuran niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko. Santon Plus Gold. Akong kalsulay, sir. Nakahuro o blokas. Nakita ko nga. Adunay alibyo akong pamati. Kaya, normal ba kong menstruation?
0: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron patagtahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong tigbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, ating paminawan.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Tagamukit nun. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katon. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Kung ipalit tapos i-maintain. Sa wala dam ha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngunit sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati. Sama ka nago. Pag Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: So may akong gamitin, boss.
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Exciting. Sapa yang mana katrupa?
1: Summer.
2: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: XFM.
2: Kaklarit sana!
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Tia, Sakel, Mamawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang gabi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya

0: Coffee Mix.
1: Ako diya si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko itindahan diri sa Amua, Karinderia, Dililalim, Magdindak, kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya ignon, lahi sa uban na kape. Sukad na kayo ng kuwaning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon, sukad na nakinom.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong pagaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang na mesa.
3: Uy! Ayun mo, vitamins. Nakainan mo ka.
2: Saturn, pwede na siya. Halo, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ayun mo, vitamins. Isa na tubig, okay?
2: B! Mana ko hinom.
3: Next time, ayaw gid kalinti pag inom sa Santum Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santum Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santum Gold Coffee Mix.
5: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santum Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
0: Santum Gold Coffee Mix. Sister Pain.
6: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Pain ay di malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
8: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
9: Kaklarek sana?
10: Exciting!
9: Kaklarek sana?
10: Exciting!
11: Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Exciting.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Gladys!
2: Exciting!

0: usak larik sana.
1: Exciting.
2: Exciting. Siapa yang menekan terubah?
1: Summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.

0: Show ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City, ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Clarex Katropa, oras na to, alas 4:02 na sa buntag.
0: XFM Davao, kamatuunan ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Runda Balita.
4: May buntag Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa atong makaigsuunan abroad nga namina og naglantaw ni mga rasa sa ato ang programang rondahan sa kabuntagon na. Good morning kaninyong tanan mga higala.
5: Good morning.
4: Welcome na sa mga katropa ning laing hugna na sab sa ato ang programa rondahan sa kabuntagon na. May laing mga katropa dinhi kana sa ato ang Ronda Balita. Adlaw kita mga katropa nga Webes. Thursday mga katropa, Huwebes sa buntag maigala ning petsa 4 na ning bulan sa Hunyo, tuig 2026 mga katropa. Sa nyato na po inyuhang tig ronda, inyuhang tig balita ning oras sa walaing katropa ang Marvin Ibano.
0: Ronda Balita, Marvin Ibano sa Ronda Balita.
6: Ronda Balita.
4: Kumusta man mga katropa ang inyuhang sitwasyon ning mga orasa? Gabi mga igala, adunay na sinati na ito nga pag-ulan din sa itong syudad sa Davao. Tamag lang ay mga katropa, oras na ito, alas 4:04 na sa buntag. Sa mga buot, mumupadangat sa ilang mga mensahe, komento, reaksyon din sa itong programa mga igala ha. Mamahimu lamang ka na ninyo ipadangat din sa ito ang Facebook Live. I-type lang mga katropa. Kaya to ang Facebook mga katropa, napakita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Samtang sa itong mga kaigsuunang naminaw karon na naka-tune in mga katropa sa tagsa-tagsa ka mga radio, madunggan kita mga katropa sa XFM 89.1 Davao mga higala.
0: Runda Balita.
4: Yan, good morning kanyang tanan mga katropa. Ito ang pagpanuguban-uban, nag-ipalawin kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ato ang Zantone Plus Coffee Mix o ato ang Zantone Vitamin C mga higala. Inyasa itong makiksuunan nga nga pinaning mga orasa. Kaya kung mga katropa ay sigurado yun na kanunay na mga katropa, nagkatimpla yun ko sa ako ang lamian nga kape mga higala. Ito ang Zantone Plus Coffee Mix.
0: Runda Balita.
4: Kaya tigrunda may higala, dapat aktibo ta. Abi atong inuman sa... Mia, uy! Kanindot ang kabuntagon mga higala, kanabito ang mahimutang alive. Oh? Itong mga alive mga katropa, nga gikan kagabi, hangtod buntag, naglurat ang mata. Kanang alive mga katropa, gumikan sa healthy na gina-intake nato mga katropa. Sama sa pag-inom og healthy nga kape, sama sa Zantone Plus Coffee Mix mga katropa. Yan! Ang po sa mga kaisunan ha, kay dulaan na dyan ang weekend mga katropa. Pwede kayo ka mo makahimo mag-relax di sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Tumutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City mga higala. Akumot ninyo ka nang makonekta yun mo sa nature nga pure relax. Makaginhawag yun mo ang inyong giginhawa mga higala. Dili nang kainit Ini parte ini ta alingiin kay mga katropa. Kining hanging nga parting bugnawag yun. Katropa, and of course kung imo mga talan-awon mga igala dinhi. Ha kining workmates dinhi, workmates didto. Mga silingang Marites, silingang chismosa dinhi, silingang chismosa didto. Ay, mga katropa, pag abot nimo sa New Year's Peak Mountain Resort, imo makita mga katropa, malimtan nimo ang tanang mga problema. Utang ay basin malimtan po. Alikado lang ha. Hindi ba yung rintawon? Saka na mga katropa, kayo sigurado ang relax mga katropa, mabati yun. Bisita kita. Laag din yung mga katropa sa may mountain or New Year's Peak Mountain Resort mga igala. Nalimutan sa Marilog District. Ting ato ang syudad sa Davao. Yes, 4-7, dito maglangay ato ng rondahan ang mga panghitabo din sa ato ang syudad sa Davao.
1: Local news. Local news. Weather update.
4: Weather update una kita mga katropa. Kumusta man kay kagabi na sinatin ato ang pag-ulan. And so far, subay sa report sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga katropa, ilalong gyapon kita sa weather system nga localized thunderstorms. But pasabot mga igala, lauman gyapon ang mapanganuro nato nga kalangitan uban ang katag nga mga pag-ulan mga katropa. Sa gyapon, lauman ang kainit sa panahon pag-abot sa adlaw nga tutok mga higala. Kumusta man kagapong adlaw kay atong adlaw nga kining Martes mga katropa ni Tungtong Bayagod in town og 42 degrees Celsius mga katropa. Abanda kagapon mga igala, no? As of 1 PM, nakatala ang Davao City Disaster Risk Reduction Management Office og nasa 38.9 degrees Celsius nga heat index mga katropa o ana kini sa extreme caution mga higala. Pagkakala nga 42 degrees Celsius kaya tumilabay nga Martes, danger level kadto mga katropa. So, mga magalaha, mahimong mag-igmat gapon kanunay, ang malikayan na kining itawag nga heat-related illnesses, labi na kining heat exhaustion mga katropa.
0: Bunda, balita.
4: Alas 4:08 na sa buntag mga higala. Good morning kaninyong tanan mga katropa, and of course mga higala ha. Atong siren ang pipilak usaba ka mga update sa ato ang tibuok syudad sa Davao. Dili sa atong syudad sa Davao mga katropa, nag-auhag ang City Government of Davao ngadto sa mga publiko ilabi na sa mga turista. Nga mo bisita mga katropa ha kay karong bulan na baya ang Duaw Davao 2026. Daghan nga mga oportunidad, daghag mga kalingawan ang lauman mga higala. And of course kini the Big Duaw Davao Sale 2026! Kana mga katropa ha, kay mamahimo kamong bisita sa nagkanayang mga establishmento diri sa syudad sa Davao, labi na sa sentrong bahin, na ay sale! O diba sa pamamuhana mga katropa? No, mo na gitawag may gala, shop, save, and celebrate as the Big Duaw Davao Sale happens starting today! Kana mga katropa, until June 30, 2026. Alam mga katropa ha, mamahimo kamong makabisita sa nagkanayang establishmento sa mga mall din sa tuwang syudad sa Davao. Nakuman ka na mga higala, tupay sa nagpadayong celebration, month-long celebration sa tuwang Duaw Davao 2026. Yan, good morning mga katropa sa Pikas Bahin mga higala. Kumusta man ang atuang presyo sa gasolina? Bitang rollback ang gipatuman na ning Milabay Martes. Paano doon nag-iapon tayo mga kaigsuunan nga? Pura mag-iapon na muna bating rollback. Kano man mga katropa, lumang gasolinhan pag-abot ganing nga kina big time increase sa stang paspasa. Paspaspas manatad. Pero pag-abot sa rollback ka na yung mga higala, pagpakunod sa mga presyuhanay. Uy! Murag! Usad pagong man po. Sabi mga katropa ha. Ngayon nga nang pipila ka mga reaksyon sa itong mga kaigsuunan. Apan subay mga katropa sa kining price monitoring sa tuang city government mga katropa. Ilabi na sa Department of Energy mga igala. Ang premium plus gasoline nag-range karon sa 84 pesos mga katropa, or average 84 pesos sa 0.20 centavos. Ang premium gasoline o kining gitawag og RON 96 mga igala na kini nag-range mga katropa sa 71 ngadto sa 93 pesos matag litro. Average ni ining presyo mga katropa 80 0.98 centavos. Tawag ka kaya. Ang mga katropa ang kasuhan ng mga higala. Samtang ang regular nga gasolina, RON 91, nag-range kini nga to sa 71 pesos nga to sa 82 pesos per liter. Na kini pinaka-average ni mga katropa, 78 pesos per liter mga katropa. Ang diesel, 68 ngadto sa 85 pesos matag litro. Ang range ni ini nga presyuhan ay 76 pesos matag litro. Samtang ang diesel plus, nasa 70 ngadto sa 83 pesos matag litro. Average presyuhan ay mga katropa, 78 pesos per liter. Samtang ang kerosene, 91 ngadto sa 103 pesos matag litro. Average mga katropa, 95 pesos matag litro mga higala. Samtang ang LPG kini ay ang uban magbitin-butin mga katropa. Pagpon LPG para dugay mahurot. Mga katropa ha, kay nag-range ang presyuhan ni ini mga katropa alang kini sa 11 kilogram nga LPG. 1,395 pesos nga tuna kana sa 1,610 pesos per na mga higala per kining container 11 kilogram mga katropa. Or average ni ini mga higala na sa 1,520 pesos mga katropa.
0: Runda, balita.
4: Oras, aras 4.13 na mga higala, mo katong update mga katropa, gikan sa Department of Energy Mindanao Field Office, kung DOE MFO mga katropa, subay sa prevailing liquid fuel pump and LPG prices sa Davao City.
0: Runda, balita.
4: Yan na tusang basaon mga igala ang mga nagpadangat sa ilang mga mensahe din sa to ang programa mga katropa. Oras sa to alas 4.13 na nasa kabuntagon mga higala. Yan mga katropa, kumusta man ni ining baga oras sa to makaigsuuna na ayok kalimut. Ayha ka mo mubiya sa inyong mga panimalay mga katropa, siguraduha nga nakainom po po daan o gagawa sa Zanton na Vitamin C. Gawa sa Zanton Plus Coffee Mix. Nindot mga katropa mo inom o Zanton Vitamin C aron masiguro ang kalikon sa to ang resistensya sa to ang immune system mga katropa. Ang Zanton Vitamin C, ang alkaline kining vitamin C.
0: Runda balita.
4: Maing buntag, Ma'am Nita Valderosa from Canada kini mga katropa. Good morning.
2: Good morning.
4: Mayong hapon usab din na sa imuha, Ma'am Nita Valderosa. Sir Bambelto Refamonte. Ayan mga higala ha. Nilig bagawra sa dagay salamat sa pagtimbaya. Ayan na, di-report sa itong mga kaigsuunan ngaminaw sa tagsatag sa nila ka mga radio mga katropa. Good morning ka ninyong tanan mga higala.
2: Good morning!
4: Ayan na, ato na ang abangan mga katropa. Aguban pa nga mga balita sa tuag palibot mga higala. Pwede mila ba yung adlaw? Ano na ipahigayon nga press conference mga katropa? Ang Davao Peace and Security Press Corps mga higala, o PSPC. And isa mga katropa sa Gibutyag sa Eastern Mindanao Command. Mahigala ha ang karaga. Iniingon nga sakop sa ilaha mismong area of responsibility. Mga katropa, kulang na lamang matud pa na ideklara or ang proper event. Pagdeklara ni iniingon nga insurgency free mga katropa. Na mahigala ito ang hatagan o masigabong palakpakan na ito ang Eastern Mindanao Command. Ang gihit niya ko sa haba mga higala, ilagi na sa mga pagpalikamot ka na sa ito ang militar joint effort ka na mga katropa sa ito ang mga otoridad aron masiguro mga katropa nga mabatnan yun na ang kining kinigil, labi na kining zero NPA mga katropa pagkanindot ana nga sitwasyon. Kana mismo ang gibutyag ni Eastern Mindanao Command spokesperson Colonel Maria Cristina Manuel mga katropa. Kalatong atangan kay Basin Unya karong bulana no ipahigayon mismo ang celebration mga katropa. Mga galadungan usab kada mga katropa ha. Iniuban pa mga aktibidad sa tent ID. So kung ato na sa era mga gala, grabe ang mga pagpaningkamot sa tong kasundaluhan. And ang 4th ID mga katropa, 4th Infantry Division. Oya, grabe pud karon ang mga operasyon sa clear sa kabukiran. sa pansiguro mga igala nga wala na'y mga NPA rebels or CTG remnants mga katropa ang magpabilin nga maghatag og kasamo sa komunidad mga higala.
0: Runda Balita.
4: At isa po mga katropa ha, ang Davao City Police Office. Ang butyag mga katropa nga, suportado nila sa tong kapulisan na kung galing mga igala maaprubahan ang kining gitawag nga AI robot sa syudad sa Davao.
0: Runda Balita.
4: At ang mga katropa ang gibutyag ni DCPO spokesperson, Police Captain Hazel Caballero, nga mas maayo, labing maayo matud pa, na padugangan ng ilahang robot nga gipatunan ning mga higayuna. Robot mga katropa nga gi-turn over ngadto kanila atul pa kana nga si Vice President Sara Duterte mao ang alkalde sa Davao City mga higala. So ang katong robot mga katropa is design kato alang sa kinila bina particular ni ining kining pag-atiman no? Sa kining inkaso adunay bomb threat mga katropa. Napatingtan nga kining delikado gyud ang sitwasyon. So robot ang gamiton mga katropa. Nagihatag kini, giturn over kini ngadto sa kining explosives ordnance division. EOD mga katropa, EOD unit mga higala. Alang ninyo kung aduna may dugang pa nga mga robot na mga katropa sa pagpagaan na kay nasayran mga katropa, aminado si Caballero mga higala at yun ang kiniihap sa mga PNP personnel sa DCPO. Mundan nga makahatag yun ni, no? O convenience mga higala na binasa paghatag uga siguridad sa isyo ngadto sa katawhang Dabawenyos. Yan oras na to mga katropa, alas 4:18 na sa buntag.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita.

0: Arvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda, nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Ayan mga katropa, alas 4:19 na sa buntag, mata na sa tumakaigsuunan na nagpagyapong agipang alimungawan ding magaurasa. Ayan mga higala, dita maglangay mga katropa, ito ng kapagkan mga higala, ang ato ang rondahanay sa ato ang kasikbit ng mga rehiyon.
2: Regional News. Regional News.
1: Ayan mga katropa, sa itong uban pang mga kaigsuunan nga namilaw karoon na mayong buntag once again. Ayan mga katropa. Ayan mga igal, no, kay kini nga to ang panghitabo sa nasod na perting inita. Ay mga kaigsuunan na to nga naminaw naglantaw karon, wan na nakasabot sa mga panghitabo mga katropa, na ha? Tawat-tawat lang yun, maunay panghitabo karon na ato agat nasod mga igal, kainit sa politika. Isang sayon mga igal, kaya di ta dapat magpa-apekto ni ada. Noon mga katropa, nagdepende na sa matag-usa kung unsa ang inyuhang perception. Hindi panghitabo sa ito ang dasod mga katropa. Noon mga igala, dirita sa ito ang regional news rondahanay sa balitag regional mga katropa. Kaya sanglit mga higala, kining panghitabo mga katropa or kagabi lamang mga higala, Miyerkules sa gabi. Noon ay nakabsan sa kinabuhi nga usa ka babae mga katropa, uban kinigipusil. Ang mga igala sa wapa mailing suspitsado partikular, dinimatod pa sa usa ka merkado publiko sa Barangay Bulalo, mga katropa Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat ka na mga higala. Kung asa mga katropa, kalit na lamang matod pa, agi duola kini maunga biktima. Dayon na wala sa walay pagduha-duha, gikalit kinigipusil sa maunga suspitsado mga katropa. So sa karon, nagpadayon pa ang gihimo nga hot pursuit operation sa tuag kapulisan alang sa posibleng pag-ila ining maong suspitsado o pagtino kung unsa ba'y motibo sa maong pagpamusil.
0: Runda Balita.
1: Oras alas 4:21 mga katropa sa pikasbahin mga higala. Diri usab ka na nahitabo mga katropa sa may area sa Lake Cebu. Mga higala, South Cotabato mga katropa. Umana matod pa nga usa ka miyembro sa Citizens Armed Forces Geographical Unit kun CAFGO ang naaresto mga katropa. Human matod pa gipusil ang iyang kalibin partner. Human sa ilang nahitabo nga panaglalis mga katropa partikular sa sityo Blit Barangay Ned Lake Cebu South Cotabato mga katropa. Ilah ang maong suspect nga si alias Lorico. Mga higala, usamatod pa ka miyembro sa CAFGO Active Auxiliary. Samtang biktima gi ilakining si alias Junalin 32 anyos. Kinsa nakaangkon og sa madpinusilan sa liog mga katropa. Panhinoon mga igala, luwas kini padayong nagpatambal mga katropa sa ospital. Ni mga igala ha. Kung asa ni gula sa investigasyon di pala magdugay mga katropa. Nasairan na nga naakini susamang sulod sa ilang balay, diha nga nahitabo ang panaglalis mga katropa. Kung sa kasamtangan mga organ, sumala pa mga katropa atol sa panaglalis, diingong lango. Ang
3: sekretary, mao gayoy makakomodate nga na kaninyo, huwag mo yung matawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikisurya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes, well, clinic mga katropa, your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga panmatuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
3: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice ifik na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basig ka na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? Kaya kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So, kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman dayon kayo na ito. O, di na ito padugayon. Ay, kung padugayon ito, ay, basig mo abot pa noon sa dakong problema, ha, no? So, kinahanglan, take a general cleansing or detoxification, no? So, ang tuwag yung texture. Kasi nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayom, hatagan dahil na o pagtagad. Kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Well Clinic. Kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. Or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung din ka sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlaw, Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation. Din higayod sa Tagum City. Anong to dyan na makita na ito kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina pa-avail, no, sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas o hugaw, no? And then, syempre, makainumpog ka o mga juices, and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, ay suggest ayaw sa pagsobra o kaon. Pasigsigi po kag heavy meal, labi na paggabi eh. So, kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi na kapoy ang trabaho, tibok adlaw. Oh, pag abot sa kagabion, dito lami kayo i-kaon, no? Daghan kayo i-kaon, labi nag bisis tibok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, say malapasan man. Or ginagmayrag kaon tuon kay kadalis trabaho. Manang pagkagabi, dito na magbawi og kaon. Ako po mga problema, no? Ako problema mga katropa tungkol kay loaded ang ato ang digestive system. And then ang mahitabo, pag abot sa na eh, di na kayo mapagawas tungkol kayo wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Nahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung ano na na'y pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon og pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Tagahan na sa palengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend niyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag, kog alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santor Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, na murag naghubag. So I suggest inumi og Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula buntag ala 30 minuto sumanika mukaon.

programa 520. Aslang ko po, pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health, mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Patay gipiling init, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayo sa atuang klinika. Monay gingon, may pera man o wala, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo nga mo ato sa atuang klinika. No? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayon no? Para makasuway usab sa ato mga pagpanambal. Tungod ka aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine. Kaba na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule para gayon no? Sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madugog ninyo nga mga testimonya mga katropa, nga di naayos silang balatian, sulod lamang tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Ang diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo ni anang tanan, ang ato ang check-up and consultation and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling. O, libre ka na mga katropa, na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Ang saman yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga din, yan ang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon jud nindot daw kaayo na ang serbisyo nga atong ginahatod. Asa ka na, gitudloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. Ana mga katropa, ayog kabala ka sa nag-text no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano yung atong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paabato, no? Paa may leg man ang gingon. Bisan pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan ha, ang atong Santon Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful pina sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagahinom ni ini, buong pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagahinom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, bawa, gainom pag Santon Plus Gold, o yan, sige gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, muna yung gingon, wa japo yung mo. Kinahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities, mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paah na di nagahubag, no? Unang-una, sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up, basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So, muna mas maayo, i-check na ito na, ma'am or sir, no, sa atong texter, basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka o pure carrots and pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino,
Siyempre, the best sa cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong. Kanya, naghubag, dako-dako na. Pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Na inyong himuon, banguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka, ang pure nga duga, makainom kag lima ka kutsara. Pure ha, ayo butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya ubani pag inom og duha kapsula sa Santon Plus Gold, buntag 30 minutos human ikaw mikaon, og 30 minutos usab duha kapsula human ikaw mani hapon. Pasig mo inom pug kag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntag. Unya matingal ang ano man ni kuyo sang ubag. Mabon na, no? Kag-tipid man ang Santon Plus Gold, no? Gusto kag dali nga kayuhan, taas ang dosage, no? Tungod kay natural man yung atong mga supplement, mga produkto, why problema mga katropa, no? And then, sunda ka to akong advices. Tanawa, dako kayo na og kausaban for just 1 week, no? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipangtudlo. Kunya, pag-inom, i-high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay jud kas bawal, no? Kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag buinom kag Santon Plus Gold, tumanon ni mo ako mga advices. O sige, kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag din ni kaayuhan, no? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, no? Mga noodles, mga magi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? Subot pa sabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So kinahanglan ni kayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga pa. So wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Kuma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makauban ang inyong health consultant si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Ang pingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag

0: Magatropas sa XFM Davao Region, alas 4:38 sa kabuntago na mga katropa. At ang ibusunod na ito ang programang inyong tulmanon, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Yan ang nagkaroon sa gawas at ron atong kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagtadugo ang gagway sa usa ka 25 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartilyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning!
1: Ang programa nga mabukaw ka ninyo sinahagay sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke o sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw o dapat.

hangtod dagat to salasay sa buntag sa atong programa inyong tulumanon mga katropa. Kumusta tibok probinsya mga katropa sa Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur ug Davao Occidental. Kumusta mo karon tanan mga katropa ug dinhi usab sa Metro Davao. Mga magoma, kumusta mga tumagaigsoon na mga magoma? Okay na ba inyo mga pamuhi din na sa mga kahayupan? Okay din yung pagpanguma, karong pagpananom sa inyo mga kadiya, mga tanom sa kaumahan? Nanabaway paglaong pag-asa mga tropa, gigisuportahan sa gobyerno? Diris kinamayan mga tropa, dakong pasalamat sa dinis sa mga tropa sa mga kanal, mga kaigsoonan dito sa niya nga nagkuhaan kini. Mao kini ang nag-supply og tubig nato mga tropa sa ato mga mag-uma kabasakan. Labi na din ha sa presidente sa Quisaya mga tropa si Brother Ron Bagon mga katropa. Kumikan kay adunay fuel subsidy na ginahatag mga katropa dito sa pag-maintain mga katropa nining pag-disilting sa mga kanal aron nga mas iwas-iwas mga katropa ang atong mga paglunok. Kanya siyempre, ang tubig mga tropa, daloy mga katropa, maabot gato sa uban mga kaigsunan ng mga kaumahan, mga kabasakan mga kaigsunan. So gumikan ka na mga tropa sa supply o sabato pa sa fuel subsidy na gihatag. Ito rin 1,600 liters mga tropa. Unya, continuous yun na siya hangtod mga tropa sa hangtod. Matod pa, hangtod nga mamintin yun ang kanal mga tropa sa niya mga katropa. Na mga gikwa ang tubig mga kaigsunan. Din ha mga tropa sa mga mag-uma nga nag-apas lang mga tropa nga kwa na itubig gikan sa niya dili ang uban salud ron taon ha ano wa magpamembro mga tropa sa kwa saud ron taon na ilaha mga kaigsoon yon ala tungod diyan ang mga tropa kamo mga mag-uma karong uban din ha why mga wala kasi gilag failure nang gagamit ba mo sa ato ga craft gold 3-in-1 foliar fertilizer i craft gold dabay craft gold 3-in-1 foliar fertilizer mao kada mga tropa ang nindot nga gamiton para sa atong mga pagpanguma pang express na kadaya nato mga tanom ala mag craft gold 3-in-1 foliar fertilizer na mga salingan mapalit ka na dinas na kadaya mga agri store sa inyong lugar mga katropa okay mag-ampo sa

0: ni Ginoong Jesucristo among Diyos hangtod sa kangturan. Amen o amen. Pangalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Tropa sa ato magpagkuban alas 4:47 na bay. Live na live kita karong nga mga tropa ini makita usab mga kaigsoonan sa atong YouTube all over the world. Sa atong YouTube mga tropa ga XFM Tagum City kagahapon 76 kagahapon ang atong subscriber karon nadugangan na pugtulo mga katropa 79 na ugma mga tropa I hope mga tropa maabot ang 85. Adlaw ga Biyernes mga katropa atong YouTube ha. Paki-subscribe lang unya paki pasa lang mga tropa sa land kanto sa inyohang mga minahal, sa inyong mga kaila. No, labi na kang Wilma Di Soyo, ang kakaroon mga katropa, nakatanaw na, matupan niya, shout out ko sa akong pamilya, diha sa Panabo, Biskan, isa, wagyod, nangumusta, kung buhi pa ba ko? Uy, ayaw pag-anak. Dire, makaingon na lang yun kung may pag naigo na lang sa missiles. Missiles kay wa may pamilya nangumusta kung buhi pa ba ay nako maringol nga dumot ni hangtod sa kamatayon ay naon sa day mo ay na nangin na buhi nigawas ka o nakay mga anak wa mangumusta yung mga anak nigawas man mo kay paras pamilya so onsay mga problema no makasot baka kuara na. Labi na ay panginahang lanon, ingoron nag, kumusta mga diha, langga-langga, kumusta mga diha, ma? Ay, naku. Basa na ito na yung anak, no? Basi ka doon na lang mga communication nga di mamao. Inoore mo pahiluna niya ng tanan. O sa tanan karon mga tropang naa karon katanaw galili mga tropa sa ato ga Facebook Live mga kaisunan sa ato mga Facebook page sa katropang Arnel Cortez. Sa XFM 107.1 Tagum City, sa XFM 99.1 Mati City, o siyempre mga katropa, dinhi usab ang kaigsunan sa ako ang Facebook page ang Alexander Umaki Algabre Senior. Naapo din ha? Naa din ha mga katropa, makita niya punta din ha. Pero unyan tawad-tawad, ako po na pamasahon inyo ang mga mensahe din ha mga katropa. Nindot yun mga tropa, musuod ang init na kape. Dari mga tropa sa atong lawas. Kaya musuod agad yung mga tropa, murag yun mga katropa kining kuan ba, gananggikan tamaligo mga kaigsunan. Niya, wapatake no mga init mga katropa. O mainom tag init, silamiya. Nindot kayo mga tropa, imong pamati si mong lawas mga katropa. Masabot mga kaigsunan. Kinahang lang yung iginit atong lawas. Pero katong human blanket mga katropa, maudot yung kinahanglanan sa uban mga kaigsunan. Aro ko namas mo init pa itlang lawas mga katropa. Human blanket. katubang init na habol. Init na habol. Ayaw lang irong spilling kay delikado ba eh. Isaw? Kumusta man na kayo mga katropa? Ito mga sukin, tigpa binausap din mga kaigsunan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Yon sa pagdumala karon sa mayor mga katropa dinhi mga katropa sa kwan dinhi mga kaigsoonan sa Santo Tomas Davao del Norte bisan pa man mga katropa nga matud pa sa uban ang mayor mga katropa karon naning kamot mga kaigsoonan nga mapulfil no mapulfil mga katropa ang nagkadaiyang mga panginahanglanon o mga problema nga masolusyonan pero aduna gyapon mga katropa matawag nato dili kontento mga tropa sa trabaho mao na nga madungog yapon nato mga tropa nga aduna gyapon mga komento di magina not please everyone manggot dili ni mga katropa maserbisuhan ang tanan ug dili usab makasabot ang tanan labi na blanco na atong nauna mga tropa ang naka didlock na ba naka lock in na atong nauna mga tropa nga kana di man ni among mayor nga gipili dili man ni among official nga gipili lahi man ni wa ba mudaw gamu ah mao na ang bisag unsa pa kadindot mga tropa mga nahimo di gyud ni acknowledge mga tropa so samar guna sa nanlabay ng administrasyon Duterte kadaghan mga tropa sa mga nahibo mga tropa na agyoy puy ingon mga tropa wala mao bitaw gipapriso mga tropa kay mali kuno pag trabaho sa ato nakalabay ang admin mga gigsuna kung yung kinabuhin. Diba? Kagubot ng Senado. Karon atong atangan, karon mga tropa. Atangin ninyo mga tropa din sa atong sibyanan sa XFM. Kay amo mga tropa monitoron. Unsay mahitabo mga tropa karon sa Senado. Humar kagahapong mga tropa. Mambot, unsa ba to? Matawag na to. Legal ba to? Illegal ba to? Kapag pili kagahapon, mga tropa, Senate President pro tempore, mga kaigsunan, nakos, gatsalya na po ni Puli, bay. Itinuod yun sa mga manghagdag ko, mga tropa, mga personal interest, mga oban nini, gadi gusto, mga tropa, mutingka ang ilang mga anomalia, mga tropa, sa ilang mga parinti na nakakaroon sa House of Congress, na naapin sa malita portion. Super majority na sila. Mato pa, napulihan dahil ng mga tropa ang majority, nibalik na po mga tropa ang kanhing majority. Ang minority, nibalik na po mga tropa, nahimong majority na po. Naamo po dito mga tropa, sorsogon ng congressman, mga tropa, kanhing Senate President nga gipalagpot. But, baling-baling, baling-bing, malikihadlok mga tropa, kaya naigo man sa malita portion po mga tropa. Naigo man po din mga tropa sa flood control project mga kaisunan, iskam. Diba, na-appeal man siya mga tropa? O, tuwana naman dito ni Tipon mga tropa sa mga nag-akusa nga uban ngadto kaniya mga kaigsuna. Aron dili ba makuan? Tama itong ingon ni Jingo Estrada. Kapasig tama itong ingon ni Jingo Estrada nga daghan ang misigig yung dool ngadto kaniya. Aron dili pa dayon ang kaso nga plunder bato ngadto kaniya. Apan, wa magisimukuyog, hinungdan nga siya mga tropa karon nakulong na mga katropa. Ay, nako, super majority na siya. Matay kita mga Pilipino, mga katropa, nga nagbutang na ini mga manghagdag ko dito sa wanan sa Senado, mga katropa, mo ay nag-suffer ka nga panahon. Ay, naku ninyo. Alas 4:53 na ba, Enrique, po sa atong pagpanaguban, ng atong programa, ang inyong tulmanon. Ginigabahin mga katropa, ito ka na to, gato sa Sanson Plus Gold. Balikayan mga katropa, ang diabetes, pinaagi mga katropa sa pagtumar sa Sanson Plus Gold. Kaya dako kini mga katropa, ikatabang sa panglawas mga katropa, pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold mga katropa, support sa atong maayong panglawas mga kaigsunan. O ka siyempre mga katropa, sa atong mga kaigsunan mga magoma, ipumukalimot sa paggamit sa mga produkto mga katabang ka na to, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na sa nagkadea mga agriculture, mga agri supply, mga tropa, agri store sa inyo mga lugar, mga katropang tigpamina. Mga isigutan na nato, karo mga tropa din sa itong exciting Pilipinas. Nining adlawa mga tropa, mga isigutan na nakahanay mga kaigsunan para usab kini mga tropa, alang kadato nga mga mahiligon, mga tropa, nga maminaw sa mga balita, mga labas ng mga balita, mga katropa, gikan sa itong mga kaubanan. Gikan usab sa itong mga kaubanan, nag-standby mga tropa, kaya doon ay bagong graduar mga katropa sa graduar nga commission officer gikan kini sa Philippine Navy, Philippine Army Academy, PMA, PMNA, PMA, Philippine Military Academy, Philippine Army Academy. Niadto mga katropa ga mainitong kining gabi-abi mga katropa sa 10th ID mga kaigsunan sa 10th ID commander. Yon ato na siron unya mga katropa sa report ni katropang Lars anyo. Samtang sa pikas bahin mga katropa. Distribution mga kaigsunan sa corn seed og abono mga katropa gipahigayon kini sa Santo Tomas Davao del Norte. Ayon nagningkamo tapod do adunay mga ano yung mga katropa pag monitor ayo pag katropa ga mapantay paghatag din na dili lamang ni ato mga supporter. Samtang unang AI robot mga tropa sin third city sa nasod. Tinguha karon mga tropa sa Davao City ang AI o digital transformation pakusgan ko dabay. Kana pa mga tropa uban pa mga report uban pa mga balita gikan usab sa Davao region MSMA Magna Carta sa Davao del Norte giaprubahan sa sangguni aga panlalawigan. Samtang sa malinya mga tropa hired on the spot mga katropa sa campus recruitment o job fair sa Island Garden City of Samal. Samtang adunay duha kalalaki na sakpan kini mga tropa sa bypass operation 1.4 milyon kapisos mga tropa gasyabo na kumpiskar sa Lupon Davao Oriental. Samtang board member Orly Amit sa Davao del Norte mga katropa nagpahinomdom kini sa kasabutan batok sa dubling paningil sa kuryente sa Samal Island. Samtang lalaki mga tropa gipangita sa kaso sa grave oral defamation na dagpan kini sa Sawata Davao del Norte. Smoke free policy sa lungsod sa Kapalong hugot na mga tropang gipatuman sa pampubliko ga lugar. Ato mga chain smoker mga tropa manas Kapalong magbantay mo samtang gisaad nga insentibo alang kini sa Arfot winners mga tropa og mga coaches gituman kini sa LGU Samal Island. Ang mga balita usab gikan sa mga XFM Mindanao Reports, mga tropa, atong kining basayran, dinis itong pagpanag-uban ng inyong programa, atong tulumanon. Umikal kayong oras, mga katropa! Alas 4.56 na bay!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Similisa nga taga-bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santo Blasco. Duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang akoang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kayo murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mutuon ako nagduhaduhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog.

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The secret of health.
1: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong paglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Kabayan Nationwide.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung manglaki gani ka, bayadan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Yan! Exciting mga katrupa, radiot. Okay. Gara diya, itingala man ko diya, address akong cellphone. Kayaw. Chula daw, chula. Yan, padayon tayo mga katrupa sa atong pagpanag-uba. Diga itong programa at inyong tulumanon mga katrupa. Driga po sa atong kapagpanag-uban mga kaigsunan. Oy, kadiot lang ako sa Antibayaon kining mga naa sa kwan usa ta mo buylo mga katrupa sa mga balita. Ay, ubay-ubay naman rin sila mga katrupa. Nakaroon rin mga kaigsunan sila si... Unahon nato ning pinakauna. Hinaro Solas. Morning, sir. May God bless you. Thank you so much. Rodel Opinaldo din mga katropa sa may Visayan Village. Good morning, uban sa tibok members, pamilya, mga kaslinganan. Good morning, dito kaninyong horot. Good morning. O, ganisab kay Tristan Yatgulay. Mayo gabuntag, katropa gabo. May buntag sab nimo din ha. O kang dripo gagatropa kang Alfredo Hikali. Matropa niya, mayong good morning. Diha, nimo agawong. Al Gabre, grabe! Yod ang kasubo namo sa sitwasyon sa Senado. People power na agaw bong lagi po ni karon mga tropa og baon ha sila maning kamot ya mga tropa di mag people power adto sila maning kamot mga tropa nga adunay kagubot nga himuon aron na martial law. Lisod ani bay samtang Lucrecio Manislad mga masimlad mga katropa mato pa niya good morning. Good morning sab nimo din ha ma'am. Og dere sab kay Ma'am Josephine Falconiti. Good morning exciting Pilipinas always listening from Kapalong Davao del Norte. Good morning. Yon Kapalong Davao del Norte always mga katropa nga paminaw gatanaw. Gata aga paminaw sa atong pagpanag-uban na Wilma Joaquin, good morning usab. Kang GR San Nico, good morning. O gato kang James Perez, good morning mga katropa. Kaninyong hurot, good morning. Ako pang liilin yung uban din hi mga katropa ha. Ay napabaylain din hi mga kaigsunan. Okay, wala na. Okay, so padayon naman din mga katropa sa pagpadayon. Paghatag si mga minsay kay atong hatagang pagtaga din sa pagpanag-uban ng atong programag inyong tulmanon. Maglangan mga tropa, ato nang dalikitan ng mga balita, mga reports, mga tropa, gikan sa pagkabanan, gumika kay alas 5 size na ba? Ano na'y bagong graduar, mga tropa, ako as ang commission officer, gikan kini sa Philippine Army Academy. Mainitong kiningi abi-abi mga katropa sa 10th ID Commission, Commander, katropa sa balita, katropa Lars Sanyol sa detalye.
5: Mainitong giabi-abi ni 10 Infantry Aguila Division Commander Major General Alvin Luzon ang walo ka mga bagong commission officer gikan sa Philippine Military Academy talang dangal class 2026 atol sa courtesy call sa Camp General Manuel T. Yan Senior niyatong Hunyo 2, 2026 gimo sa mga batanong officer gikan sa Region 11 ang pagbisita sa 10 ID human sa ilang graduation kansa naglakip sa 2 ka mga Philippine Army officer 2 ka Philippine Navy officer o 4 ka Philippine Air Force officer nga gigatakda mo assume og mga tahas sa ilang tagsa-tagsa ka mga sangay sa pagserbisyo sa Armed Forces of the Philippines samtang atol sa meeting gilasig ni Major General Luzon ang mga bagong commission officer sa pagsuporta sa mga prinsipyo sa EVL kon accountability, values, og leadership samtang magsugod sila sa ilang karera sa militar. Gihatagan sa pagibog ato ni Major General Luzon ang kamilong danon sa paghimo sa mga responsibilidad alang sa ilang mga aksyon og mga desisyon nga nagkinabuhi sa kinayukan nga miti sa militar sa kaisog, integridad, pagkamaunungon, dungog, og serbisyo. Ingon man ang paggamit sa pagpangulo isip positibo nga impluensya sa mga tropa og sa komunidad nga ilang alagaran. Para malumi ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakigusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Sanyol, XFM News.
4: Thank you so much, katropa Galar Sanyol, sa detalye sa mga report. Samtang sa pikas bahin, mga katropa, distribution sa corn seeds o abono, ipahigayon kini sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kinsabay na kabinefisyon nini. Atong kompletong detalye, manukad gika ni katropang Gabalas.
1: Live report. Live report.
0: di pahigayon sa lokal nga pagabanan sa Santo Tomas ang distribution of corn seeds and fertilizers alang sa mga mag-uuma sa lungsod ni Adtong Milabay Adlaw. Sa maong kalihukan, di apod-apod ang 200 kabags sa corn seeds o 200 kabags sa complete fertilizers alang sa kapin 200 ka kwalipikadong mag-uuma sa mais. Tumong nini nga mapaigting ang production sa mais o mapaligod ang kita sa mga mag-uuma pinaagi sa dugang suporta sa agrikultura. Sumala sa Magro, kalahin kini sa padayon nga programa sa lokal nga gobyerno aron mapalambo ang sektor sa panguma o mas mapaligon ang seguridad sa pagkaon sa lungsod. Gila usab sa LGU Santo Tomas nga ang maong tabang dakong kontribusyon sa pagpalambo sa ekonomiya sa komunidad ilabi na sa sektor sa agrikultura nga nagunang paginabuhian sa kadaghanan sa mga residente. Katropa, kaping healthy ug dili gitutangan ang collagen ay magipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
4: Thank you so much, Katropa Gabala, sa detalye sa mga balita, mga katropa. Exciting Pilipinas! Katong gabahin, mga katropa, sa mga balita, mga kingsunan, hatod ka nato, mga katropa, ganto sa premium D3 virus, mga katropa, hinungdan. Sa sakit ba ang imo gikahadlukan? Inumi ka na, mga katropa, premium D3, ang bagong vitamin D3, mga katropa, adunay VCO o moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog o mas gipepektibo tungod kini sa VCO o moringa oil, mga katropa. Mapalit kini sa mga butika nationwide, mga katropa. Samtang sa laing bahin sa atong mga balitang Davao Region, giaprubahan, mga katropa, sa 20th Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte aga Provincial Ordinance Number 2026-013 ang usa ka mahinungdanong lakang alang kini sa pagpalambo sa lokal nga negosyo ang nahimo kini human usab nga nagadawat og nagapatuman sa Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises sa probinsya sa Davao del Norte. Ang maong ordinansa iaprubahan atol kini sa 22nd regular session sa sangguniang panlalawigan yato ga Hunyo 2, 2026. Tumong nini ang pagpalig-on sa sektor sa MSMA pinaagi usab sa paghatag og mas lapad nga proteksyon, suporta og mga programa nga makahatag kanila og masayon nga akses sa pundo, merkado og uban pang mga oportunidad sa negosyo. Gilauman usab nga pinaagi sa baog nga pulisiya mas mapalambo ang kalihukan sa negosyo sa probinsya. Makadugang usab ato pa sa mga oportunidad sa trabaho og makatampo kini sa mas kusgan nga pagtubo sa ekonomiya sa Davao del Norte. Gipanguluhan ni Vice Gobernador Clarissa Tan Hubahib aga sesyon diin gipansiugda ang kamahinungdanon sa pagpatuman sa mga progresibo nga ordinansa og mga programa nga nagahatag kini og dugang nga benepisyo sa mga Davao noon, ilabi na sa mga lokal usab nga negosyante nga maoy may usa. Maoy usa matud pa sa mga nagunang haligi sa kalambuan sa probinsya. Nagpabilin ang panginang paningkamot usab sa provincial government sa paghimo og mga pulisiya nga mosuporta kini sa negosyo og ekonomikanhong kalambuan aron lamang nga masiguro ang lig-on og malungtarong kaugmaon alang kini sa tanang nga katawhan sa Davao del Norte. Alas 5:12 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gikan gyapon sa Davao Region. Hired on the spot atol kini sa campus recruitment ang end job fair activity. Ang usa ka sa malinya na nakakuha kini dayon og trabaho human nga gipahigayon usab sa UMP de Plata College sa Island Garden City of Samal. Ang hired mga katropa si Dina Grace Kung. Ang usa sa mga aplikante nga nakabenepisyo kini sa naisgutan nga kalihukan ug nadawat dayon sa Alerto Metro Cleaners ubos kini sa Ala Group of Companies. Dako usab ang iyang kakalipay. Tungod kay wala na siya matupamaghulat og dugay aron lamang makabaton og trabaho. Sumala sa Public Employment Services Office o PISO Samal. Ang maong kalihukan, nagtumong kini sa paghatag usab og mas daghan pang oportunidad sa baga sa Balinyo nga nangita kini og panginabulian og mas maayong kaugmaon. Ang programa kabahin usab sa panapadayon nga paningkamo sa City Government of Island Garden City of Samal ubo sa liderato ni Mayor Lemuel T. Reyes aron nga mapaduol sa katawhan ang oportunidad sa trabaho pinaagi usab sa mga accessible o efficienteng employment facilitation services pinaagi usab sa panag-uban sa naisgotang kolehiyo mga pribadong kampanya og nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Gipalig-on usab ang mga programa nga nagatumong kini sa pagmugna og trabaho og paghatag usab og paglaom ngadto sa mga residente sa isla sa Samal mga katropa. Alas 5:14 na mga katropa na gapon sa atong pagparagoban samtang sa laing bahin. Nadakpan ang duha ka mga lalaki sa usa usab ka bypass operation nga gipahigayon kini sa kapulisan sa Lupon, Davao Oriental sayo sa buntag ni atong nakalabay nga kadlawon diin nakumpiskar ang kapin ngadto sa 1.4 milyones kantidad sa digidudahang syabo. Gibase kini sa report sa kapulisan giila ang mga didakpan nga sila si alias Dudong 54 anyos ug alias Drake 57 anyos nga pareho kaning residente sa Davao City. Atol sa operasyon na recover gikan usab sa mga suspek ang kapin 220 ka gramo sa ginudahang syabo nga adunay gibadabana ang kantidad na 1,496,000 ka pesos. Nakuha usab sa mga operatiba ang bypassed money, usa ka Toyota Hilux nga mga cellphone ug uban pa nga personal nga mga gamit nga posible kining adunay kalabutan sa illegal nga kalihukan. Sumala sa Lupon Municipal Police Station ang operasyon kabahin sa kini sa padayon nga kampanya sa kapulisan batok sa pagpagbaligya sa illegal nga droga sa probinsya. Giandam na karon sa ang kasong paglapas sa Republic Act number 9165 batok sa duha usab ka suspek samtang giila o sila usab nagapabilin karon nga panahon sa kustodiya sa Lupon Municipal Police Station alang sa hustong proseso. Nagpabilin ang panawagan karon sa kapulisan ngadto sa publiko nga magapadayon kini sa pagpakig-alayon sa mga otoridad aron lamang nga mas mapalig-on pa ang kampanya batok sa illegal nga droga ug mapreserbar ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Ikan gyapon sa Davao Region ug dinis Davao del Norte. Gipahinumduman karon ni Board Member Orly Amit sa Sikan District sa Davao del Norte ang kasabutan tali usab sa duha matud pa ka power utility companies aron lamang masulbad ang isyu sa gireklamo nga doble nga pagpaningil sa mga konsumante sa kuryente sa Island Garden City of Samal. Atol sa 22nd regular session sa sanggunian nga panalawigan sa Davao del Norte nito nakalabay nga adlaw pinaagi usab sa iha nga prevalence speech ibarugan ni Board Member Orly Amit ang kasabutan nga nasabutan kini sa Committee of the Whole hearing atong April 13, 2026 kalabot na kini sa transition sa serbisyo sa kuryente gikan sa Nordico ngadto na sab sa Davao Light. Matod pa kaniya, sumala sa maong kasabutan, kinahanglan nga ilhon ug tahoron sa duha ka kumpanya ang bayad nga nahimo usab kini sa konsumante basta adunay mapakita ng opisyal nga resibo. Ang pagasubay o paghusay matod pa sa mga account o bayranan tali usab sa duha ka mga utility companies kinahanglan nga sila mismo magatropa ang mutubag o magtinabangay sa pagasulbad niini. Gipahayag usab sa board member nga adunay mga reklamo gikan sa pipila usab ka mga konsumante nga gikan nakabayad matud pa na sila sa usa ka kampanya Apan ginasingil gihapon sila sa pikas. Tungod ini, iyang gipasiugda usab na dili angay nga ang ordinaryong konsumante maoy maipit sa panaglalis o kakulang usab sa koordinasyon tali sa duha ka mga kampanya o kumpanya sa kuryente. Gilauman kini sa sangguni ang panlalawigan nga masunod matud pa ang maong kasabutan aron nga malikayan ang daghang kalisod o kalibog sa mga konsumante sa samal na napiktuhan usab sa pagbalhin sa serbisyo sa kuryente, mga katropa. Ayo pagkagisunan nga din hiusab sa Tagum City o din sa uban pang dapit sa Davao del Norte. Dili mo na ning sitwasyon, mga katropa. No, kay lisod na kayo mga kaigsunan kung mahitabo na sab ang kaniantong nahitabo din hi mga tropa sa Davao del Norte. Kung inong daman mga tropa katong NIA o CDE, mga kaigsunan, mauna to mga tropa ang nagkuanog sa kaniantong panahon. So ano na pa yung mga kinabuhin na kalas ni ato mga katropa nga panahon na mga igsoon. Di na to pwede mabalik. Di na pwede unta nga maglibog pa ang ato mga konsumante sa kuryente din sa Davao del Norte. Alas 5:18 mga tropa, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dari sabta mga tropa, sabay sa wata mga igsoon kay nadakpan sa kapulisan ang usa-usab kalalaki nga naila kining usa ka alias Naning atol kini sa pagpatuman sa warrant of arrest sa Baray-Barangay sa wata Davao del Norte, alas 7:05 mga tropa sa buntag itong nakalabay nga adlaw. Kani gipahigayon ang mga operasyon sa tracker team sa Sawata Municipal Police Station uban usab kini sa mga personnel gikan sa Regional Public Safety Battalion, Davao Norte Provincial Intelligence Division and Management Unit og 11 Osikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 og sa 1st Davao Norte Provincial Maneuver Force Company. Ubo sa direktang pagdumala usab ni Police Captain Alana Christie, Police Officer in Charge kini sa Sawata Municipal Police Station. Ang suspect mga tropa giaresto kini pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu ni adtong April 29, 2025 ni Honorable Grace May Kibo, Presiding Judge sa Municipal Circuit Trial Court sa Kapalong Talaingon, San Isidro, Davao del Norte. Ang maong nga kaso may kalabutan kini sa paglapas usab sa grave oral defamation ubos sa criminal case number 5601-26. Gitugutan usab ang piyansa alang kinis temporaryong kagawasan sa akusado nga kantidad sa 18,000 pesos samtang nanawagan usab ang kapulisan sa publiko na magapadayon kini sa paghatag usab og tukmang mga impormasyon mahitungod kini sa mga wanted persons umuban pang mga kalihukan na supa kini sa balaod aron lamang mapalig-on ang kampanya batok sa kriminalidad ug mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad sa nisgotang lungsod. Alas 5:20 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dari sa Kapalong Davao del Norte, nagapadayon sa karon ng kampanya batok at sa panigarilyo sa pampubliko nga lugar. Human nga gipahigayon usab sa kapulisan ang pagbutang niini og mga no smoking stickers o posters display mga katropa sa mga tricycad o putpot. Sulod mismo sa poblasyon ni atong Hunyo 2, 2026. Ang maong kalihukan gipanguluhan kini ni Patrolman Ross Jane Agmata. Alauna 20 sa hapon, isip suporta kini sa Municipal Ordinance number 958-A na nagapatuman kini sa smoke-free policy sa lungsod. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalambo usab sa kahibalo sa publiko kabahin kini sa kamahinungdanon sa pagmintinar sa mga lugar nga walay aso sa sigarilyo o pagdasig usab sa mga residente nga musunod kini sa husto nga pamaagi alang kini sa kahimsog o kaluwasan sa komunidad. Matod sa kapulisan, pinaagi sa pagbutang usab sa mga pahimangno sa mga pampasahero aga sa kyanan, mas mapalig-on pa ang kampanya sa lokal nga panggamahanan aron labang nga mas mapanilipdan ang katawhan gikan usab sa makadao nga epekto sa aso sa sigarilyo o mapreserbar ang limpyo o himsog na palibot sa alang kini sa tanang katawhan sa lugar. Kaniyang pagpatuban ini gikanan ng kamay na bakal mga katropa sama sa Davao City kaniadto mga igsunan madugoon kini pagpatuman mga katropa ilaghang kaayo mga katropa ang nakalapa yatagang yung sanction mga katropa unsay ilang maangkon nga silot mga katropa. Alas 5:22 sa katapusang bahin sa tuga balita sa Davao Region mga katropa dinhi balik ta sa Samal Gihatagan na mga tropa ni Mayor Lemuel T. Reyes. Gihatag na ang cash incentive ngadto sab sa mga estudyante o kotse sa Schools Division sa Island Garden City of Samal. Isip pag-ila kini sa ilahang talagsaon matud pagkalampusan sa 2026 Regional Festival og of Talents sa gitawtog Arfot. Gihimo mga katropa ang paghatag sa insentibo sa City Mayor's Office ngadto ga Hunyo-uno. Diyan gituman o sa mga tropa ni Mayor Reyes ang iyang saad na human matod pa sa malampuson na pag-host sa Dakbayan sa maong regional competition ni Atoga bulan sa Marso. Ang ARFOT o sa kinikatinuig mga katropa ng kalihukan sa Department of Education na nagapakita kini sa talento o kahanas sa mga estudyante sa akademiko, art o technical na mga kalarangan mga katropa. Gani ang kompetisyon. Ipahigayon kini sa Island Garden City of Samal gikan sa Marso 18 hangtod kini sa Pizza 20 tuig 2026 sa Nieves Villarica National High School. Lakip sa mga gipasidunggan ang grupo sa Sinimonte usa ka short film making competition nga nakadaog kini og ika-duha nga pwesto sa regional level. Ang matag estudyante nakadawat kini og 7,500 ka pesos samtang matag coach nakadawat usab og 1,666 nga insentibo. Gipasidunggan usab ang mga partisipante sa Likhawitan o Likhawitan usa ka kompetisyon sa original songwriting og poetry nga matod pa nakakuha usab kini sa ikatulog pwesto. Ang matag estudyante nakadawat kini 5,000 ka pesos ug ang matag coach nakadawat usab 1,500 ka pesos. Sa minsay usab sa mayor pasalamatan og gihangi usab ni Mayor Reyes ang mga estudyante ug coaches sa ilahang dedikasyon og gihangi nga makatabang kini ug nakahatag kini gidungog sa Samal Island. Matod pa sa niya, ang ila matod pang kalapusan, nagapalig-on kini sa regulasyon o reputasyon sa Dakbayan sa natanusab sa edukasyon o sa pag-art o nagsilbi kining inspirasyon sa ubang mga kabatanunan nga maning kamot alang kini sa kahusayan para sa ilang kaugmaon. Oras mga tropa, alas 5.25 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Punta ganda, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniya, nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong tao unting kasang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wak pagkagamit?
7: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya daghan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Turog, bapog, pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanong mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Sa taong Plus Gold user, atong pamidawan.
12: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, tumanggod, sir. Hindi, gabam akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ng cancer. Kadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o glokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
11: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon po. Parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapil na gani ang atong iskudo ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higom niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mga gustin. Malunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, masakabi gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawan.
15: Si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na din ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang ako gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Kadaanlog yun kung nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo. Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes!
17: Turbo, may maca at clavuasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tulay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
20: Yes!
21: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa halakbuhan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
22: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
24: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
25: Uy, sa muniimong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Eh,

0: Sir, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, buga

0: apel ya.
1: Ay, abang apa nga ni sebagai tao nga di musukol dako.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong ereksyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Alright, para natin mga tropa sa atong pagparaguban, mga kaigsunan, samtang aduna kita mga katropa ay 32 minutos na milabay. Sa alas 5 sa buntag na bay. Oy, buntag na gid kayo ha. Hadyang na kita palibot mga tropa. Migigimaw na si Adlaw mga tropa. Nihatag nagkahayag din sa mong himtangan. Oy, Dato Jerry, good morning Dato Jerry. Kumusta na mga Dato Jerry? Sis Bino Dricaron sa may Braulio Edo Hale. Kumusta mga Dato? Uban sa ibang members pamilya. Ma'am Lia Manalaysay, good morning Ma'am Lia. O garis sab kang John Jampun, good morning. Sir, ang Senado wala na mamao. Murag wala na gin mamao gin Senado, tinuod lang. Murag nabad ang mga buot, mga personal interest na gin. Hadlok mo ni uban mo, tingkay ilang kinabuhi mga tropa. Pero kanay atulauman karon mga katropa ang adlawa. Kay niingon gin mga katropa si Senate President Alan Peter Quintano nga naagyo sila ipahigayon karon nga Blue Ribbon Committee Hearing. No karong adlaw mga kaigsunan unya ang side po sa PICAS gumikan kay nakapili na po sila kaghapon mga tropa og Blue Ribbon Committee Chairman si Erwin Tolpo baka tumitang way baruganan nga broadcaster mga kaigsunan na ilado na Ilhas TV nga grabe mo tabang og tao mga tropa murag na way buot na apil mga tropa ngadto sa iyang gipahinganlan kaniadto sa nagprograma pa sila mga tropa nga mga kuan kuno mga bugo yang ginala sila si Risa Untibero, sila Trillanes kaniadto, uban pa mga senador, Lakiko Pangilinan, pero karon nag-uban mga tropa ang parehog balihibo. Ay, Ginoo ko. Naunsa naman yung kinabuhi a karon mga tropa sa atong nasod sa Pilipinas. Ay, murag nag-wa na ta makasabot mga tropa na ini. Ma'am Nita Valderosa, good morning Ma'am Nita Valderosa, o katusab kang Nelson Bubaat, good morning. Sa uban pa mga tropa gani a karon rin mga tropa, galili lang mga tropa, gawa magpakabala. Wa maghatag ba mensahe, good morning kanyang tanan. O diri kang Ma'am Fili Feliciano, diri karon sa Mawab, Davao Dior. Ma'am, good morning ma'am. O bas tibok members, pamilya o mga kaapuhan niya. Ala, good morning diha kanimo kaninyo ma'am. Daghang salamat sa makanunayong pagpaminaw din sa aboga si Bihanan. O gari usab sa Purok 6 Mamakaw Kapalong, Barangay Mamakaw, kumusta sa Barangay Mamakaw? O ba niya sa among kapitan mga tropa si Sami Kanunyo? O din na sa among mga barangay kagawad, sila sa mga barangay kagawad, Bankil, Igso, good morning, so. O gari usab sa akong nino mga tropa kagawad, Saldi Lingga. O ban pa mga kagawad mga tropa din sa among barangay, Barangay Mamakaw Kapalong. Good morning kanyang tanan mga Algabre family, Alferis family, o Maki family, o nga usab sa mga Gomez family, Sumatra family, og Ricto family, og siyempre, ngatko sab sa mga pamilya Minchati. Kumusta ka si Boy Minchati karon no? Boy, kumusta mga dong boy? Og ngatko sab kay Kuan, siyempre kang Injat, Jat, good morning dia Jat. Og nila ni Nole, mga katropa, good morning kang Agiso Nole. O banya siyang kapikas kinabuhay na kaninyong tanan, maayong gabuntag niyong hurot din na mga katropa. Lasilia og Edwin, ngatko sab kay Joselito, og ngatko sab kang Adil. Adeline, o nga to lang Arnold o kang Milin. Hala, good morning kanyang tanong kang Brad Teddy o kang Manang Ansing. Good morning o kang Maymay o kay Barik. Good morning, diha kaninyong hurot. Para ito mga tropa sa atong pagparaguban mga kaigsunan. Huwag paglanga mga tropa. Ito na nalikyatan ang mga reports mga tropa gikan sa XFM Mindanao Reports. Kaya naka-standby na sila mga katropa karon ri panahon na mga kaigsunan. Aron nga mabati na ito mga balita o sabgikan sa mga kasikbit ng mga rehiyon. O nga probinsya kanhi mga tropag membro sa Youth Militia mga katropa sa CTG voluntaryo matod pang misurrender og mitugyan kini og M14 o dalang M14 rifle sa butuan mga katropa katropas balita katropag Junji Lebrias XFM Mindanao
3: Reports. Usa ka disidibi anyos nga kanhi miyembro sa milisya ng bayan nga nalambigit sa communist sa terrorist group ang voluntaryong nibalik sa sabakan sa balaod og mitugyan sa iyang armas ngadto sa Butuan City Police Office ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Giisip sa kapulisan ang maumlakang nga usa ka mahinungdanong kalampusan sa nagpadayong kampanya sa gobyerno alang sa kalinaw, siguridad og reintegration sa mga kanhi rebelde sa maong malampusong pagsurrender na himo pinaagi sa hiniusang operasyon o pagpalingkamot sa Butuan City Mobile Force at Company sa pagdumala ni Force Commander Police Major Randy M. Asuti. Lakip usab ang kooperasyon sa RPS Bih Kadre sa may barangay Pianing o ang SWAT team. Matod sa taho, ang misurrender usa ka residente sa Purok 5, barangay Pianing, Butuan City. Siya ang giingong kanhim miyembro sa milisya ng bayan nga naglihok ilawom sa SRSG Westland sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Apan wala kini nalista sa periodic status report sa gobyerno. Isip timaan sa iyang hingpit nga pagsalikway sa armadong pakigbisog, gitugyan sa batan-on ngadto sa mga otoridad ang iyang mga kagamitan na gilangkuban sa usa ka Colt M14 caliber rifle, usa ka mubo nga magasin og dunay lima ka mga buhing pala. Atul sa gihimong debriefing giangkon sa 19 anyos nga kaniadto siya nagsilbi nga career sa milisya ng bayan, nahimo usab siyang public information officer sa grupong tag-organisa sugod sa tuig 19 hangtod niadtong Disyembre tuig 2023. Mga katropa, aron kanunay nga himsog ang atong paglawas og mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. John J. Lebrias, XFM News.
2: Thank you so much, katropa. John J. Lebrias sa detalis mga report sometime sa Pikas Bahin, top 9 most wanted person sa kasong karnaping, mga katropa, sa Mulawi, Surigao, Dilsor. Dakpan kini sa mga kapulisan. Katropas balita, katagikan mga katropa sa XFM Pagarian, si katropa nga Jen Escalante.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga lalaki nga gilista isip top 9 most wanted person tungod sa kasong paglapaw sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Ang akusado mga katropa gilang si Aldias Tata lumulupyo karon sa Barangay Fatima, General Santos City o wanted sa lungsod sa Mulabe, sa Buanga del Sur. Siya nasikop sa may alas 12:05 sa udto. Nalipalandugay dito na Pitas, Purok 11A, Philam Avenue, Barangay Fatima, General Santos City. Ang operasyon mga katropa gipahigayon sa General Santos City Police Station 7 uban ang mga kawaning otoridad. Ang pagdakop gibase sa warrant of arrest na ipagawas sa Regional Trial Court Branch 23 sa Mulabi, sa Buanga del Sur kaniadtong Agosto 18, 2025. Ang akusado adunay girekomendar nga piyansa nga nagkandidada og 300,000 na pesos sa pagkakaroon mga katropa anana sa kustudiya sa General Santos City ang maong akusado alang sa insaktong disposisyon. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagarian alang sa nikayos sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jenny Escalante, XFM News.
2: Exciting Pilipinas. Isa katropa katropang Jenny Escalante na nukargikan sa XFM Pagarian samtang sa laing bahin mga katropa tuon ta ag General Santos City, mga katropa kay Eljo Jinsan, medipinsa matod pa kini sa gidonit usab nga mobile laboratory van nga adunay pangalan kini sa first lady nga si Lisa Marcos. Nako po, katropa sa balita, katropang Ivan Polonan.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Ipaklaro sa lokal nga panggamanan sa Jinsan nga donation sa Zenith International Philippines Incorporated ang gi-turnover nga mobile laboratory van na kalabayng adlaw sa Dakbayan sa pagpanguna ni First Lady Lisa Marcos nga maoy nahimong pamaagi nga makaangkon og semi-clinic on wheels ang Dakbayan. Hinungdan adunay pangalan nga Lisa Marcos ang maong proyekto kay baluan nga nahimong hilom og simple ang nasampit nga turnover ceremony. Apan dakong pangutana sa pipilang nganong gipangalan kini sa First Lady nga posible matud panggikan usab sa kabanang bayan. Apan gibutsag nga gihatag kini sa usa ka pribado nga kumpanya tungod sa effort og proyekto sa First Lady, inungdan sa iyang presensya sa Dakbayan. Aduna kini basic laboratory services og health screening aron mapakusog matud pa ang community healthcare og essential medical services sa mga lagyo nga lugar. Naghinaot usab ang lokal nga panggamanan nga pinaagi niini. Dagang residente sa Jinsan ang matabangan og maserbisyuhan sa ilang panglawas og malikayan ang mga sakit. Mga katropa, aron sigurado gayod nga malikayan ang sakit, batasana ang pagtuwar og Xanthon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Ikasama sa tropang Ivan Polonan sa detalye sa Bogor.

0: aduna ko na nakuha pud mga tropa nga 17 mil kapesos kantidad kini sa droga nga nakong piska ka tropang Ali Vicente sa detalye.
1: Ana na karon sa prisuhan usa ka gilang high value individual human kini madakpi sa mga otoridad sa gikasang anti-illegal drug operation sa Tago Municipal Police Station alas 8 sa miaging gabi sa Barangay Victoria, Tago, Surigao del Sur. Giila ang suspitsado sa alias Ken, 27 anyos, ulitaw, walay trabaho og residente sa maong dapit. Ang maong malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Michael J. Quisaot, officer in charge sa Tago Municipal Police Station. Pinaagi sa pagpatuman sa usa ka search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 41 Cantilan, Surigao del Sur, uban ang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA sa gihimo nga pagrekisa sa pinoyanan sa suspitsado. Nakuha sa mga pulis ang lima kasasi sa gidulahang Shabu nga mutimbang og 2.5 gramos og adunay gibarabanan kantidad nga 17 mil pesos. Nagkadaiya ang mga drug paraphernalia og uban pang mga mahinungdanong ebidensya aron masiguro ang transparency og legalidad sa operasyon. Gihimo ang inventory sa mga nakumpiskang ilegal na droga o kagamitan sa dapit din nakuha kini. Dungan sa pagsaksi sa mga opisyal sa barangay o representante gikan sa media, ang suspitsado o ang mga nakumpiskang ebidensya ana nagkaroon sa kustodiya sa Tago Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Giandam na usab sa mga otoridad ang pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 to batok sa dinakpan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matagadlaw. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Ikasama sa katropa, Ali Vicente sa detalye sa Bogar Report. Good morning din mga katropa kay kuan kang Lola Sagid Estrada. Good morning, obas tibok membro sa pamilya madam. Samtang sa lingbahin mga katropa, adunay motorista nakuhaan kini og illegal nga droga mga katropa sa checkpoint operation sa Coronadal City. Katropa sa balita, katropa nga Philip Olegario. XFM Mindanao
2: Reports. Arestado ang usa ka motorista nga gilang si alias Jom, 38 anyos og residente sa Purok Bagakay, Barangay Caloocan, Coronadal City. Subay sa kapulisan nga samtang nagpahigayon og checkpoint ang mga awtoridad sa maong dapit ni aging adlaw, dihang ilang gipahunong ang usa ka motorista og gipangayuan og lisensya. Samtang nagkuha paunta sa iyang lisensya ang nasampit sa iyang pitaka, aksidenteng natagak ang pipila ka pakete sa gituohang Shabu. Tungod diini, gidakopdayon siya sa mga awtoridad og gibalhog sa kustodiya alang sa tukbang investigasyon ug pagpasaka sa tukbang kaso. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa investigasyon kung asa gikan ang mga Shabu, ingon man kung asa kini ga-deliver. Mga katropa, sa matag buntag, kapeng healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape, apan natambalan pa ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa detalye sa Bogar Report. Samtang sa katapusang report, mga katropa, atong dawaton kay P-out kuno alang kini sa mga o sa educational assistant sa mga college graduate student, mga katropa. Gipahigayon kuno sa may lungsod sa Impasugong, Bukidnon. Katropa sa balita, katropang Jonathan Soriano. XFM Mindanao
3: Reports. Ipangunahan ni Impasugong Mayor May Ukinlay kagahapong adlaw Hunyo 3, 2026, aga payout educational assistance alang sa mga college graduating nga students. Humala pa ni Mayor Ukinlay nga malipayon siya isip inhan sa mga lungsod nga makita niini ang mga college graduating students nga nadawat sa ilang educational assistance. Dugang pa niini nga ang maong ayuda dili kini ilaha kundili ilang lang kini ang gibalik sa katawhan tungod ang kwarta para sa katawhan pinaagi sa mga programa aron makatabang sa edukasyon o kaugmaon sa mga kabataan. Ang maong inisyatibong gihimo ni Mayor Ukinlay nagpakita lamang kini na seryoso ang gobyerno sa pagtabang sa mga estudyante alang sa pagkampot silang tagatag sa kapangandoy. Mga katropa, hilig ka magkape panilinan kasi mong doktor nga mangape? Ayaw ka balag ka mangape sa Santon Plus Coffee Mix? Dunit kini suyabin, mangustid o malunggay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X FM News.
0: Thank you so much, katropa Jonathan Soriano sa detalye sa

0: report mga katropa. Katong gabahin mga katropa sa itong mga report. Hatun ka na itong mga eksunan sa Sunstone Plus Coffee Mix mga katropa. Daghan ka na ba mga katropa o mga balatian? Gibate si mga lawas o nangita mga katropa o kaping healthy o walay side effects. Sulay ko na mga tropa aga Sunstone Coffee Mix. Ang kapi mga kaigsunan nga puno kini sa antioxidants properties. Mutabang kini mga tropa mapahimsog ang lawas o mapakusog ang immune system. Sunstone Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butika nationwide mga kaigsunan. O kaya po kalimot sa ito mga kaigsunan karon nasayad man kita nga kining pagpanguma mga katropa na himong inantigok in... Gitawag nato mga tropa, ganun na tayo pagpalingkamot nga haong mga ito makita mga tropa para sa itong mga tanom. Tungod sa pagduki-duki mga katropa sa mahal karon sa mga produkto sa abono, namugna kining usa ka produkto mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Aduna hiniusang mga sangkap mga katropa sa kompletong nutrients nga maoy kanunon aron lamang ang tanom himsog. Adunay hormon alang kini sa busok, bugat ug daghan mga katropang bunga mga kaigsunan. Huwag ano na pa spreader sticker aron nga mas dali kaunon sa tanom. Ang Crop Gold, epektibo, barato o garantisado mga tropa, affordable kaayo. So ang Crop Gold, maayo kining gamit usab sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak o uban pa. Magtimpla lang kag 100 to 150 ml kada napsack sprayer, gamitas mag-spray mga katropa. Ang Crop Gold pwede sa kining himuon nga one disease treatment. Aron nga mas para sa maisog humay aron nga mas dali mga tropa ang pagitib sa binhi. Ang Crop Gold ang iyong kinbukasan maging gold. Ang Crop Gold mapalit kini sa nagkadaya mga agri store sa inyong dapit mga katropa. Oy ay pubo kalimot ha mga adunay mga gibati din ha mga tropa nga wa gyud magpa-check up gumikan kaway ikagasto. Adunay libreng check up mga tropa sa Y2H Clinic and Pharmacy. Nahimutan kada mga tropa sa may door number 8 first floor M Central Building. Dool kini sa Mr. DIY, paliko kini sa may palingki Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Free check-up kini, schedule matag-adlaw Merkulis, Huwebes o Gabiyernes. Pinaagi inyo makauban si Doc CJ Nidroda. Unya aduna po niya kumplito mga tambal, mga tropa, aduna synthetic, o ganuna po mga produkto tanan mga tropa sa Yes to Health Incorporated. Inyo mapalit din ha mga tropa sa naisgutan nga clinic sa Y2S Clinic and Pharmacy mga kaigsuunan. Alright, dalita sa atong katapusang bahin, mga katropa.
1: XFM, weather update. Weather update.
0: Atong weather update, sumala kini sa forecast sa pag-asa. Ang tibuok Davao Region, makasinati kini sa partly cloudy, nga to nasab sa usahay, madag-umon, o madag-um nga kalangitan, nga adunay kalat-kalat, mga katropa, nga pag-ulan, o nga thunderstorms. Ilabi na, mga katropa, sa hapon, o sa gabi. So, ang habagat, o ginatawag to southwest monsoon, maoy dagapadayon karon nga nakaapekto mga katropa sa dako gabahin usab sa nasud. So ang temperatura mga katropa sa Davao Region ang pinakaubos dinhi gikan sa 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Ug ang pinakataas nga masinati nato mga katropa ang 34 degrees Celsius mga kaigsunan. Samtang adunay ang hangin pod, adunay hangin nga mga katropa nga hinay ngadto sa kasarangan gikan usab sa habagatan nga sidlakan ngadto nasab sa habagatan nga kasadpan. Kahimtang usab sa atoga kadagatan mga tropa is light ngadto nasab sa moderate. So favorable kini mga tropa, favorable kani gihapon alang ni atong mga gagmay mga sakayan apan gikinahanglan pagyapon ang matawag nato pagmatngon panahon mga tropa sa thunderstorms. Pahibangno mga tropa posible usab ang gitawag nato localized mga katropa localized nga ginatawag nato mga tropa pagulan-ulan. Aduna man gyud magdala mga tropa kusog usab nga ulan, kilat o pagdulugdog kusog nga hangin. So gidasig ang publiko nga magbantay sa mga weather advisories mga tropa ug malikayan ang peligro sa flash flood o landslide sa mga delikado nga mga lugar mga katropa. So ang pagsubang sa adlaw sab ni subang kini ganiha mga tropa alas 5:24 umurag kuan karon no sa kining tawag nato ga ato nakalabay alas 5:18 ana karon na murag ni taas-taas na mga tropa alas 5:24 na pero masalo pod unya mga tropa alas 5:58 sa hapon magaigsunan di modo adunay makita nato tibok adlaw karon 12 ka oras og 34 minutos. So mga kaigsunan, ayaw ka makalimot sa pagdala og payong o raincoat mga tropa ilabi na kung magawas sa hapon o gabi eh. Tungod kay posibilidad mga tropa sa kalit usab na pag-ulan o thunderstorms padayon gyapon mga tropa sa pagpaminaw dinhi sa XFM alang sa mga dugang update mga tropa sa weather update mga katropa. XFM. Wala tayong oras mga tropa, padayon pa sa unang ng tabel sa atong pagpanag-uban mga katropa. Nagalan karon sa kinatibugang pwersa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna mga katropa sa amuang President CEO mga katropa o Vice President o sa amuang General Manager Sir Edwin Garing o na siyempre gitimon sa kami mga katropa sa amuang Station Manager katropang Arnel Cortez na musunod po siya unyang alas 6:30 mga katropa sa programang Bullseye. O siyempre masunod na ang Express Balita din sa XFM 99.1 Mati City inyong makauban si Katropang Kains Acevedo. O din sa XFM 107.1 Tagum City inyong makauban si Katropang Lars Sanyol. Labag ta sa Master Control Katropang si Katropang Gab Alas. Alang sa Diyos sa Pilipino Paras Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Maimbunta ka natong tanan. Exciting Pilipinas!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Ringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, siwaya na ako sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulungan o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sunfo Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sunfo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: At ako, iskunta.
2: Ayaw mo bawal ng kwarta? Yatagan ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang na mesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainan na ka?
1: Saturn, puto na siya. Halo, himot ko.
2: Nasa ha, yatagwa, okay? Yaro. Unya, kagalas ka ng tubig daan. Tim na, ayaw mo vitamins, isun na tubig, okay?
1: B!
2: Time. Ayaw din kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: XFM! 99.1

0: Sunto ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako ang inyong masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan.

sa mga headlines at mga balita karong adlaw. Headlines. Sa Makati City, gikaingong mga kawatan sa syudad na pukot sa mga otoridad. Headlines. Sa Lupon Davao Rental, 1.4 million kapin nga balor sa gikaingong illegal nga drogas na timbog sa mga otoridad sa duha ka mga suspetsado. Headlines. Dole 11, nagpahigayon og Employers Forum og ceremonial bawa signing tali sa mga employers sa Makati City. Headlines. Sa headline sa mga balitang regional. Headlines. Kasong adultery nga gireklamo batok sa misis og kabit nga bodyguard giatras sa ili sa legal nga bana. Headlines. Top 9 most wanted person sa kasong karnaping sa Mulabi, Sambuanga del Sur, dakpan sa mga kapulisan. Headlines. Sa balitang national, anti-dynasty bill aprobado na sa lower house. Headlines. Sa balitang international, headlines. Quiet International Airport may resume na sa mga flights. Headlines. Sa balitang sports, Jeric Ahan Missi gibalhin na sa San Miguel Juan sa iyang maayong season. Headlines. Sa balitang showbiz, Coco Martin may paklaro nga way plano sa politika labi na ang pag-endorso og sugal. Headlines. Bago ka tropa, magkatong mga headlines at mga balita karong adlawang hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Oil.

0: Ano yan ang mga balita sulod gawas sa nasod? Beka tropa, adlaw kita karon nga Huwebes, Hunyo 4, 2016. Welcome sa tulong, atong tulubanon ng Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pangalan sa tunuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kini si katropang Ken Acevedo. Mga tropa, live kita karon nga makita, live kita karon madungog sa atong official Facebook page o sa atong higanting sibayanan sa radyo sa XFM 99.1 Mati City, Davao Oriental. Extend by mga katropa kay mo sunod na mga detalye sa mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Unang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Kay hatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Usa sa ingredients ni mga tropa o maong palaya na makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa itong lawas. Aron nga malikayan ang stroke o heart attack, katropa, ay kalimot pag Santon Plus Gold papalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Malampusong nadakpan sa mga otoridad ang mga suspect na nalambigit sa usa ka insidente sa pagpangawat sa syudad. Ang mga nadakpan o ang mga nadakpan karon giatubang sa tukmang imbestigasyon ug legal nga proseso aron mapadubag ang ilang mga binuhatan. Luyog diini nagpahimang noong lokal nga pagamahanan sa publiko nga magmatngon batok sa mga individual na nagpakaroningnon nga mga empleyado o representante sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA nga kuno nagpatigayon og libreng medical check-up ug uban pang susamang programa. Sa pagkakaroon, wala pa opisyal nga programa ang OSCA nga nagpatigayon og house-to-house o libreng medical check-up activities. Ginaagat ang tanan na ilabi na sa mga senior citizen o ilang mga pamilya nga dili dayon musalig sa mga wala mailing tawo o sigurohong beripikahon una ang tanang impormasyon sa kinauyukan nga opisina. Una doon ay mga kahinahinalang individual o kanihukan. Palihog na report kini sa labing dool nga istasyon sa kapulisan o opisina sa lokal nga pagamanan. Pahinumdum sa mga otoridad, kinahanglang magpabiling magbinantayon o magpanuri aron malikayan ang pagpangilad o guban pang matang sakrimen.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, timbog ang duha ka mga sospetsado nga may kalambugot, nga may kalambigitan o kalabutan sa gikaingong ilegal nga droga. Pinaagi sa iniusang operasyon sa mga sakop sa Lupon Municipal Police Station, inubanan sa Regional Police Drug Enforcement Unit 11 o PDA 11, bandang alas 5:15 sa butag na tumilabayang adlaw. Ang mga dinakpang sospetsado ilang si alias Dudong 54 anyos o alias Drake 57 anyos, parehong residente sa Davao City. Nakuha kang alias Dudong o Drake ang ituang syabu nga mutimbang o kapin kung kulang 220 gramos nga dunay gibadabadang standard drug price nga 1,496,000. Lakip nga nakuha ang gigamit nga Vibas Money, Toyota Hilux nga sakyanan, cellular phone, pitaga uban bang personal nga mga butang. Ang mga dinakpan na nana sa kusuriya sa Lupon Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon. Samtang giamdam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga kapulisan sa Lupon Municipal Police Station nagpabilin silang pasalig sa pagpakusog sa ilang kabadya batok sa ilegal nga drogas aron masiguro nga ang usa ka luwas. Masiguro ang usa ka mas luwas ug walay droga nga komunidad labi na sa ilang area of responsibility sa lungsod sa Lupon, Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Saraing habig sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Duli 11, nagpahigayon og Employers Forum og Ceremonial MOA Signing pali sa mga employers sa Mati City. Sa report na nukad mismo din sa Mati City, katropang Vicente Pichon Report.
1: XFM Live Report.
2: Pahigayon usa ka Employers Forum og Ceremonial MOA Signing ang Department of Labor and Employment 11 kauban ang mga local partner employers sa siyudad sa Mati kagahapon adlaw atol sa mga kadikaran. Gidugangan usab ang pag-anunsyo sa schedule sa paglusad sa trabaho sa pagigalayon sa inisyatiba sa People's Administration sa siyudad. Karong umabot ka Hunyo 18, tuig 2026 aron mas mapadali ang pagpangita og trabaho sa mga residente sa Mati sa susamang higayon. Gipasigarbo usab ni City of Mati Mayor Joel Mayo C. Almario ang umaabot ka maglunsad sa maog trabaho sa iyang People's Administration nga gilaumang mahimong usak ka epektibo og modernong plataforma nga makatabang sa mga job seekers sa Dakbayan aron mas dali silang makakita og mga bakanting trabaho nga mohaom sa ilang kahanas og kwalifikasyon. Gidugang pa ni Mayor Almario nga makahatag usab kini og masayon og epektibong pamaagi alang sa mga employer sa pagpangita og angay nga mga trabahante aron matubag ang ilang panginahanglan sa manpower. Ang maong forum og MOA signing kabahin sa paningkamot sa lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Mati alang sa pagbaligon sa panagtambayayong tali sa gobyerno, pribadong sektor og mga job placement offices. Tumong niini ang pagpalapad pa sa mga oportunidad sa trabaho og pasayonon ang pagpangita og trabaho og panginabuhian og ang mga kumpanya nga nanginahanglan og empleyado hilabi na alang sa mga kabatan-udan nga nagtinguha og maayong kaugmaon. Nitambong usab sa mga okasyon si Davao Oriental Governor Nelson L. Dengirang Sr. og sa iyang mensahe gihatagan niini og importansya ang kamahinungdanon sa praktikal nga pagpili sa kurso tungod matud pa kaniya kinahanglang angay muhaom ang mga kurso og aktwal nga panginahanglan sa labor market aron masiguro nga dunay magpaabot nga trabaho sa mga graduado human sa ilang pag-eskwela. Gidugang pa ni Dengirang nga dakong potensyal sa sektor sa agrikultura nga nagpabiling nanguna nga industriya sa probinsya sa Davao Oriental. Gitambungan usab ang maong kalihukan sa mga representante gikan sa Department of Labor and Employment nga gipangunahan ni Davao Oriental Provincial Officer Rodolfo Castro Jr., mga opisyal gikan sa Mati City Public Employment Services Office, mga partner employers, job placement officers o kuban pang stakeholders. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lalaking gipangita tungod sa kasong tuli sa Davao del Norte na dakpan sa Davao City. Sa report ni Katropang Bong Alcabre.
1: XFM Live Report. Live Report.
3: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 39 anyos nga lalaki nga gipangita tungod sa kaso nga pagpanulis atol kini sa gipigayon nga Marhan Charlie Operation sa Prok Jis Buski, Barangay Bunawad, Davao City, alas 10:35 sa milabay nga buntag. Gilang didakpan pinaagi sa alias Urdu, usa ka negosyante ug residente sa naisguta nga lugar. Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Panabo City Police Station uban sa Davao del Norte Police Intelligence and Detection Management Unit ug sika Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ang pagdakop gibase kini sa Warren Tavares nga gipagawas ni adto ga Agosto 29, 2019 ni Judge Dax Gonzaga Sinos sa Regional Trial Court Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte. May kalabutan sa kasong robbery o tulis. Subala sa korte, gitugutan ang piyansa alang kini sa maong nga kaso nga nagakantidad og 60,000 kapisos. Sa pagkakaroon adana sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang suspitsado samtang ginahuman ang hustong legal nga mga pamaagi alang sa iyang kaso. Katrupa para dili ka madakpan sa mga balatian, palig-unang imong immune system pinaagi sa Sanson Vitamin C alang sa Ligaw sa Pilipino. Para sa Pilipinas, Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katrupang Bong Algabri sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hanay sa itong mga balitang lokal. Bagong graduar nga Commission Officers gikan sa Philippine Army Academy, mainitong yabi-abi sa 10th ID Commander. Sa report ni Katropang Lars Sanyol.
1: XFM Live Report.
4: Mainitong giabi-abi ni 10 Infantry Aguila Division Commander Major General Alvin Luzon ang molo ka mga bagong commission officer gikan sa Philippine Military Academy talang dangal class 2026 atol sa courtesy call sa Camp General Manuel T. Ian Sr. ngayong Hunyo 2026. Gimo sa mga batanong officer gikan sa Region 11 ang pagbisita sa 10 ID human sa ilang graduation kansa naglakip sa duha ka mga Philippine Army officer, duha ka Philippine Navy officer o upat ka Philippine Air Force officer nga gigatakda mo assume og mga tahas sa ilang tagsatag sa ka mga sangay sa pagserbisyo sa Armed Force Forces of the Philippines. Samtang atol sa meeting, ginasig ni Major General Luzon ang mga bagong commission officer sa pagsuporta sa mga prinsipyo sa EVL con accountability, values og leadership samtang magsugod sila sa ilang karera sa militar. Gihatagan sa pagibugaton ni Major General Luzon ang kamilungdanon sa paghimo sa mga responsibilidad alang sa ilang mga aksyon og mga desisyon nga nagkinabuhi sa kinayukan ng miti sa militar sa kaisog, integridad, pagkamaunungon, dungog og serbisyo. Ingon man ang paggamit sa pagpangulo isip positibo nga impluensya sa mga tropa og sa komunidad nga ilang alagaran. Para malumi ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakaigusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: And salamat katropang Lars Sanyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 5:16 ang oras mga katropa. Sibog sa sarahan sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ang balitang regional ihatod ka nato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato aron sa pagpalambo sa itong immune system. Aron ang itong pamilya dili dali magkasakit o bagbalipayon. Inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C. Papalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kasong adultery nga gireklamo batok sa misis og kabit nga bodyguard giatras sa legal nga bana. Sa report na nukad sa XFM Jensen ni katropang Ivan Polonan.
1: XFM Live Live Report.
5: Giatras sa reklamanteng biktima sa pagpangluib ang kasong adultery pinaagi sa pagpirma og affidavit of desistance sa Malapatan Municipal Police Station. Human nga gipasaylo ang misis niini nga miuban sa kabit nga bodyguard sa usa ka politiko sa Malapatan Sarangani Province. Kay baluan nga nasapon sa kapulisan sulod sa usa ka lodging house ang misis nga si alias sa Ana og ang bodyguard human nga mireklamo ang legal nga bana nga si alias Paul. Sumala sa kapulisan, giatras sa maong bana ang pagluso sa kaso batok sa iyang asawa og ngadto sa sekretong karelasyon. Human batod pa nga gabahad ang maong babayi nga maghikog sulod sa presuan kung inayon sa bana ang pagpasangat og kasong adultery. Busa, gubikan na matod pa sa kabalaka hinungdan nga mipirma dayon kini og affidavit of desistance di nagpasabot nga gisibog na niini ang kaso og kalimta na lamang ang dautan og sakit nga kasinatian tali sa iyang asawa og sa laing lalaki kaniadtong nakalabayng kadlawon. Gilauman sa kapulisan nga human sa mong desisyon, matagaan o gigayon ang magtiayon nga sulbaron ang ilang nadaot nga relasyon. Mga katropa, aron magpabiling lagsik o tamis ang inyong relasyon, ayaw kalimting ang inyong obligasyon sa matag-usa. Tumar o Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Top 9 most wanted person sa kasong carnapping sa Mulabi, Sampuanga del Sur. Dakpan sa mga kapulisan sa report. Nanukad sa XFM Pagadian, katropang Jenmar Escalante.
1: XFM Live Live Report.
6: Nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga lalaki nga gilista isip top 9 most wanted person tungod sa kasong paglapaw sa Republic Act 1088-3 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Ang akusado mga katropa gilang si alias Tata lumulupyo karon sa Barangay Fatima, General Santos City og wanted sa lungsod sa Mulabe, sa Buanga del Sur. Siya nasikop sa may alas 12:05 sa unto. Lilipanandugay dito na pitas purok 11A, Philam Abbey New Barangay Fatima, General Santos City. Ang operasyon mga katropa gipaygayon sa General Santos City Police Station 7 uban ang mga kawaning otoridad. Ang pagdakop gibase sa warrant of arrest na ipagawas sa Regional Trial Court Branch 23 sa Mulabi, sa Buanga del Sur kaniyatong Agosto 18, 2025. Ang akusado adunay girekomendar nga piyansa nga nagkandidad og 300,000 pesos sa pagkakaroon mga katropa anana sa kustudiya sa General Santos City ang maong akusado alang sa ensaktong disposisyon. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadiana alang sa nikayos ng Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropan Jenis Calante, XFM News.
1: XFM Report.
0: At salamat katropang Jenmar Escalante sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa itong mga balitang regional, lalaking taga Bukidnon, dakpan sa checkpoint sa Davao City. shabu nga gisuksok sa sapatos na recover sa report tanukad sa XFM Bukidnon katropang Michael Ricabo.
1: XFM Live Live Report.
7: Naharang sa AFP, PNP Checkpoint ang usa ka manager sa pribadong kumpanya. Kung man kini nakitaan o mga pakiti sa gituwang Cebu, sa barangay Lacson, Calinan, Davao City, pasado alas 9 sa muntag, Hunyo 1. Ang dinakpa na lang si alias Ramil, 44 anyos o residente sa Valencia City, Bukidnon. Sa report sa Calinan Police Station, atol sa Plainview Inspection, positibo nga nadiskubrihan ang upat kapakiti sa Cebu, nga gisuksok sa sapatos, nga gibutang sa floormat, likod sa passenger seat. Ang mga Cebu gibanabara ang mukantidad sa 131,920 pesos subay sa standard drug price. Sa karon gipaslak na sa prisuhan ang mga dinakpan o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat katropang Michael Ricabo sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita.
0: Alas 6:22 ng oras mga katropa.

0: Ang Express Balita sa Buntag, mga katropa, inyong madungog sa atong higanting sibihanan sa radyo. Sa 99.1 XFM Mati City, Davao Oriental. Katropa, pakipalo atong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Ngayon man, pakisubscribe atong YouTube channel sa XFM Mati Official. Alang sa mga dugang balita na makalap 24 oras. Saray habig sa itong mga balita, sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Ay hatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Max. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok nga mahinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mupakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Max, wala kini caffeine. Pag Santon Plus Coffee Max, kape na tambal pa ang Santon Plus Coffee Max.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Giaprubahan sa House of Representatives kon HOR ang House Bill Number 8389, ang Anti-Political Dynasty Act. Sa ikatulong katapusang pagbasa, Hunyo 3, 2016, niabot sa 271 ka mga miyembro sa Kamara ang mibutar sa affirmative og 16 ang negatibo og ang 7 ang abstain atol sa plenary session sa House of Representatives. Apan ang maong House Bill kutobra sa second degree, sanglit supak ang supermajority dihang ginuso ni Batangas Representative Leandro Labeste na hangtod sa fourth degree ang i-covered sa maong balaod noon ang Anti-Political Dynasty Act.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24 tong oras. Sibugta sa tubalitang international.
1: Sa international. Balita sa international.
0: Ay hatod ka na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Gadun ay piktibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ng vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton ng glaucoma, katarata, ugban pang balatian sa mata. Katropay kalimot. Pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ang Kuwait International Airport inibutyag na niresume na ang mga flight sa Kuwait Airways gikan sa Terminal 4 human temporaryo nga gisuspenso human sa drone og missile at og missile strike sa Iran. Gireport sa Kuwait News Agency kon kona ang mga operasyon gisugdan pag-usab pagkahuman sa mga technical team o mga hintunan ng otoridad na kompleto ang usa ka pagsusi sa kadaot o gipatuman ang mga lakang sa kaluwasan aron masiguro ang normal nga operasyon. Gingon sa mga otoridad nga ang desisyon nga i-restart ang mga flight nagsunod sa mga pagsusi sa mga sistema sa operasyon o infrastruktura nga naapektuhan sa unang pag-atake nga nagpugos sa pagsuspende sa trapiko sa kahanginan o pagbalhin sa mga alternatibong tugpahanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 ng oras, mga tropa, sa itong balitang sports karong adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balita sa sports, siyatod ka na ito sa Turbo for Men Enhancer. Nakulangan ka ba sa performance? Diri na takatropa, siguradong dili makulangan o dili maalang-alang si misis. Bahalag manghalang, basta di ilang yun maalang-alang si misis katropa. Pag Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa mga suking butika nationwide, pangalan pa lang, Turbo na!
1: Express Balita! Express Balita!
0: Usa ka na kong balita ang niuyog sa Philippine Basketball Association kon PBA. Manopisyal nga gibalhin si Jerick Anhanmisi nga sa San Miguel Beermen human sa iyang impresibong performance sa miaging kampanya. Si Anhanmisi nga nailhan isip usa ka labing kusgan nga shooter sa liga na himong dakong hinungdan sa pagpakusog sa iyang koponan pinaagi sa taas nga scoring output ug lig-on nga depensa. Gilauman nga makatabang pag-ayo si Anhanmisi sa Beermen nga nagpadayon sa pagbalikon sa ilang lineup. Alang sa maabot nga mga komperensya. Among trade, gila sa dagang basketball analyst isip usa kada kong pagpalikon sa Campus San Miguel nga nagtinguha nga makabalik sa ibabaw sa kompetisyon. Sa kasamtangan, dagang mga fans ang nagpaabot kung unsay mahimong epekto sa pag-abot ni Ahan Mises sa Beerman o kung unsao niya pagdugang sa kusog sa opensa sa kubunan nga gipanguluhan ni Junmar Fajardo. Abalit ang sports katropa, hiatod ka na sa Turbo for Men and Answer. Pangalan pa lang Turbo na sa sabalitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ang Showbiz Balita, hiatod ka na to sa Clear Skin Herbal Soap katropa, ha? Ay kalimot nga ang Clear Skin Herbal Soap. Sige, medyo pugis-pugis sa limong panit. Ang kalimot nga makatabang ka nimo. Ang Clear Skin Herbal Soap. Mapalit ka na sa mga suking butika nationwide. Inumdumi nga doon nag-itatak na Yes to Health. Ang Clear Skin nga imong pagapaliton.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Why plano? Bago ka na ang paspas nga tubag ni Coco Martin sa pangutana kung doon na ba siya'y interes nga sudlon ang politika. Si Coco Martin, usa sa pinaka-influential nga personalidad sa panahon karon, dili lang sa pagpasulod sa politika, gidani ang aktor, kundili pati sa pag-endorse sa sukal. Pero wala kini ginawat ni Coco Martin ang maong offer. Tungod kay nagtuo siya sa iyang pangalan o wala niya gipahimuslan para maabot ang maong kalampusan. Giklaro usab ni Coco Martin nga wala niya gikondina ang gaming o ang celebrities nga nag-endorse ni ini. Samtang nagsulti si Coco Martin ini, malipayon na siya biyang kampika sa kinabuhi na si Julia Montes.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:29 itong oras, mga katropa. May buntag, may paglanog-lanog sa may palengke. Good morning, kinuntanan. May pagpuminaw, may paglanog-lanog. Kumusta, ha? Medyo ni pakita si Haring Araw ang pikta kanun ay mga katropa. Adaw kita karon nga Huwebes. Sa mga ginikanan karon nga nagpreparar. Paingon sa mga eskwilahan, sa mga estudyante kay ipa-enroll yung mga kabataan. O gamato sa eskwilahan na brigada karon sa mga ka-eskwilahanan, ha? Mga katropa, good morning. And may pagpaminaw kanyang tanan. Sa tanan ga tune in karon po yung mga drivers. Thank you so much. Good morning. Gakapi-kapi karon sa nagkala mga bakery, may buntag, bajong, paglanog-lanog, kaninjong tanan, mga sanog sana. At sa mga katropa po na itong galingkod-lingkod, while gagunit, gakapi. Sa Santon Plus Coffee Max, may buntag, kaninjong tanan, o sa mga busy po karong panahon. Naminaw lang sa radyo, katropa, thank you so much. Samtang nagsikay-sikay, yung ba naglungag, nanilig sa panimalay. Sa panagibuhat nyo tanan diya, katropa, good morning o maayong paglanog-lanog kaninyong tanan, ha? Ingon man sa mga katropa karon, niadto mga katropa na itong paingon sa mga umahan, uy, sa mga mangingisda po na to, may buntag kaninyong tanan, mga nakaroon sa kadagatan, o ako masayod kung sa mga schedule ni katropa kaya di mangug ko mangingisda, pero good morning sa inyong tanan, katropa, ha? Ang uban siguro karon nagprepara paingon sa lawod. Ang uban na pauli gikan sa lawod katropa. May buntag yung tanan, ha? I hope na okay ramo tanan. Sa tanan na ito mangisda, bisantod o permanente, gaguba na ito panahon. Medyo minus itong pagpagmag isda, pero mabalik niya punong sa kadagatan. May buntag yung tanan mga katropa ito mangisda, okay? Alas 5:31 atong oras. Dugang paibalo di ay. Ibalik na ko ni Paibalo katropa karong umaabot nga I think okay dili na I think sure ni karong umaabot nga Huwebes ug Biyernes June next week June Biyernes ug Sabado next week June 12 ug 13 June ay paghitabuon nga binibining Mati 2026. Diyan ay pagkaitaboon sa MFGR Park in Baywalk. Dari mismo na siyudad sa Mati, ha? Karong June 12 o 13. Ang June 12 na ini, maong ang Creative Attire and Talent Competition. Pagka Sabado katropa June 13 mao kini ang Coronation Night. So binibining Mati 2026. Og gilangkuban ni katropa sa 19 ka mga kandidata sa nagadiang barangay dinhi sa siyudad sa Mati. So mara na to paibalo ha. Alang sa dugang impormasyon, bisita lang ang Facebook page sa City of Mati ha. City of Mati nga Facebook page. Bisitahan ninyo mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang paibalo sam ha. Ang pinakanon is pagbiyahe. Sabi ito mga katropa na itong digi na itong malikayan nga naagi mga driver sahay nga puwera na lang sa mga maayo ha. Doon naman po yung mga nakaseminar gudog makakuhag lisensya. Pero di tanan makakuhag lisensya pero ang driniban ba murabitog pang kinder style?
1: Express.
0: Sabot na ako ba nga na uban driver nga inigli ko di mo signal na yun. But pasabot na ako ay ha pamuli ko di ha pa mo signal ba idungan ang signal og liko. Wala man siguro na sa seminar yung pagkuhag lisensya siguro. Signal siguro kadaan. Tanaw ni mga layo-layo pa ka sa imong likuanan na signal siguro daan bago ka muliko, no? Dili kay dungan mo na imong inigliko ni mo dayong signal. Murag di po bayo na katropa.
2: Ay.
0: Nagsunod ni mo na mabulaga yun kay di pa man ka ni signal. Inigliko, gidungan ni mo ba? Signal kay inigliko, inana kung pasabot ka tropa. So, di tanak buhaton kay ang salikod ni mo in town. Bas, muna-muna ang amping, unya, mabalintong ra, tungod ni mo diha ka tropa, ha? Dinhiya na sa syudad sa mati, ano sa apa mo ni ma-action na ni mo, ha? Kurkunghuhan ni mo.
2: Ay,
0: yung mga yabag o gutok ng mga driver, tali ba, no? Alas 6:34 tong oras, sa paraguban sa Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ampig ta kanunay sa pagbiyahe ha. Bisan unsaon ato pag-amping sa kalsada og naay wa mag-amping wa gyud pagkaghubot dito sa kalsada katropa. Daghang gyud og na experience na dinhi sa diin pug kulagan diri sa Mati City. Pero kanang panahon ba nga kinahanglan mo gawas sa kay mangita tag ipaslak sa tong baba ito. Kinahanglan tag makaon. Makasugat ani ining mga driver nga mga ay na lang nako ay. O ka pwede pa lang katropa, mahasol magutago, nagkagmahasol ka na bitong mag-video pa ka, mag-picture. Kasi gibuhat alang driver ha. O gisumbong naman ito sa traffic, hasol kayo. Labi na sa business trabaho. O buta lang, parihan ako. Picturean pa ta ka, i-report ta ka. Ang tendensya na ipatawag na po ko to sa traffic, ipakumpirmar kung maobag yun na. So, doon ay mahasol nga oras, mahasol nga trabaho. Yahay man tag panginabuhi, lisod po kayo, biyaan ito ng trabaho para lang anak. Siguro, pwede pa lang i-report nito. So, kung man ang taga-traffic na bahala na, di na sila manggilabot. Huwag tayo mabuhat tayo mga kurkungho nga driver. Sino na, nagang mga... Ay, nako, di ba siguro tao ng uban driver siguro nga nagtiktoyok dali sa dakbayan sa Mati. Tinintarihan na ito ng gamay. So, bitaw mga di tao, bitaw, murag immortal nga tao ba?
2: Ay.
0: Yan, damanda mo sa bullseye, garong umabot ng Domingo kay pambirahan ta mo mga way, klaro mo mga driver mo. Basing ma-mention pa na ko itong body number ba?
2: Ayay!
0: Bullseye Sunday edition, katropa, paminaw ko ninyo, alas 6 at 8 sa buntag. Lagi mga driver, dali nga murag bitaw, di tao, murag immortal bitaw. Dili ta magkaingog ang kinabuhi mo rag iring kay ingon sila ang iring siyam ra man na kinabuhi siguro o walo matud pa nila pero kada ubang tao rin marag immortal ba pero bitaw galutaw sa hangin ga drive bitaw ay. Nakatropa dugang paybalo di ay ang Yes to Health Clinic and Pharmacy katubitang mupalit sa produkto sa Yes to Health inigadto niya sa butika nga wa mo'y mapalit dito. Or wala na stocks ay bukabalaka kay ang Yes to Health Clinic and Pharmacy na andam mo alaga ninyo kanindot pag mga tumulit na magihan mo katropa kung sa inindot ana inyo balatian, okay? At tumo dito sa mga Yes to Health Clinic and Pharmacy na kanamimutang diha mismo sa mga Baywalk sa may A Square Building, Barangay Central, Makati City. A Square Building ha. Ubos ra gid ni sa bagong Pag-ibig Office. Ubos sa bagong Pag-ibig Office katropa ha. Ubos ra jud kayo. Nay nakabutan ra nga kartulo nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Diha ra gid ni sa may Baywalk. At tumo katropa. Abri ni matag Domingo hangtod Biyernes, right? Domingo hangtod Biyernes mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Baka to naglangkob ug manahagbat nga mga balita karong adlaw nga gipadayon sa mga produktong ginama sa Yes to Health. Sama na lang sa Santon Vitamin C, Premium Vitamin Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus Turbo for Men and Answer. Sa ngalan sa tinuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines. Og din sa XFM Mati 99.1, inumanan sa pagdumala sa itong station manager, Katropang Arnel Cortez. Iksan bay, kay mong sunod daw niyang alas 7, ang programang Bullseye. Inyong makawan ng Bullseye man din sa probinsya sa Davao Oriental, Katropang Vicente Pichonda Fort. Alas pagatod sa mga iskutanan, lokal, national, international, uban pa mga ekstrang balita. Ihatod ka na sa programa Bullseye ni Katropang Vicente Pichonda Fort. Alas na kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si Katropang Ken Acevedo. XFM News, Badayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Nga ikaw o gako. Angay

0: Express, balita!
1: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: XFM!

0: Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Tia, Sakel, Mamawan, 53. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko taingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, gabi ko katulong sir. Dili mo nga na akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Annabelle, nagabatanggi niyo village sa Tina Playa, Davao City. Narekwitindahan diri sa MUA, Karinderia, dili lalimag, dinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, kamong tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon pa. Suka na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kayo siya ignon, lahi sa uban na kape. Suka na kay lumpuanin kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon, suka na

0: nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malugay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskunta.
3: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang na mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Okay na magal.
2: Saturn, Potenose, Hala, Himot ko.
3: Wait lang sa ha. Kaya ko, okay? Yaro. Unya, tagal sa kanong tubig daan. Team na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yung kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Pain ay dili malikayan ng musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
8: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung gidato nga pagpanakit sa akong tangko. Ay blood na yung ko. Sa hal pagyot, makabato ko gusong lipon. Ito nga, makadingot ko na radyo na ng tagpap. Ito nga, sa kumakabaan na akong lula. Ito ni Pagito, akong gitistingan. Akong giminto, nakahirot yung buwat ang stab. Akong nabantay, ang nawala naman doon sa pagpapit sa akong tangko. Gusong lipon. Bagong salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gidato sa ako. Istinginin nyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako. Baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw. Santon Plus Gold user sa
7: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Usa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtungar ko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na ko bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
15: Purma da gani, pre. Pero may problema.
14: Ay, ano na aw?
15: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
14: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
15: Turbo?
14: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos, antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
13: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi turbo.
7: Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
17: Si Michelle Dane.

0: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na
5: matatag. Ito ang XFM Network Philippines. sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Davao Oriental. Good morning, City of
1: Matusay! Matusay!
0: Welcome na mga higala, diri karon sa atong duha ka oras nga pagpangalagad sa programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hangtod ta alas 9 sa sayong kabuntagon mga higala. Pagkatod ganinyo sa labang labas ka mga impormasyon. Atikaran aksyon panghitabo balita. Dining mga dagko og init nga isgutanan mga higala. Dining kanato sa City of Mati. Probinsya sa Davao Oriental. Og dibog nasod Pilipinas mga higala. Uyugin ko ninyo mga katropa, sunod sa duha ka oras, mga exodes, pagkatod ganinyo. Nining mga dagko, mga iskutanan, mga higala, init, ug labas ka mga balita. Nining mga isyo, mga higala, karon nga nagtuyo sa atong lokalidad, ug tibuok nasod, Pilipinas. Sa bakalan, mga higala, sa among tibuok banay, hanay, ug puwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pagbanguna mga higala sa itong tinahod o pinalangga nga President and CEO na si Dr. Rimilitoy. Pagbanguna mga higala sa itong Vice President mga katropa si Ma'am Olivine Uy. Pagtimon mga higala o pagdumalahan sa itong General Manager Sir Edwin Gary. O pagtimon usab mga katropa sa itong Station Manager Katropang Arnel Cortez. Inabagan mga higala sa itong mga technical partner engineer sa technical side karumbuntaga mga igsuon. Kauban nato mga katropang bago pa lamang ninyo nadunggan mga igsuon sa iapod paghatod o mga balita. Dining mga labas o nag-unang balita sunod sa 24 oras mga katropa. Si katropang Ken Acevedo. Sa programang Express Balita sa Buntag mga higala katong early morning newscast. Alas 6, pengon sa alas 6:45 sa sayong kabuntagon, mga higala. Kaumansap nato, mga katropa, si Engineer Katropang Virgil Picong Ordinesa. Kumusta? Good morning sa atong mga katropa karon gana karon sa atong 26 ka mga kabarangayan, mga higala. Lakip na ang atong mga kasigbit ka mga kalungsuran sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Dalika na ito mga higala sa atong kauban sa segundo distrito ang lungsod mga katropa sa lungsod sa San Isidro. Kaya karon sa Gobernador Generoso, lungsod sa Lupon o lungsod sa Banay-Banay mga higala. Good morning, may buntag, madayaw nga kabuntagon ka may hurot.
1: Pusay!
0: Dawata ang among kinasingkasing mga pinalangga. Ang among kinasingkasing mga pinalangga na among tigpaminaw. Ang among pagtimbayangan ha kaninyong talag. Dining maanindot mga higala nga kabuntagon sa Webes. Perting dali aras panahon mga higala. Kanus alamang mga katropa nag-anunsyo patag Lunes diri. Imbukada mga higala karon mga katropa. Malapos na usab sa simana mga igsuon. Kani mga higala kabililhon mga katropa ang oras og panahon og ang atong matag tsansa sa matag adlaw mga katropa na mahatagan mga igsuon og bag-ong paglaom, bag-ong tsansa mga higala, bag-ong kinabuhi nining atong ibabaw sa kalibutan. Kung di nato sayangon mga katropa. Ubay-ubay pinakabok ang akong kaila karon mga higala ang intaon ni taliwan gyud intaon sila mga katropa. Aduna tay amigo mga higala nga pulis Major Rivera mga igsuon sa Davao City. Intaon mga higala wa na gyud intaon siya kabot. Ano mga higala kaingon ani kay importante mga katropa kay kita mga igsuon makapanalaw sauta. Every time mga katropa nga duna tay kaila suod man o dili mga higala basta kay in our lifetime ato ni siyang nasugatan nakahalubilo mga higala medyo bugat paminawon mga katropa. Gani bitawong atong makitaan mga higala o atong ibalaan mga higala nga naguna na siya og taliwan ni ining kalibutan mga katropa. Ato na po may higala mga higala dito sa Parfori sa Dakbayan sa Dabaw ang nitaliwan sa karong panahon. Sugunanin mga higala, kapaspas mga igso. Kadali mga higala ang kinabuhi sa tao. Unang make it last. Live life mga higala to the fullest. Enjoy every struggle. And make it last mga higala until it lasts. Diba? Ano naman ang life mga higala? We cannot be slave of stress, poverty and anxiety mga igso. Sa atong 28 ka mga kabaranggayan diri sa atong syudad sa Mati, good morning. Dayo nga kabuntagon ka may hurot din karon sa barangay Dahikan mga higala. Barangay Bugod, barangay Lawigan. Diha sa barangay mga barangay Laloka mga higala, Langka, Luban, Kabuaya. Sa barangay Makambol usab mga katropa. Barangay Badas, barangay Science, barangay Sentral. Good morning sa atong halangdong kapitan ang atong ABC President sa City of Mati. Barangay Captain Danny Y. Bakaubos. Atong nakahinabi kagahapong adlaw mga higala ato siyang gi-interview. Ay tungod sa mga katikaran, mga katropa kung unsa ba ang updates and developments dito sa kauluhan sa Baguhay Lamang. Nga gipahigayon mga katropa ang Liga of the Barangay or Barangay Liga National Congress mga igso. Kung sa diin mga higala gitambungan kini sa mga dagkong opisyales sa atong nasyonal nga pangabahan. Partikularmente kining COMELEC mga igso. Partikularmente kining COMELEC mga higala si Commissioner Garcia. Matod palagi mga katropa ni ABC President and Barangay Central Punong Barangay Honorable Danny Y. Makaubos mga higala, who had been serving Barangay Central for in the past 13 years. Tungod niining pagkadilantar mga higala sa eleksyon sa barangay, perting dugaya na gyud ay mga igsoon, no? Matod pa niya mga higala nga siya mismo buot nga madayon kining umaabot mga katropa nga barangay and sangguniang kabataan eleksyon 2026 karong umaabot nga November 2 or Nobyembre mga higala. Ay matod pa niya mga igsoon, mas gusto na niya nga makuan pod matagaan og higayon og tsansa ang iya mga constituent nga makatilaw pod mga higala kung gusto nila og bag-ong naong bag-ong pagpanerbisyo. Pero pero magnindot og bayo ang pamalakad ni Barangay Kapitan Kuya Naton is the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Kuya Punong Barangay Daniel, Danny Y. Makaubos mga higala. Amot lang ha kung kuha. Pero di mapundi siya kadagan good mga katropa. Amot nga termino ko pananglitan madayon mga igsoon ka three termer ang atong kapitan mga igsoon. Daghan po gingunana mga higala katong mga mag-graduate na sa ilang pagpanerbisyo. Diya sa pagkakapitan mga higala og pulihan sila. Dining ila mga barangay kagawad o bisan kinsa pa mga igso. Pero nga sa ato bang ko dire mga katropa, kung kuan kita mga igsoon, kung mupili ta mga higala o barangay kapitan, kunahunaon na to mga katropa nga ang mga barangay kapitan mga higala, mauni sila ang una natong duulan sa tanan natong panginahanglan. Maka duol man ta mga higala sa uban nato mga predicament sa syudad. Pero kinig yung basic nato nga panginahanglan diha karon sa atong lokalidad. Kung asa ta na nimuyo mga higala ang atong yung mga barangay local officials mga igsoon ng atong kadangpan. Now kamong nga botante, kamong nga residente, kita mga higala mooy mo tanaw pag-ayo kung kwalipikado ba. Dili kay hilig magpa-tweetam sa mga igsoon na akong asa ang tanang patay, birthday, bunyag, hantak. Amot lang kung nabay hantak diri sa City of Mati. asa ang tapok mga higala tua. Pero in a sense mga igsuon way nahibalan. Di po maayo popularidad lang mga higala. Dapat mga katropa, dunay igong kaalam o katakos ang usa ka kapitan mga higala nga atong ituboy diha karon sa posisyon mga igsuon. Okay, daghan karon mga higala dili lamang. I'm not saying diri sa ato sa kuan mga higala sa ato sa City of Mati, pero in the whole of the Philippines mga higala, perting daghana mga katropang kapitan ang wa gayoy nahimo mga higala. Kung doon naman tinimba ang unit kulang mga higala. Si pareho din sa ato sa City of Mati mga igsoon nga makita ang mga nato mga katropa po. Nga nga to mga barangay kapitanes mga higala, ato mga punong barangay diri gakugig yun. Diri sa ato mga higala, doon ay mga inisyatiba

0: Kumusta ka ha? Ang kapitan diha karon sa barangay Makambol. Ang punong barangay sa barangay Makambol, good morning. Kumusta na ba ang imong kahimtang sa imong barangay diha? Nindot ba sa ira na to, mga katropa? Kumusta karon ang barangay Makambol? Lima na ba ni sila mga higala o naglanog-lanog ang isyo baguhay pa lamang? Nining kuan mga higala. Nining pag-supak na mga igsoon. Sa atong provincial government, mga higala, gisuportahan sa atong sangguniang panglungsod o paglalawigan sa pagpanawagan. Sa pagpaundang sa minahan diha, mga higala, kining Hallmark Mining Corporation o Austral Asia Link Mining Corporation, mga igsoon. Hali lang yun, alas 7:27 in the morning, mga katrop. Hali ka nun sa panayon nato nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Imbukada, mga igala mo balik ang atong programa o si katropang Vicente Vicente IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Ang isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.

0: Mitra.
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang kapa o panget.
0: Ay naara na sa imuha doon.

0: Exciting!
1: Sa Taon Plus Gold User, ating paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Na ako'y gudato nga pagtanakit sa akong tangko o ay blood na hongko. Sa hal tagad, makabato ko gusong likon. Ito nga, makadingot ko na radyo na ng Taon Plus Gold. Nga, bato makabahan na akong lula. Ito ni Palito, akong gitisingan, akong giminto, nakaharap ang buwat ang stop, akong nabantayan. Na malala naman doon sa takit sa akong tangko o lipong likon. Bagong salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gudato sa ako. Istinginin niyo ng Taon Plus Gold. Basing pareha na ako, baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa
1: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Imidyod, magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na ko balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Tingka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutog sa inyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Balikan Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ito ni.
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, ganima.
5: Layo, ikaw? Ya ako malagi sa mod.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimpi ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Samsung Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisaw ko na ako nga. Mao ang Samsung Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Samsung Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Samsung Vitamin C. Mao nga,

0: si Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sensor ka. Nakasulay ko one week, galisulog tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, si Slipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang si Slipin.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy par, pakurati mo kuna yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
4: Exciting!

0: Klasya gikan sa atong labaw makagahom karong buntaga. Dirita mga katropas dugang panato mga isgutanan sa City of Mati. Nahatagan mga higala ang atong mga atleta. Dili sa atong syudad sa Mati mga higala nga bisalmot dito mga katropa sa Palarong Pambansa 2026. Sa probinsya sa Agusan del Sur mga higala. Dito mga katropas lungsod sa San Francisco. Ang atong People's Administration ubos sa pagpanguna mga katropa ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. Almario. Ang mo cash incentives mga higala alang sa pito ka mga kabataan-unang atleta. Diri sa atong syudad mga higala sa Mati nga nakahatag mga higala og dungog sa bagulang nahuman nga 66 palarong pambansa 2026. Ikan kaniyatong Mayo 24 sa opening niini mga katropa hangtod sa Mayo 31 sa closing and culmination program niini. Provincia sa Agusan del Sur mga igsoon. Inuman nga nakaangkon mga higala og mga medalya ang atong mga kabataan mga katropa garbo diri karon sa atong syudad sa Mati mga igsoon. Nakaangkon mga higala og mga gininiang medalya ang gining pito ka mga kabataan unang atleta. Una rin mga higala, nakaangkon o gold medal si Carmen Marianito sa Taekwondo Secondary Girls. Samtang silver usab mga katropa ang nakuha ni Shamir Paway sa Taekwondo Secondary Boys. Silver usab mga katropa ang giuli sa Sepak Takraw Team. Nagilangkuban mga higala ni Ann Balwit, Cristanel Daganyo, Alia Duran ug Lovely Lumagsaw. Sa para games pod mga higala, nakakuha usab og duha ka silver medal ug usa ka bronze si Jamaica Lafayette. Sa shot put, high jump ug long jump mga higala nga mga sporting events. Isip ang ilang mga higala sa atong People's Administration og ni Mayor Mayo C. Almario sa ilang kalampusan og dungog mga katropa nga nahatag para sa atong syudad. Ang People's Administration na magahit og 20,000 pesos para sa gold medal ni Marianito mga higala kining si Carmen Marianito sa Taekwondo Secondary Girls nga nakakuha og 20,000 nakakuha og usa ka bulawang medalya. Samtang ang iyang kaubanan nga nakakuha og silver medal kini si Shamir Paway mga higala makadawat usab og 15,000 ka peso. Natagan usab og 25,000 pesos ni Mayor Bayo mga higala og sa atong People's Administration ang Sepak Takraw Team sa ilang nakuhang silver medal mga higala samtang kining atong para games athlete mga igsuon nga si Jamaica Lafayette or Lafayette mga higala atagan og kinatibukwang 40,000 ka pesos alang sa iyang tulo ka mga nakuha nga medalya mga higala kining duha ka silver ug usa ka bronze medal sa dulang shot put, high jump ug long jump mga katropa. Gawas pa sa mga atleta, baka dawat usab og tag 3,500 hangtod 12,500 ka pesos ang ilang mga coaches o ang ilang mga chaperone mga higala. Katong ilang mga guardians o chaperones nga ni Kuyog mga higala. Kining nga maong lakang mga katropa, kabahin gihapon mga igsuon sa malayong suporta sa atong lokal nga pangamahanan sa People's Administration ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. Albario. Aron dasigon ang kabataan-unan sa atong syudad sa pagpalambo sa ilang talento sa sports mga higala sa mga umaabot nga mga sporting events mga igsuon og kining umaabot nga 67th palarong pambansa dito na tuig 2027 mga katropa. Makalipay ni nga balita mga igsuon tungod kay kini magud nga sporting event mga higala kining palarong pambansa mga igsuon na gikahinaman kini sa tibuok nasod Pilipinas. Mao ni mga higala ang ginapangandaman gyud sa ato mga atleta sa ilang way puas mga igsuon nga pagbansay aron mga katropa nga ilang mahatag mga higala ang ilang best kining ilang kahanas mga higala og tanan nilang katakot para makabitbit mga katropa og kinini ang mga bulawan pilak og bronze nga medalya o may magsilbing dungog mga igsuon sa atong sugat sa katawhang matinyan sa natad sa sports mga igsuon. Nagisulob pag yun, nagipasulob nila mga higala kang Mayor Mayo si Almario mga katropa ang ilang mga nakuha nga medalya para yun mga katropa mapakita mga igsuon nga ila kining gihaguan mga higala o kinahanglan nga mahimo kining sumbanan para sa ato mga kabatanunan nga naminaw karon. Ato kong daghang na mga atleta nga magmaningkamot ka. Magkugi pa mga katropa para mga igsuon mo qualify sa umaabot nga palarong pambansa 2027. Ang medal tally mga higala naguna. Rank number 1 ang National Capital Region mga igsuon sa Baguhay lamang nahuman nga palarong pambansa 2026. 91 gold medals, 71 silvers and 71 bronze mga higala, a total of 233. Isundan kini mga higala sa Calabarzon. 55 gold medals, 50 silvers and 60 bronzes, a total of 165 medals mga higala. Ikatlo ang Davao Region mga igsuon, 34 golds, 32 silvers og 34 bronzes, a total of 100 medals mga katropa. Bullseye! Bisag wata makarga diri mga igsuon pero bisa na. Kaya karga gihapon ang Davao Region mga higala, kaya apil man ta sa Davao Region 11 delegates mga igsuon. 7:41 in the morning mga katropa. Imukada sa ato pagpangalagad sa programang Bullseye. Unyang taw-taw dato makauban mga katropa. Kining atong Deputy Chief of Police sa Makati City Police Station mga higala in the person of Police Captain Ismael mga igsuon para makatudpod mga katropa sa atong mga kapulisan sa Makati City Police Station. Ang tanan nilang gipaningkamutan accomplishment o kung sa pang mga programa mga higala sulod sa usa ka semana na gusto nila ipalakbit mga katropa gipahibalo sa publiko mga higala. Kining tanan nung balikan. Bumalik si katropa Vicente Pichon na Fort ko programang Bullseye human sa mga pahibalo. Standby.
1: Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersa. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Ora, kapitan. Unsay kalahian sa una ug karon?
3: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
3: Karon kapitan, wala ton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Excited? Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty sa

0: Aisah. Ni ako kay nagpalit-ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
1: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
0: Waoy! Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakaayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si Unun, immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C, mao

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho.
1: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibigay sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong pangunyaban, ayaw pagsuko-suko, hula tanggod, sagog ka. Exciting!
6: Mga katrupa, exciting!

nga angay mong masairan tungod kay ikaw kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

7:48 in the morning na mga katropa. Ikaroon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Welcome back mga katropa. Ikaroon sa atong duha ka oras mga higala nga pagpangalagad. Ang tunta alas 9 sa sayong kabuntagon mga iksuon. Ikaroon sa atong tulumanon ang programang Bullseye mga katropa. Ha? Taon-taon atong makauban mga katropa ang atong Deputy Chief of Police. Sa Makati City Police Station, the person of police, Captain Ariel A. Ismael. Para mga higala, isgutan ang tanang mga accomplishments, gipaningkamutan sa dokumulisan. Sulod sa

paingon sa kadiling ban mga katrop. Uban pa ay galang pag-showcase sa paningkamot sa atong Mati City Police Station sa pagbanguna mga katropa ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saao mga igsoon. 7:49 in the morning mga igala, kauban gahapon nato sa Bigas Lawa. Katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa ng ato mga technical partner engineer. Kaubanin niyo mga igala, karumbuntaga hangtod alas 9 sa iyong kabuntago ng inyong anchor man. Bullseye! Mr. Bullseye Mati mga katropa, si katropang Vicente Pichon na 4. Gabong adlaw mga igso na itong nahisgutan. Gabit ang itong City Tourism Office mga higala. Ito na sila sila ay bagong officer in charge nga si Miss Amy Dang Andrada mga igso. Karon mga higala, medyo nasabta na ito mga katropa nga medyo adamant pa siya. Nakapiginabi mga higala sa media. Kaya mga katropa, kay siguro gabakuan pa ni siya, gapanday pa siya mga higala sa iyang mga programa. Kung sa ba ipresentar niya mga higala ng mga programa o gaginini ang direksyon garon sa atong City Tourism Office, paingon diha mga higala sa buhatan sa atong halangdong mayor nga si Mayor Joel Mayo C. Almario. Pero siligid pwede mga higala ng kining atong bagong City Tourism Officer. Kasi Miss Dang Andrada mga higala mo ingon mga

0: istorya mi kagahapon mga katropa ni Mayor Mayo Almario. Og ningon gyud mga higala ang atong halangdong mayo. Atubangan sa ato mga kaubanan sa media mga katropa nga dili buot pasabot nga dili pwede mutingog ang matag department head sa atong syudad. Wala bawali mga higala ang atong mga department heads diri sa syudad. Nga mutingog mga higala diha karon atubangan sa media. Muna'y dapat mahibawaan ni Ms. Dang Andrada ang atong bagong officer in charge sa Mati City Tourism Office. Pagkaan na ito siya, uglugway mga higala ngayang mahanay kanang iyang opisina. Pagkaan na ito siya mga katropa o higayon ngayang maplasta ng iyang mga programa o kung asa ang direksyon karon sa atong City Tourism Office mga higala. Tungod kining turismo sa Dakbayan, ikatulog kini sa naguna nga 10-point agenda mga katropa sa atong People's Administration kining Mati for All mga igsoon. Ha? Nga advokasya mga higala o kining Mati for All development agenda. Kining modernized local governance para sa letrang M. Advanced inclusive education and lifelong learning sa letrang A. Transform tourism and culture mga higala sa letrang T. Invest in inclusive infrastructure sa letrang I. Fuel the local economy sa letrang F. Optimize health and social services sa letrang O. Reinforce peace, justice and resilience sa letrang R. Advance environmental sustainability sa letrang A. Lift all sectors mga higala sa letrang L. Og lead with unity mga higala kining tinud-anay nga sambuukan sa letrang ikaduhang L. Una mga higala ang acronym na MATI for All sa atong People's Administration mga higala og dili pwede mga katropa ha, para sa kasayuran ni Ms. Dang Andrada sa atong City Tourism Office nga dili mutingog ang mga department heads, officer in charge nga nagdumala sa nagkanaiyang buhatan o departamento diri karon sa atong syudad sa Mati. Gikumpirma mismo kana mga katropa ni Mayor Mayo Z. Almario na wa niya sidi mga higala o wa niya bawali ang atong mga department heads nga mutingog. Ilabi na kung alang sa kaayuhan mga higala sa pagpasayo o pagpahibalo kaninyo nato mga pinalanggang katropa tropa diri sa City of Mati. Ngunit sabay kahimtang direksyon mga programa o paningkamot sa matag departamento ubos karon sa atong City Hall mga higala. Ay importante ka na mga katropa para ma-align usab ang kahibalo mga higala sa katawhang matinian kung unsay atong matabang mga katropa sa atong syudad. Kung dili pwede mga higala nga ang atong bagong officer in charge sa City Tourism Office. Mubalibad mga higala sa pakighinabi, pakighimamat, pakigsugilanon mga katropa sa mga katapo sa media. Ibasin manggod mga katropa naanad ni si Ms. Dang Andrada sa milabay nga administrasyon. Nga puro balibad mga higala kay bawal. Anong ibawal man mga katropa ang impormasyon nga iya manastaw? Ha? Waman ta, di man ta mangutana sa iyang personal nga kinabuhi diha. Ang atong pangutanon kung unsa ba karon ang mga nindot nga plano sa atong City Tourism Office ubos karon sa imong pagdumalahan isip bagong officer in charge. Pero tagaan nato mga higala si Ms. Amy Dang Andrada. O di gayon ngayang maplastar mga katropa ang iyang mga programa. Bago na to mga higala, kuhaon mga igsoon kung unsa karon ang direksyon. Mga nindot nga plano, programa o implementasyon sa atong City Tourism Office para sa ato diri mga katropa kanato sa City of Mati mga igsoon. Unsa na ba'y update anang ato mga tourism booth? Unsa na ba'y update sa atong pagpromotar sa atong turismo diri sa syudad sa Mati?
1: Pusaay.
0: Unsa bay mga programa inline sa atong paningkamot nga atong mamarket? Pusaay. Mabaligya nato ang atong turismo sa syudad. Walay gusto nato mapangutana. Pusaay. Walay gusto nato mahibalan mga katropa og dili bisag unsa pa.
1: Pusaay. Pusaay.
0: O bitaw mga higala mo tingkag yun ang atong dalungan mga katropa. Kumurag hikawan ta sa impormasyon mga igsuon o balibaran ta mga higala. Wala na pa VIP mga igsuon apan na trabaho sa media. O responsibilidad mga higala sa mga buhatan sa gobyerno. Nyamot tubag sa mga pangutana kay dili na para sa amo. Para na mga katropa kaninyong atong mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Pusaay!
0: Sige lang mga katropa, itong dagaan o gigong higayon mga katropa ang atong bagong officer in charge.
1: Pusaay!
0: Yeah, karon sa Makati City Tourism Office mga igsu.
1: Pusaay!
0: Na iyang ma-plaster ganang iyang mga programa.
1: Pusaay!
0: Ang direksyon karon sa iyang pagdumalahan isip officer in charge sa City Tourism Office.
1: Pusaay!
0: Kining iyang mga plano, mga higalang, mga implementar na mga nindot niya programa nga naka-align karon sa atong Makati for All nga 10-point agenda. Sa atong People's Administration, mga igsuon. Kaya dapat masigurado, mga higala sa katawhang matinyans, nga ang atong City Tourism Office, kauban mga katropa karon sa kalambuan, diri sa syudad sa Makati, mga higala, o naka-align. Ang mga programa niini mga higala, sa atong People's Administration, o sa 10-point agenda, sa atong administrasyon karon sa syudad.
1: Pusaay!
0: Transform Tourism. Unsa man nga mga programa karon mga igsuon sa City Tourism Office ang ilang giplastar mga higala.
1: Pusaay!
0: O ilang himuon para matransform nato ang atong tourism o kultura.
1: Pusaay!
0: Ma-showcase ang kultura mga higala sa Matinyas.
1: Pusaay!
0: Sa atong mga nagkadaiyang tribo mga higala sa atong mga kaigsunan o pinalanggang lubad ganaa karon sa atong syudad.
1: Pusaay! Pusaay!
0: Nga makadani mga higala o mga turista.
1: Pusaay!
0: Unsa ba nga mga local or national tourism forum or congress?
1: Pusaay!
0: Ang atong salmutan para dito nato mga katropa ma-showcase malabi.
1: Pusaay!
0: Ma-market ang turismo diri karon sa atong syudad sa Makati. Ilabi na mga katropa nga in the pipeline na.
1: Pusaay!
0: Sa Makati Airport mga higala is in the pipeline.
1: Pusaay!
0: And hopefully it will open soon, which will become mga higala an important gateway mga igsuon for Davao Oriental.
1: Pusaay!
0: Pusaay! Into tourism, business and investments mga igsuon.
1: Pusaay! Pusaay!
0: Muna nga mga aspeto mga higala, kaya di manggunta mga katropa, kami mga higala nga legitimate o naa sa mainstream media, di matabuan ha diha para sa kape. Di matabuan ha diha mga higala, makichika-chika ta kung unsay latest nga chika. Mangutana ta mga higala, muan ha ta diha kay mangutana ta sa mga relevant nga mga impormasyon para atong mapasayod kaninyo mga igsuon. Tungod kay ang matag opisina sa gobyerno, ang public office is a public trust mga higala. And how can we trust an office if we don't know mga katropa of what the hell is going on with that office?
1: Pusaay! Pusaay!
0: Mayon ta mga katropa, baka paminaw si Miss Dang Andrada.
1: Pusaay!
0: Ang atong bagong officer in charge mga igsuon. Kita mga higala, wala paganit ta mga igsuon na nagsugot. Ha? Kining ato pahinumdum lang mga katropa. Kaya nag-imong gunitan nga opisina, isa ka na kaimportante nga opisina para sa atong syudad. Kung ang informasyon nga mugikan diha makatabang gayo sa administrasyon karon nato mga higala sa atong syudad. Hilabi na mga higala ni ining mga kalabuan, mga katropa nga nahisubay in line sa atong 10-point agenda nga Makati for All sa atong People's Administration. O dapat mapasigarbo, dapat mapahibalo ang tao kung unsa ang mga developments ni anang naisgutan nga opisina sa City Tourism Office.
1: Bullseye!
0: 8 o'clock in the morning, mga higalay, punto alas 8 na. Sa sayong pabutago, mga isundri kanon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye, mga katropa. Bumalik, mga higala, si katropang Vicente Pizion IV.
1: Bullseye!
0: At ang programang Bullseye, human sa mga pahibalo, standby.
1: Isang
2: pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga

0: ka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape, wala. That's why dili lang yung favorito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang secret

0: Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
1: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
2: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, pampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang tinuod niya.

0: free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdibilop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Bisunix, daghan ang natabangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Nuto nga, ning tumar ko og Visionex Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionex, slay ang kaepektibo! Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay